0: parking violation mahimong makatabang diretso sa ilang mga kabataan. Ang konseyo sa siyudad sa Las Vegas pipasar og temporary nga balaod nga ang makalapas sa parking rules nila sa siyudad. Imbis mubayad sa mga parking tick, ilan na lang i-donate ang ilang violation o penalties ngadto sa mga school supplies sa mga kabataan. Imbis mubayad ka adto sa ilang bayad center para sa imong parking violation, wato na lang ka sa tindahan og mupalit sa school supplies o mga educational materials o i-donate nimo sa mga eskwelahan dito. Basta ang violation sa mga driver kabahin lamang sa mga illegal parking. Pwede sa dila i-wave ang baleranan sa ticket kung dili mo-donate sila sa mga school supplies, sama sa lapis, pens, erasers, mga paper towels, rulers, scissors, o mga uban pa niya. Matod pa, kini nga programas usaka pamaagi nga sa din ang mga supplies iligi panghatag kini sa mga early childhood o public elementary schools sa Amerika. Dili lang sa Las Vegas, kundi laing lugar usab, o kini usab makatabang sa mga batang estudyante samtang nagsugod pa sila sa ilang eskwela. Kini nga project usaka dakong tabang nga sa din makita dayo nila asa padulong itungod ikaw man mismo ang upalit sa mga school supplies. Matod pa sa mga motorista na muana sa Las Vegas, ang ilang kalapasan o violation nga mahimo, nahimo ni hinong blessings sa uban. Ang sayop na himo nila, labi na sa illegal parking, nahimo ni hinong blessings para sa mga kabataan o nakatabang usab sila sa ilang pagtuon. Kini nga mga pamaagi, nindot kinihimoon din sa ato, labi na sa Dumaguete, nga gamayang syudad, gamayang lugar, daghan ang mo parking nga mo gamit ni ini. O ang kwarta nga atong ihatag, ipalit na lamang nato ang mga school supplies. Umakita pa nato, asa padulong ang atong ihatag nga kwarta. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kapiyon ng balita serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
2: Ako si Inara.
3: Tajud kayong akong blood sugar.
2: Ako gusto lang ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahinahinin na balis sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Hey!

0: GI, Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Cebulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang kita na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1%, 1%.

0: 10%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan, na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagitaa si Jonna Lisa, kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Nawan ana makaugana sa kama?
2: Basin og
1: may diabetes ka?
2: DTX 500 na!
1: Ang DTX 500!
2: Adunay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
2: og antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: og desugared sugar cane,
1: mga organic compound,
2: nga effective.
1: Matok sa sakit nga diabetes!
2: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
3: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Agod na magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinat!
2: DTX Coffee Mix.
4: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong poston o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinicas 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky, tatlo nga mong kabataan sang mister ko, pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men.
7: Lig-on, tipid, og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita. Kanang tanan, anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete. Available sa ilaha, sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Crones Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility van trap side. Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaan si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
2: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Victory Bio.
9: Ako si Aying. Galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang Victory Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gid ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: Victory Bio. Ang Victory ng may visio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adan ako higibating panglipong-lipong ugusahay. Manapang akong panglantaw sa sili o pulaw. Nisulay ko ang tumat MyTC. Tulog kapsula sa usga adlo. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa MyTC, garantisado ug epektibo gayon.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C, mabalin sa mga butika. MyTC, MyTC, subok na ng mga eksperto.
13: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
14: Alas 8:16 na mga suking tigpiminaw. Balik gapon sa itong pagkapanag-uban-uban.
2: Foro Belos Pueblos.
14: Kinigapon si Kaki 5, Bernie Campos, Canada, Gabay TC, Detix 500, Detix Coupe Mix, Oga, Ditribayo, Kabusaw.
15: Si Kaki 5, Attorney Ronel, Canada, yung naka-Detix 500, Detix Coupe Mix, Ditribayo, Sport Bayo, Detix Deep Halobos.
2: Foro Belos Pueblos.
14: Right, so may call na to. Sa dili pa ta mag-issue turns. Kunsa unsay naasa unsa man?
15: Unsay gusto na unsay na animo nga wala nako
14: ni Ma'am Joy. Unsay naasa kon kaning DTX 500?
15: Naasa DTX 500?
14: Og DTX Coupe Mix pero kunsa DTX 500 lang sa. Okay. Don palihog sa DTX kon don Coupe Mix don.
15: Naasa DTX 500.
14: 500 lang sa.
15: Sige, unsa man?
14: Ikaw may kuan.
15: Ha?
14: Ikaw may istorya nila.
15: Ikaw may kuan.
14: Dili, ako mo kuan. Ako mo sabay ako.
15: Ha?
14: Pero ikaw sa una.
15: Ano naman ako? Benefit sa DTX 500?
14: Ha.
15: Puno siya'y usa sa pinaka-powerful antioxidant. Aron nga mo limpyo sa imong lawas. Ug musukol sa mga free radicals. Ha? Unay mo patay. Kana manggong ato ang lawas no ug sa kuan pa na kana bang ug wala tay mga antioxidant ug sa mga puthaw pa na tayon.
14: Mm-hmm.
15: Oh. So kinahanglan gyud sige nimong pintalan para dili tayon kaning DTX 500 mo ni pintal. Nga dili tayon.
14: Na. Coupe mix man eh.
15: Oh, DTX Coupe mix na?
14: Oh. Attorney.
15: Bugnaw na nga DTX Coupe mix.
14: Attorney.
15: Ha? Ha? No. Ngayon, gaya na. Kung ana, kanang tiil o kamot na. Tiil o kamot ng kung ana.
14: Kami sa kapkal.
15: Nga nang itong po yung magibutang sa imong kukupod, yung magipakiotix.
14: Ako gigitago-tago ay na pagkuhan. Muna na ka. Ikaw ba, tismusa ka ba?
15: Wala tingala ako kung ito man yun. Nga, pinagal ng kulurunta.
14: Sige, gaya lang kung tago-tago.
15: Ne, nakita na ganyan pag-ana nimo sa microphone, oh. Oo.
14: Adapita.
15: Itong kay kuku ba, oh. Ay, ayay. Mura man na katong sa mga imo-imo ba. Inana man na sa una itong mga imo. Katong magbutang din mga eyeliner nga itom. Dayon mag-cutics og itom. Imo mo po dahil ka, no?
14: Lumiya sa TSH, oh. Ah.
15: Mag-guba gud ato ang kuana ni. Ang diet sa kalami.
14: Detex mo na. Okay na, Detex Coupe Mix.
15: Hindi ni Detex Coupe Mix, oy. Diyan na ako, Detex Coupe Mix. Kaklaro, anak nga. Puspas.
14: Ang imo, puspas.
16: Kita kan kay puspas?
15: Puspas maning ako. Dere ko detect ko ba mix ng tasa?
16: Ay. Huh? Ay puspas dito na tang detect ko mix.
15: Puspas ni. Salamat kayo Ma'am Joy.
16: Nasipyat eh ko.
15: No, puspas ni yata ni Ma'am Joy. Pray.
16: Nara rin detect ko mix. Mhm.
15: Mo ni akong giingon. Pero ang detect 500 capsule. Grabe gani siya. Una, tungod sa iyang powerful antioxidant component, makaprotect na siya sa atong liver. Atong atay, maproteksyonan. Dili ta magka-liver cancer kung unsa man galing ang mga ginainom nato din na ginakaon nga dili makaayos atong liver. Muman ni salaan. Makatabang po ni siya sa pagpaubos sa atong mga blood sugar tungod sa ampalaya leaves nga naan niya. Og na po kay mga inflammation diha, makatabang po niya sa pag-reduce sa swelling. Oh? Makatabang ni siya nga kanang mga hubag-hubag diha, mukupos. Og syempre, makaboost po sa atong immunity. Ha? Sama sa mighty C. So, supon yung gihulat diha. Mag-detect 500 na mo. Ha? Detect 500.
16: Detect 500. Puspas.
15: Natingala biya si HR ni Moron.
16: Na?
15: Ningon siya, dili ko no, katong, dili ko no ang imuhang konron panagway pare atong mga naandan niya ba?
16: Nga naman.
15: Karon mo na mag-stress kayo si manager?
16: Tungod sa buhok.
15: Ha?
16: Tungod sa buhok?
15: Oo, kabalo. Tungod agway sa kuan. Tungod agway ni Pearl. Ni Pearly.
16: Don't so gone, don't so
15: gone. Unsa?
16: Yawa. Mura makag...
15: Kinsa kaya akong yun? Pearly naman, kinsa kaya na Pearly?
16: Itsa ko na yun ni Moron.
15: Ha? Unsa?
16: Napabay na explod. Pistot, mangka mura makagkuhan.
15: Unsa lagi?
16: Na mag-issue na.
15: Wala man ko. Unsa kaya akong giingon na Pearly? Kaya atong listener.
16: Impas naman.
15: Ha? Alin pa sa di? Kundi hindi wala issue.
16: Kundi ano mo ingon magkakuan?
15: Si mani, si teacher ang ingon na stress, ha?
16: Aba. Wala man to.
15: Hmm?
16: Ayan ko pa hog mog singko.
15: Ah, pa mo. Singko ra?
16: Mahal. Nako ikidilit yuta og ma.
15: Kidil na yuta?
16: 100,000.
15: Wow, bigayo.
16: Pero ikaw ano gisyo ta kining personal na to ba kay
15: unsa
16: na ba ni kona nako ni kanang ni chat ni text nga kana inyong personal servers ay na i-appeal sa on air
15: mo ba dili ba appeal nila nya mo appeal man po sila gisyo sila katawa
16: di mo katawa sila pero di man ako na gina-appeal ang ikaw ba nga
15: unsa
16: ikaw lang po ka kanang murag pag murag sa tawag na pag baton pod og dili kadisa
15: ngano dili kadisa ah dili kadisa na
16: Nga, imong gi-istoryahan, manager. Kunya, pagkaman, marara kang nag-i-istorya, dili manager. Kunya, pagkaman.
15: Kasi kaya kong gi-istorya, nga, hindi nga makaingon ka nga murag dili manager.
16: Ano, mingon makag, unsa man ko, i-stress. Pero te magaling.
15: HR naman ang nag-ingon, di man ako. Girelay naman ako ni mo, hindi kong si HR, nga murag stress kayo ka.
16: Dili kay na sobrang tulog, munang hubag ako mata.
15: Murag 2 days na kuno ka nga inana. Ngon HR, murag mamemo ta. Isi gracia ba? Ni mamemo ka.
16: Mamay ko yung istorya.
15: Alam mo yung istorya? Oo. Man to'y na-issue ani, no? Nag-isaban ko.
16: Kas ba yung kurinti na to, Torn?
15: Hmm? Ang mga tao niya, ang mga tao ani nga naminaw, ang balhin man eh. Oy, Sumin Kim. Korean man eh. Lantaw na to. Elizabeth Alijo, idol, kumusta mo? Ako tatabigay, salamat kayo sa pag-sponsor sa ako. Gandang mama atong pista sa nagbagang tanan nga konsyal sa Santa Catalina. Salamat kayo mga buo. Mga buutan kayo sila duulan. Salamat jud kayo.
16: Sige, issue na ta.
15: Saan naman mo? Pasayod na lang daw. Bata isyo kay...
16: Grabe po ka na ka.
15: No, mas HR nga stress ka.
16: Ayaw na lagi. Isyo na gani.
15: Ha? Uncle Soy Jong, sa tanan ang kuko akong nabantayan ni manager attorney. Gisayin hang. Kasi Uncle Soy Jong, kita gani. Suminting makalingaw. Kita gani siya sa imuhang kuko nga ito. Oh, oh, oh. Ano ka, ana? Imo kayo, uga? Oh, uyoy.
16: Ikaw ba, og... Ikaw ba, di ka libakira ba? Ay, pagpanoan.
15: Nakita ma- gani sa atong mga audience. Pa-
16: sagdi na mga tao, pero okay, stop that. Stop that personal attack.
15: Dili man ang personal, God. Og mudayig di ay nga gwapo kay kagkuko kay itom ang cutex. Personal attack din.
16: Tons, balhin dito sa laing istasyon.
15: Hello, eh. Wala mo ang kuhan. Di man ko sugtan.
16: Okay. Kuhan siguro, murag malinawan ako dari kung saan galing.
15: Ah, malinawan ka dari gula ko? Niundang bitaw ko kung kasi mana.
16: Wow. Hilak-hilak pa ka?
15: Ay, kinsa ay nihilak. Ano mo ikayo si Titiris? Wala pa may kapuy.
16: Ani-ani mo. Mag-isyo na tag-national. One time lang, Tons, mag-isyo na tag-national. Ano, sige, chismis?
15: Wala ka, karan, impeachment na po doon. Nihang yun, si Kuan, NBI eh, Director Matibag nga maunahon siya.
16: Kaya nga naman, mga...
15: Kaya na ako na siya ilakaw.
16: Mamakak na po siya.
15: Dili, niya siya na siya ilakaw. Kaya? Nakunoy summit siya nga atinan.
16: Kaya?
15: So, layhan siya
16: asa nga. Asa man siya, prosecution. Ano sa mga ni Tons? Kading kuan ba? Kading mga testigo, prosecution na tanan?
15: Prosecution sa litanan.
16: Pagkaman sa defense na po?
15: Oo, oh, inigmahuman na ang prosecution. Mayingon na sila nga would like to rest our case.
16: Unya, pagkaman, kuan na po?
15: So, defense na po.
16: So, kinsa may mga
15: rebattle kuan? Rebattle na po tanan. Ha?
16: Kinsa may posible nga kuan? Sa Matibag, sa kuan? Prosecution si Matibag, kinsa pa man.
15: Ang karon si Lopez, si mo nila nga hostile kinsa witness. So, Laika Lopez, katugong nasa video good nga nakita nga gahilak nga dadon siya, gipriso siya dito sa House of Representatives niya, ibiyahe siya itong gabi ipaingon sa...
16: Prosecution siya?
15: Gipresent siya as hostile witness sa prosecution.
16: Ano hostile?
15: Kana bang, ang iyahang kuan ana, ang iyahang personal nga...
16: Kabalo?
15: Kahibalo, or ang iyahang leaning, nasa pikas, nasa katbang?
16: Nasa defense.
15: Nasa defense. Kaya... Kolben sa chief of staff ni Sara, pero gikinahanglan ang iyang testimonies sa prosecution.
16: Muna ay hostile.
15: Hostile witness.
16: Di po no. Hostess.
15: Hostile?
16: Unya mag...
15: Murabag kontra ba? Kontra.
16: Lagi. Unya, unsa may ang istorya. Mura maghapon ka to.
15: Pangutan on siya. So, inigpangutan na, pwede na ng mga, kuan, mga leading question. Bisag sa prosecution siya, dapat direct ra. Pero kung hostile witness, pwede naman siyang pangutanan og mga leading question.
16: Kay,
15: ang iyahang tubag ana sige, pabor, manggiyod sa kaatbang.
16: Kang Sara.
15: Sara, kay, sibusap man na siya ni Sara.
16: Katonggi burnoutan.
15: Katonggi burnoutan.
16: Moto hinungdan nga si Sara, to adito.
15: Oo. Oh. Moto hinungdan nga si Sara, to adito. Moto naka-issue si, istorya si Sara og mga
16: so, ato. Gawas niya, kinsa pa man. Si, kinsa to si man,
15: katutong kuhan sa...
16: Madriaga.
15: Oh, si Madriaga...
16: Dili, hostile.
15: Dili, pabor na siya sa prosecution, pero dili ba siya i-present? Si kuhan, katong sa Usaaba sa house.
16: Katong ay,
15: sa
16: si...
15: security sa
16: katong us- nagpaboto?
15: Dili, oy, lay, to sa Senate man to sa house. Pa- katong time nga siya may usaa dito sa House of Representatives.
16: Dili, usaa. Usaa, usaa. Sa kuhan na, house, sa Senado. Eh. Usaas, Office of the Senate, kuhan mo na.
15: Aw, usaa man gapon.
16: Dili, usaa.
15: Usaa, unsa to?
16: Lahin na, House of kuhan na.
15: House of Representatives, Office of the Sergeant at Arms. Usaa, gapon. Taka lang ka niya. Office of the Sergeant at Arms, yun ang usaa.
16: Kanya, saan
15: House, usaa, o Senate, usaa.
16: Asa man siya mulaban dito sa kuhan? Sa
15: prosecution siya.
16: Kaya nga naman. Ano ipa present?
15: I-present siya kay i-prove na nila nga naagyod si Sara dito, ngina na ba? Isunod siya dito.
16: Kinsa pailain?
15: So far mo pa man ang tulong agihisgot nga
16: may isunod. Wala ka kinsa pa si Kuan.
15: Mara ni hangyo si Matibag lagi nga mauna siya. Mauna siya, dili si Lopez ba or si Kinsa. Pero naapa man to'y lain unta nga katong kuyog ni Kalilong.
16: Nay pero... kwanto, tanaw ni mo, kanang murag na ay, kanang murag, kanang witness nila nga murag mo, anak ba, murag ma, masakta ba? Wala.
15: Bawa si Matibag mo. Pag sure.
16: Ay, di mo na.
15: Pero witness man good God, di mo ko kakapagusto gyaw.
16: Di lagi ba?
15: Pwede man kagumpag
16: gyaw. Di ba? Ako pangutana ba?
15: No, just
16: ba?
15: Answer the question! Answer it with yes or no!
16: Dili ba? Ang ako pangutana ba? Nabay! No, kanang mura bag, ang mga Pilipino ba, gipaabot kung kinsa na?
15: O sino ah? Si Madriaga?
16: Ay, di ba? Tawang, waman to'y buot.
15: Ah, si Mary Grace Piatos.
16: Ah, kana si Mary Grace.
15: Oh.
16: Asa man na, hostile.
15: Hostile na. Kung ipresensa sa prosecution, hostile na siya.
16: Niya nagit si Mary Grace.
15: Umbot! Umakita na nila. Mary Grace naman ang alam dito. Di, patawag nila tong snack. Magdala sila snack dito nga, Piatos. Hmm.
16: Ang sakuan sa defense, tanaw ni mo, kinsa pa man?
15: Sa defense?
16: Ah.
15: Wala pa nila gisulti gani. Gisulti na nila niya.
16: Nay, tanaw ni mo dito nga kuan.
15: Alas 8.30 na break sa ta. Mamimo tagdugang.
16: Yes, sige. Alas 8.30, minus atag pipila ka pinomdom. Balik may humanin na standby.
17: Foro, Belos Pueblos.
18: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Victory Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang
20: Visio
19: gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
19: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
20: Kapalit sa mga butika.
19: D3 Bio DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butik.
17: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
20: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
17: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Mapalit sa mga butika.
17: Mighty C, Clinicas, Forbiotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mags, Forbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alibyo. Mags, Clinicas, Forbiotics na adlaw-adlaw.
20: Mapalit sa mga sukibutika.
25: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
26: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabo waska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
27: Muling binuhay mo.
28: Extend. Isang kapsula ka lang.
29: Langit ka ba o ga makalingaw nga exciting nga sporting event? Aduna tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
30: Sibulan Cockpit.
29: Matag Biyernes kini ug Domingo sugod alas 8 sa buntag.
30: Sibulan Cockpit.
29: Tapok ang mga participants alang sa usa ka ligon nga makalingaw nga kompetisyon.
30: Kada Domingo
29: adunay special nga fixtures nga 3 wins and 3 nga mas makaduang pa og excitement sa maong adlaw.
30: Sibulan Cockpit.
29: Aduna pay dugang pang mga pa-premium sa pay imong gidugayan.
30: Sibulan Cockpit.
29: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Dumol Kimos Kimos 0975-347-5448. Kini, idumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
30: Sibulan Cockpit.
29: Si Chukan Daol, San Antonio, Sibulan.
30: Sibulan Cockpit.
29: Lamok na ba'y?
30: Sibulan Cockpit. Ang Sibulan Cockpit, adunap sila yung litsong baboy. Lamian nga litson o barato pa nga siyot sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit. Bisita na sa Sibulan Cockpit.
0: D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi. Apang naganyat ako sa akong hotel na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit ilman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa kanang butika, duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
0: D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio.
3: Ang Visio
0: ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsog natay. Mag DTX 500.
3: Adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko isakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
9: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuglayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang chan, Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Kabutod-butod ang chan, ug wala mahilisan,
1: Mag-Clinical Spore Biotic.
2: Katabang sa pagmindot sa digestion,
1: ug pagkuha sa mga toxins sa tinay.
2: Para healthy ang chan,
1: Mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
2: Mapanit sa inyong nasuki butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka na.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavowaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula.
3: D3 Bio.
6: Ako si Jan. Gusto ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
4: Ang Vizio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butik.
3: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala gid ko nagbatsag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix. Pumaka
4: sa mga butik.
8: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer ang 55% Galvanum Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Aduna mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu. Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete Area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod na ito, kasaligan nga serbisyo.
9: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
10: Belos Pueblos. Alas 8:40 na mga soking tigpaminaw. Balik ka po sa itong pagpanagubanuban. Kinika po si K5, Bernie Campos, kanunay gamay ito si DTX 500, DTX Copy Mix, o Gaditri Bayo Kabusaw.
11: Mr. K5, Attorney Ronel Canoneng naka DTX 500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, Spore Bio, DTX Deep.
10: Foro de los Sports.
12: Ato yung pala yung pero sa di pabasa sa tatya rin. Napay nag, kung ano to, nag-chat?
11: Morning, sir! Watching from Purok Makugiho na minaw minimo, sir. Naglantaw sa live shoutout ni Ate Judilyn Balsamo nga nagpalanog sa iyang radyo. Shoutout din sa akong pag-umangkon nga si Manilyn Mabuting Lubiano. Salamat kikang Maisa Moharis Candido. Girl, here it is the gok. Nalingaw ko nagtanaw ninyo sa live. Si Somin Kim, haha, makalingaw. Ang Kolsoy Jong ang tanan, sa tanan ang kuko akong nabantayan ni manager attorney.
12: Sige, Don, pagpalitra ko dito palihok Don og aseton. Kay mo bag Don. Pagpalit og aseton, di as farmasya kay ako i-live diri nga akong gitangtang.
11: Haki Kinyunis na minaw. Blessed morning, K5 News FM. Si manager basta magkauban si attorney, murag naa sa Senado, magisa jud siyang attorney. Appeal nis drama. Si Unyer Ugas na minaw di ay. Ningon yeah. Si Unyer nga tanawon ko nung imong kuko nga gipintalan og itong basi ko nung nadukdukan.
12: Wala eh.
11: Ha, wala?
12: Si ang nagtupin ako si Unyer.
11: Si Unyer?
12: Nya, pero ang nagkuan ako si Mimi.
11: Mimi.
12: May nag-color.
11: Silingan na dito niya.
12: Dito kang Roger.
11: Ah, sa Camera Luna. Di ay na,
12: oh, Camera Luna.
11: Nini.
12: Dili ka Nini, Mimi.
11: Ni.
12: Dahil po ito Nini. Nini, naman siya kang Kuan Roger. Si Mimi, murag...
11: Katrabaho ba niya dito?
12: Trabahante na sa una ni Kuan. ni Roger pero ni bulag siya.
11: Ah.
12: Nagtuko na siya iyang kagalingon.
11: Asa manapit yang yang shop ay
12: unahan ra. Kang Roger dere. Unahan dito nara ana. Mora nga iskina gyapon.
11: Oh.
12: Mayo kayo.
11: Mayo. Mori nang gwapo bito kayo pag pintal og ito mo.
12: Oh, wagi ingon.
11: Sinaw kayo wala yung mga kuan.
12: Ya anong inyo man kung kuanon? Inyong kung
11: lain og kayo, kayo mura magano og lumboy. Para magtailong mo yung buko. Ay, si Ma'am Joy Fry, ni Sultia, na magani ka nga pangit, ipatangtang. Huwag gade ka kadungog ato, dede ka mo respeto ni Ma'am Joy Fry.
12: Respeto man.
11: Magingnan man ka.
12: Papalit bita ko kasi ton.
11: Yeah. Kang nagbutang.
12: Ibito akong kon, ako lang yung try-try. Pero kita mo sa akong fit?
11: Ha? Wala, may kakita.
12: Wala ka kita.
11: Okay lang sa fit, kaya ano? Hindi pa makita, sapatusan man mo, pero kana, lantaw sila ana nimo. Sa man siya, mura man siya ko.
12: Akong fit ako ipakita thanks.
11: Yora, mani maho ta dire aircon ra ba.
12: Ah sige, isyo na lang. Ta.
11: Jerry Garcia na mina, ayong buntag.
12: Isyo na lang ta.
11: Sa may tong isyo. Impeachment or ang kuan? Ang bagyo.
12: Ato ipadayon.
11: Unsa ipadayon?
12: Padayon na to ang kuan. Kining panghitabo dito sa kuan sa impeachment kay Carmen magpadayon man po sila karon. So ato po di padayon og unsa ka kuan kana nga mura bag wa hinungdan wa naman hinungdan gyud. Padayon sila unya mo ra gihapon ang mga suking tigpaminaw nga bisan og magpadayon sila. Pero ang utok sa mga senador, kuan yun? Kanang cross na.
11: Wala na. Naka-decide na na.
12: Naka-decide na lagi.
11: Problema, kay ang naka-decide, wa kaabot di si Saiz. Nga ikonbikto siya.
12: No, gani. Unyon saan man eh. Kas-kasta, another 25 million is na pod.
11: Oh, karong
12: adlaw. Karon.
11: 25 million is na pod.
12: 25 million is. Pero og ko Anton, nganong niabot man tinga ko nganong niabot benching ko nga di man sila pakanon.
11: Dili sila pakanon during hearing, pero to as likod pati daghan ang pagkaon.
12: Ay mo dai.
11: Nigawas nila pati daghan ang pagkaon, may mga catering.
12: Mo ba?
11: Sulod. Oh.
12: So sa to pa ang mga kuan dito, ang mga tao nga makakaon pod.
11: Oh, apil da goy ka og staff ka sa sinit.
12: Pero dili.
11: Ang reporter gari lagi kakakaon, oy.
12: Ay, reporter, apil na reporter, oy.
11: Apil na, pakano na
12: apil. Apil na, pero ka na mga kaon, mga audience lang ba?
11: Mar- dili. Dili na, kay og apil pa mga audience, og na ay walay linga, magsige, nag-atin dito para libre ng kaon.
12: Saan kagikan sa, kung gina, udto?
11: Oo, oh, udto ko na abot hapon ko.
12: Hapon,
11: ay,
12: snack.
11: Udto ko na.
12: Napa-snack.
11: Snack.
12: Oh. Diba, unsa may kon, unsa may, munang kon ba, kamo ba? Nga mag sige lang gapon ini wa may kwanto kanang bragwa na bearing tungod kay close minded na mga suking tigpaminaw kanang maong mga senador
11: no
12: ang iya sa majority kana na close minded ang iya sa minoriya
11: pero nanimbasin paghapon ng mga majority ay nga makakuha pa sila sa minority mobiliar no.
12: Unsa giingon ni kwan ka sa post ni Trillanes?
11: Wa ko gago.
12: Kita ka?
11: Kumutagad na ng Trillanes.
12: Kanang ma, mo gawa sa imong wall ba? Kanang mo kwan ba? Unsa giingon ni Trillanes? Nga bahalag kanang murag di makonbikto. Pero ang mga tao nakabalo na kung kinsa kuno Sara.
11: Yeah, yes ya. Ang tao kabalo kinsa siya nga nangawat siya kut Sara tinitor. Mo bitong bisag unsa yang daganan di siya kadaog?
12: Makakawan na ito, no? Makagaba dahil ng kutsara at tinidor.
11: Oo. Gaba na.
12: Nag-i-appel pa man kuno itong, gi-appel pa man kuno itong mga karne norte.
11: Ito, Asre?
12: Oo.
11: Pangaon nila?
12: Sumuna karon mga ison. Nga, porbida. Ang Pilipinas karon na mga suking tigpaminaw, mga kaki-five, nagsagubang ini nga baha. Asa na po ito repeat ang baha, Tons, nga ito nakita?
11: Kudakog damage dito sa North. Sa Mindoro po?
12: Ha?
11: Sa Central Mindoro.
12: Mindanao. Na yung mga motor na, na buliskad ba?
11: Mindanao?
12: Dili, murag, sa kwan, Luzon to?
11: Basta sa Occidental, Occidental Mindoro, dakod-dakod dami.
12: Luzon na?
11: Luzon.
12: Unsa may, kaano mo dito? Nakita?
11: Ay ilang mga kuan, mga kahumayan, mga kuan, kusog yun kayo ang tubig, tubig, daghan yun kayong ulan. Ang ni kuan, nga, daghan yung nga anod. Dito nga mga kuan, tanom, mga humayan nila, lapad man kayo humayan, lumos, oh, tabunan og tubig, dagko kayong tubig baha.
12: O niya, murag kuan na, kanang wala lang sa ilaha.
11: Kasi wala, problema po doy.
12: Di ba, sa mga senador ba?
11: Ay, wala lang, kay padayan man sila o kuan. Sila'y paki, wala, sila'y paki nga nibuto ang kanlaon, nibuto ang mayon, puro nang gimok lagi ng mga ano, vulkan. Parang wala, tuiga ba?
12: Mayon, wala nibuto ang mayon, oy.
11: Nibuto, nibuto, ni nagaw, nai, science, nigawas ang mga kuan, nai ng gawas nga daghan kayong katong mga aso, nga, ningon ang pibox nga, muna itimailan nga bumuluto.
12: Dili, muna itimailan nga, balik ng Ginoo.
13: Lame kayo!
11: Balik ng Ginoo. Di na lang tamamayad sa itong mga utang. Balik ng Ginoo.
12: Pwede rin eh.
11: Impasta ng utang, anak.
12: Pwede rin eh. Ikaw nagtambag, ha? Di rin ako.
11: Basta wala kagipirmahan.
12: Huwag mo kagipirmahan.
11: Wala kagipirmahan.
12: Dundun man tanan.
11: Dundun tanan? Asa mo na si Dundun may mo kuhan sa imong motor di ay, may talo.
12: Dili. Ayaw na. Hmm? Personal naman na. Ayaw na. So, si pistol. Kama.
11: Di wala mong kutsi kasakyan good ba ito sa Santa God?
12: Ay, di. Ano na. May istorya rin kayo kunin mo ina na. Ayaw na pagkuhan. Ha?
11: Ansa? Wala ba ko kaya igisulti God? Ang motor naman.
12: Maulaw ba yata?
11: Ano kang maulaw nga si Dundun may gamit ko na imong motor? Oh.
12: Mao gani, pero ay
11: lang i-transfer niya ang ownership.
12: Ha?
11: I-transfer na lang ni mo niya kaysa mag-iapoy ito gamit. Wala na makag... Usik ka na imong Fortuner nga. Muna man imong service God. Wala na makag-motor-motor God. Nadibil-dibil ramagutaan ang motor-motor nga mo palit. Tag-IDB kay silang Dilpin nga ingon nga mag-tour-tour tang K5 Riders niya. Wala naman. Kaduha raman tang makatour. Wala naman kausob. Oh, schedule na po ta?
12: Ikaw istorya sa... Ay? Hanto ta mo human, extra na tao.
11: Espiri John Dolido the third. 25 million ihurot pa na nila budget para puspas inatag sa mga ospital. Maabtik pa ang mga masakiton. Pamulitik ka, ragin na ilaha.
12: Alisa, dere,
11: Lucio Margalio, good dito, morning dito. Mga ka-K5. Solid, Duterte pa rin.
12: Dito, dito, linko dito.
11: Jerry Garcia, naminaw, mayong bunta.
12: Ano, isulod ka? Sulod dito, dito, linko.
11: Siya may imong effort the foreigner?
12: Di, siya, kay... Unsay...
14: Okay, so, good morning mga ka-K5. Una ne?
12: Unsay, wala?
11: Wala na, na, unda ka?
14: Una ba ne?
12: Oh, okay. Lagi ba?
14: Unsay, wala, ano, wala, asiton para sa kuko.
12: Ay, mo na. Gawas na dito. Pero maday na mo. Ay, mong dad. Yan na lang, balik na ang lingkod niya.
11: Maura de, ito report. Nana, kaya mahuman naman po ni.
12: Di, balik niya. Bayan sa kwan.
11: Okay, ima na po interviewin si Dundun?
12: Maura maday na. Uy,
11: ima sa interviewin ka bahin sa motor?
12: Kan ba, kasapan ba, may mga
11: ha?
12: Ikaw na ba yung kwan?
11: Unsa?
12: Serious ba ako sa akong kwan? Kanang program? Nipotoman, ikaw na...
11: serious, Bitaw! Kisa ba ako? Serious man ko!
12: Okay, ako, nag-call mo ka. Ang atong giskutan about Senado.
11: Oo, oh, mo gani.
12: Atong giskutan about impeachment.
11: Oo. Di ngayon man ka... Ikaw ba yung ngayon o galit nga? E, sige, nagbuto ang kuan. Kanang mubalik ng Ginoo. Oh, so, ikaw, may niyo na, ganyan na. Di niyo, okay. Impas na tanang utang. Mubalik ng Ginoo.
12: Ano, may ngayon magka-motor?
11: Ha? Impas na ang... Apel man ang motor! Apel man ang motor sa isgutan kay kami gamiton doon doon at Santa.
12: Cash in man ko tanan.
11: Ha?
12: Unsa na doon? Kanang cash.
14: Cash out. Cash in, cash out.
11: Cash.
12: Kanang cash ba tanan? In cash ko tanan ba?
11: Gi-in cash ni mo tanan?
12: Wala ko iko ano ako obligation.
11: Ah, wala kay obligation.
12: Unsa doon?
14: Dili sa in convert mo nang dili na to ma-prinda ka nang kuan ba kan. Pwede siya mo.
11: Pwede mo na gera na ma-prinda rapot.
12: Sa in-convert.
11: Sa kuan ra?
12: Masa na in-convert, in-convert turns?
11: Kanang naasa kuan? Dili ni mo na ma...
12: Ay, sa ito.
11: Maligya or ma-prinda?
12: Ay, sa, don. Masa,
14: Ikaw na in convert sa ako rapo nang nasayra na. Mm-hmm. Dili nimo pwede i-frienda kay dili pa ikaw tag-iya.
12: Mm-hmm. Eh, padol, padol.
14: Napas tag ang tag-iya na ang kumpanya pa. So, gibutangan
12: sa in convert. Unsay di kasabot ko ana. Pero unsay boss business saya sa in convert.
14: Mura to, basta wala na tayo dahil oh, na. Basta kay, mura man ay huban. Hindi mo pwede i-prinda or i-collateral.
12: Kung paano lumakag-appeal, wala ka kasabot. Mm. Ano saan ang pasabot sa Incomberg?
14: Sa Google, we.
11: Ah, little girl, oh, little girl.
14: Ito ha, salamat kayo ni Ma'am Joy Pry.
11: Ah, Joy Pry, salamat sa pamahaw.
12: Asa mga little girl?
11: Nga malami.
12: Asa little girl, oh? Ano, paso-paso. Na? Nakadungog na siya?
14: Dungo, gusto kaya itong radyo.
12: Grabe, balik na po na siya dito.
11: Oh. Grabe, smile. Oh.
12: Oh, oh. Balik na po na siya dito. Oh. Oh. Kinsa man to siya, si?
11: Si Rufa di Biro.
12: Nanitanong kita yun.
11: Rufa di Biro.
12: Rufa.
11: Sina, mapuha na ta kayo, no? Mga listener na to.

0: Okay, stop! Napatay ko, Anton, sa 2 minutes.
1: May buntag sa tanan.
0: Dun, English.
2: Good morning, everyone.
1: Og ni Ma'am Joy Pry, salamat kaayo sa pamahaw nga imong gipatagamtam sa namo dinhi.
2: Especially ni to Ma'am Joy Pry, the breakfast. Very thankful, Ma'am Joy.
1: Koreano ning iyahang ako, ha?
2: Kamu na, lakpod
0: na niya. Ayaw lang, Tons. Ayaw lang, Tons. Kanang imo, murag ko naman ka ng pakaubos na porn imo.
1: Dili! Porn ako, dili. Kanang koreano, dili na na foreigner, dili.
0: Foreigner?
1: O gani, magkasabot ang koreano atong iyahang.
0: Sige. Ato,
1: katawag nga. Amo panginaot nga kamong tanan, himsog, walay mga bukol-bukol, o walay mga lagom-lagom.
2: Hopefully, you are in good condition, especially the bukol.
1: Oh, oy, English ya bukol.
2: Books.
0: Bukol-bukol o kung sa
1: tungkol. Lagom-lagom.
2: This is the books and loves.
0: Di, ikon, ayaw doon.
1: Ayaw, ah.
0: Di na binuang ganun. Masay in English sa bukol-bukol.
1: Bukol-bukol.
0: Lagom-lagom.
2: Bukol is,
0: Lagom-lagom, unsa man lagom-lagom?
2: Dirty.
0: Okay, di ka understand.
1: Dili, kasabot.
0: Di maka-understand na ito.
1: Dili, oh.
0: Bukol-bukol doon.
1: Bukol-bukol?
0: Pero ikaw ba? Ikaw, kay kung pa makakanang amateur pa ka. Bukol-bukol, that's what we call little stone.
2: Nga, otro.
1: Uy, 55 na freak na ito.
0: Kabalo ka, unsa nang, kung ka nang lagom-lagom? Dili.
1: Burnish nails.
0: No. That's
2: sunburn.
0: Dili, what we call skin dogs.
2: Mm. Ah, skin rashes.
0: Skin dogs.
2: Dogs.
0: Kan dukot ba? Mana siya? Butang sa imong main, ha?
2: Skin
0: nga dukot siya na inana lagom-lagom.
2: Skin dogs. Okay,
0: turns, padayon pa, turns.
1: Wala na tay time! Mamimuto!
2: Oh, 5 minutes.
0: Sige, ay, extra na tayo, eh. Kinigapon si Kaki Fiber ni Campos kanon na gumaiti si Detex 500. Detex ko, pumix, huwag napagaw na gito. Detribayo ka busa!
1: Kaya si Kaki Fiber. Atong ni Ronel, kanon na yung nakaditex 500, Detex ko, pumix, Detribayo, Explore Biotex, Developers, para sa kampiyon ng balita, servisyo, publiko, kanigawan sa Negros!
3: K5 News FM! Foro de los Pueblos! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawan, programa nga puno, kumpleto, con todos ricados, nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran, ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawan, mamati, apil sa mga health topics, adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawan, the doctor is in. DTX 500 Health Alert.

0: rason kung nganong lapuyo kayo ang concentration sa bile o eventually mupurma kini og gallstones. Mm-hmm. Kung palainom ka og DTX500 og MITC, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
1: Mm-hmm. Limpyo nga tay, mag DTX500 kanunay.
2: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
0: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na.
2: Mm-hmm.
0: Pag abot ni mo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones. Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian na sa kabugat o may mga anak.
2: Ay.
0: Pero kinilamang niyaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na yun ang nagka-gallstones.
2: Mulagi.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
4: Pagkadungog na ako sa radio,
3: ang DTX 500,
4: ako dayon gibanatan o inom, duha sa buntag,
3: duha sa gabi.
4: 2 weeks pa lang,
3: may alibyo na.
4: Pag 1 month kape,
3: naayo na ako.
1: DTX 500.
2: Kung sa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalent sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
0: Wala joy lain pang rason, Sir GP, kundi ang pagbag-o sa diet sa tao. Gikan sa 1950s, ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods, mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinanglan na itong baton, siyempre, inom yung kag DTX 500 og MITC. Kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom yung kag food supplement. Ganun ay taas nga antioxidant. O wala na yung makapildi sa RGP sa DTX 500 og MITC.
2: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay, kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
0: Dili lamang sakit, Sir GP. Naay mga kaso nga magjundis ba ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang nga mga palad.
2: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo. Maguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og MITC, unya, palakaon pa dyan kang tamis, susceptible jud kayo ka sa gallstones formation.
0: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir GP, mahimong mapunggan. Mag-DTX 500 o mag-MITC yung ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol o mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka DTX 500 o MITC, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir GP. Naaman siguro kay savings ng 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, uginom ni DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, minom ba ka kag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
2: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
1: DTX 500!
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pabali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Disunay ko ug tumar MITC. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Ug tin-aw na usab ang akong panandam.
1: MITC sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
2: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
2: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
2: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
2: Kala medyo da nang feeling nga mintras ka kapikadok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud Sir GP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
1: D3 Bio. Ang D3 ng may visio. Ang visio ng may D3. D3 Bio.
2: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakampiyon nga suplementos kalibutan.
2: Sige.
0: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
2: Wow.
0: Mao ni ang ilang gigamit atong wala pa ang vaccine.
2: Correct.
0: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio. Gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya, asa man ka mupalit pa ka og D3 or kanang gipakapinan ang D3 Sir GP?
2: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako din yung gipili karong adlawa, Dr. Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay bana-bana mga 27,000
0: niya
2: kung active cases.
0: Niya kung naakay ingon ana nga sakit sa GP, makaulaw no? Ipangtabi jud ka. Si Dr. Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
2: Mahadlok na sila dok, padol nimo.
0: Apektado jud ang imong social life.
2: Bisa pag ang imong pamilya dok, mahadlok nimo kay basta naakay TB.
0: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan. Imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
2: Gusto.
1: D3 Bio.
8: Ako si Minita Gandalang na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
2: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
0: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
2: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani dok kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto niini.
0: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
2: Correct.
0: Kay sa Ehipto pa may TB na.
2: Kani ang atong kontra nga TB sukad pa sa una nakaapekto na jud sa mga tawo.
0: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
2: Yes, of course.
0: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibok Asia.
2: Ay!
0: Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
2: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani dok mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
0: Gabangag-bangag na siya sa imong baga Sir GP.
2: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naa ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy usa mamatay.
0: Grabe sa 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban malipong ra niya after 6 months TB ra gyapon.
2: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
0: Kaya gyud kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
2: Correct.
0: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa naay mga TB katong may nga naay TB, sulayin ninyo og inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
2: Mapatay jud.
9: History Bio. Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
10: History Bio.
9: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
11: History Bio. Ang D3 gumay Visio. Ang Visio gumay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
2: Muna igiingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabuhuan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
2: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe po gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
2: Ubi tao. Ayan ang mong padugay pa. Gamit na jog klinika Deo Fresh.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
2: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag nakag-exercise.
2: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa na taga-BE.
2: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
0: Najud pa naon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
2: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seeds.
2: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
2: pa. Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
2: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
2: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
2: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
2: ga-detox ka pa!
11: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
11: gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio.
2: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramiloy hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumpara sa plain D3?
2: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuong tiyan.
0: Grabe sa, muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Siyempre, pag abot sa imuhang gut sa imong tiyan, mo produce na ni sa unsa man.
2: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, no?
0: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
2: Daghan
0: ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
2: Correct.
0: Unya, pag tulon nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
2: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
0: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
2: Correct.
0: Lipay jud ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
2: Oh.
0: Kani kay pagkao namo ni pagkahuman si probiotics mohimo dayon siya og B vitamins. Mm. Unya sa D3 nana?
2: Wala.
0: Wala. Kung ako pa sa inyo hinahinay na taog inom D3 Bio.
2: Sunod, ang D3 Bio mo improve si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
0: Mm. Ang rason nga no, tungod kay naay BCO, ang D3Bio.
2: Mm.
0: Naay kauban nga good fats ang D3Bio. So, D3Bio, check.
2: O, upat na ka-check, Dok.
0: Mm.
2: Upat na ka-advantages sa D3Bio over ordinary plain D3.
0: Mm.
2: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
0: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
2: Gusto.
1: D3Bio!
10: Ako si Inara.
13: Tasod kayong akong blood sugar.
10: Ako hindi sulay nung inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
13: Kaya hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
1: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio!
0: Ang D3Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po na ito ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
1: D3Bio!
0: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
2: Oy, wow!
0: Sa imong mucus lining.
2: Oh.
0: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
2: Correct.
0: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
2: Tanang klaseng kagaw, Dok, itrap anang mucus lining.
1: D3Bio.
0: Ipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
2: Mm. Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
0: Mm. Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang
2: sunog?
0: Imong tiyan.
2: Sunog.
0: Mabangag, Sir GP, o mahimong
2: ulcer.
0: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
2: Ikis na po. Ikis na po.
0: Ang D3 Bio, ado na may ketones.
2: Mm.
0: Pero ang plain D3, wala.
2: Wala.
0: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang nga plain D3.
2: Correct.
0: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo.
2: Mm-hmm.
0: Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gahapon. Number one, antiviral.
2: Mm.
0: Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
2: Oh.
0: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
2: Ay, wala.
0: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
2: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
0: Mm.
2: Napay caprylic pa o capric acids.
1: Mm. D3 Bio.
0: So, sa mong mga ikson dya, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang na vitamin D3.
2: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wala na tayo oras, Dok.
1: D3 Bio!
2: So, time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na punong pagsibya, ako si Jean Paul Generoso.
0: O ako na sab, si Dok Ramiloy. Mayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw, abusohon.
1: D3 Bio!
8: Ako si Rita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Humans at duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
14: Ang visio
1: nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. We'll be right back.

0: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the wives of the Filipinos.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taas pang imo blood sugar?
2: Ang tunakoy diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: ang tunakini anti-diabetic properties
2: sama sa
1: Charantine
2: nga kapamubo sa glucose,
1: visine
2: controls blood sugar
1: o polypeptide
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommend Bende.
1: Sa mga eksperto.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom
4: DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Rundan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Strobo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mauna na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kan pag tik na ko og Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa nga markuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
8: Mabakal sa mga
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
11: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman. Superman.
2: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to si ang akon man no. Silang silang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man no. Kanamit gisa experience ba?
1: Extend Food Superman. For men.
3: DJ patunugin mo. Tonight ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga kalamnan nga paspas ang proseso, bubuo ang interes, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka kay tinuig ang pagbayad ni ini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ATM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank, Marayo Incorporated. Bank Incorporated.
5: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1.

Bisura's lyrics, ay. Hey, good morning! Happy Monday morning, mga K-5! Thank you, listeners, for tuning into the Morning Drive. And you're listening to K-5 News FM 94.5. Shout out! Oras sa K-5 News FM Philippines, 48 minutos na naglabay sa dakilang alas 9 sa Kabungkago. Yes, 9:48 in the morning. Alas 9 na oras na para mag-DTX Coffee Mix. Oras na para mag-Timplug DTX Coffee Mix. Oras na para mag-detox, magpagawas sa mga basura ang atong gipang ub-ub everyday. E sa mga wala pa nakapamahaw, tinapamahaw na pari si nag-DTX Coffee Mix para perfect ang inyong mornings. Kumusta nga itong mga ka-K5 din na tumasok, hindi pa minaw sa Bite Size Kabarangay? Sigurado nga nakapamahaw karong buntaga, ha? Sa mga busy din na, have a break. Have a cup of coffee. DTX Coffee Mix. Para relaxing lang ito ang morning. Dili stressful. Na-relax lang ta everyday, mga K-5. Iuban ang DTX Coffee Mix para dita sa puto na. Mayang bungkag na sa mga suki, hindi pa minaw sa bank, sa barangay. Sabi na sa ito ang mga specialist din ang busy na pagkain. Okay, Monday today. Yes, it's Monday today. It's a busy day. Busy na po daw po kasi kaso sa mga paperwork. Itong mga maestro at maestro din, ha? Klase na ba? Okay, update. Ato mga estudyante, marag wala pa dagal. Okay, marag wala may mga estudyante na agi ko din sa nurse room. Wala pa dagway. Kaya may bungkag na sa itong mga kapitan, mga kagawad na ito din, ha? Itong mga konsihan. Kasi na sa ito ang Vice Mayor Joy Arbolado and Mayor Alberto Ator. Ito mga ka-K5 Diaz, public market, mga tindera at tindero na ito din, ha? Siguraduhan na nakapamahaw mo di, ha? Naka-DTX Coffee Mix. Ayaw na nagkalimti ng kape. No? Mayang bunggag do sa ako ang higala di, ha? Ako ang amiga hamisuan mo. Akong hamison nga amiga naka-tune in karon diha sa Barangay 3. Beth, mayang bungkag ni budin na, no? Shout out ko sa labian lamian cake sa Barangay 3. Sad na all cake na lang para lami. Oh, lami tag cake na lang po ko. Para let me on. may lami asgad man. Ay, Beth, mayang bungkag ni mo din, ha? Kumusta itong mga silingan din, ha? Makana na sila, kek. Para mo lami po sila. Kaya may bungkag
diagnose sa itong mga tindera at tindera diya sa isdaan, karinihan, gulayan, sa prutasan, tanang mga tindahan na nakatune in sa itong number one and favorite station. Yeah! It is a 94.5 K5 News FM, Shatoy. Thank you so much sa inyo hanga mga suporta. Wala isawang pag-suporta from sign on to sign off. May bungkag set. O, pangapisa ang ato ang mga drivers din ha. Gawal, gawalat sa ilahang mga pasahero. Ito mga drivers. Diyan sa terminals, sa Easy Ride terminals. Jeepney terminals. Bus terminals. Terminals, daghan na ba? Diyan sa pedicab terminals. Easy Ride terminals. Diyan sa habal-habal terminals. Ito mga drivers na ito din na nakapamahaw na ba? Pangapinag DTX Coffee Mix. Amping-amping lang taganunay sa pagmaneho. No? Kay Danlog lang gihapon ang mga kadalanan karon. There is barangay ito, pangapengo sa mua. Humay nila, Jay Kulang. Mabuhi yung humay, diha, dapita. Magsabod ko, diha, o niya, pag-uli. Kaya may bungkang ninyong tanan din, ha, no? Welcome sa itong programa! Morning Drive! And this program is sponsored by our Power 3, yung atong DTX 500, Mighty C Alkaline, Vitamin C, and D3 Bio. Ang D3 nga dunay VCO, ang VCO nga dunay D3. In the morning, welcome once again as a morning drive. Ipapadayon sa tag play sa itong playlist dito sa unahan. Ito na play kanina. Sound from Accord Vibes. No? Accord Vibes version. Sabay-sabay tayo. And song from Vibes Only. Dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig, dig. Hey, ganun. Lisuras lyrics ba? Gapong na po ko nakakadungog aning kanta. Malingaw ako ay. Well, anyways, guys, here's another track. A song from Pulse Vibes. No, PJ Pulse Vibe. Mga kuwanin siya, mga version, mga bagong version. And followed by a song from Baby Dolls. Yes, ang trending karon. And DJ Mogo. Once again, Kinis K5, Dinos of K5 News FM 94.5. Shout out. Good morning and welcome.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. K-5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Pirmi ka pangihi,
3: hanap ka pananaw,
2: ug pagpaminod sa mga tiil,
3: basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500!
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500!
3: Karun na yun!
4: Mabalik sa pinakadulong ng butikis sa inyong lugar.
2: DTX 500! Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, una, permi ko gapang luya ka ng murag kapoy kayo. Idiho, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turun kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Tier 3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Visio
2: gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Ga maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
4: Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagyo.

0: Saron, nagapa-increase ang serotonin, nagabulik kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sa mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men.
3: DJ patulugin mo.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga talamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanom. Sa ratoon, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank! Marayo Incorporated! Incorporated!
5: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara!

Curious Kiddo by Bruno Mars. And once again, you're tuning into the Morning Drive, K5 News FM 94.5, Shatan. Yeah! Check our time, it is now 10:22 in the morning. This time check is brought to you by Clinica Spore Biotics. Yan, para sa delikatulog niya, suffer sa ilang insomnia. Madalas na nakakaranas ng insomnia. Ito ay isang madalas na sleeping disorder. Ang sanhi nito ay nauugnay sa stress, pagkain ng sobrang dami sa gabi, irregular na schedule sa pagtulog, o dahil na rin sa madalas na pagbiyahe. Ano ang panganib na dala ng insomnia? Ang kakulangan ng tulog ay maaaring maging hudyat sa pagkakaroon ng mga sakit gaya ng heart disease, kidney disease, alta presyon, diabetes, stroke, obesity, at depression. Clinica Spore Biotics, nagpapaganda ng tulog sa gabi. Ang Spore Biotics ay nagtataglay ng 80 billion CFU ng good bacteria na nakakabuti sa ating gut microbiome. Anong kaugnayan ng probiotics sa ating tulog? Sa diet ay may amino acid na tinatawag na tryptophan. Ito ay kinakailangan upang makagawa ang ating bituka ng hormone na kumukontrol sa ating sleep and wake cycle, at ito ay ang serotonin. Ang probiotics ang tumutulong sa pagkuha ng tryptophan sa ating pagkain. At ang probiotics rin na makukuha mo sa pag-inom ng Sporebiotics ang tumutulong sa pag-convert ng tryptophan sa serotonin. Ang serotonin ay isang neurotransmitter na pinapaganda ng probiotics ang produksyon upang maisalin ito sa isa pang hormone na tinatawag na melatonin. Sa gabi, pag walang masyadong liwanag, ang utak natin ay naglalabas ng melatonin upang bigyan ng hudyat ang katawan na ito ay dapat nang matulog. Kaya kung araw-araw kang umiinom ng Sporebiotics 2 beses sa isang araw bago kumain, sa umaga at bago matulog sa gabi, napapaganda nito ang absorption ng tryptophan sa ating katawan. Pinapalago ang produksyon ng serotonin at melatonin na nagpapahimbing at nagpapadali ng ating pagtulog sa gabi. Guys, now para malikayan ang insomnia, Clinica Spore Biotics Daily. Available kayo na din sa Hamara Herbal Products Center, guys. Likod lang sa 4J Cell Shop and Accessories. Shout out ko Noli Kilakiga, Giovanni Kinol, Kilakiga Halas from Datag. Dagkuan maning halas, oy. Request ka song, ikaw ang sagot. Please stand by for your request song, Jason. Alright guys, 10:26 in the morning, and let's move on to our K5 request mo to tonohan ko. Yeah, ito na prepared rin ang song ni Adele. Dugan na, no, na kung wala na kanta. Hopefully you like this song, guys.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinahinay o gamay. Efektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dok Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pakining sugo on ang imong immune system nga moadto dito sa cancer cells og makipagbugno anay. Pero kung D3 Bio, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man
5: kay simintohon sila ni ini.
6: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon unya unsaon man nila pagdaghan. Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa D3 Bio sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
5: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og D3 Bio layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Ramil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
6: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
5: Naay problema.
6: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
5: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.

0: sa plain vitamin D3.
1: Sakto, no? Ako, nga nung gusto ko ang ditribayo kumpara sa ordinary vitamin D3.
0: Kaya naman, Dok?
1: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya of nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan.
0: Oo.
1: Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga protection? Lauric acid, no? Nga makita ni mo sa ditribayo. Nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
0: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga tutoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Ug kini ana jud pod sa D3 Bio. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og D3 Bio kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon D3 Bio ug mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary vitamin D3.
1: Ako ra pod Sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
0: Oh, ngano man?
1: It is because of lauric acid gihapon. Dili kaya sa kagaw mo tiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili diay na ingon nga magsigi ka pa cleaning. Ang sikreto ana is flossing lang og oil pulling gamit ang ditribayo, Sir GP. Pero kung paghuman nimo og toothbrush, magfloss ka unya mag oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot ka ang epekto, Sir GP.
0: Igong oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Dok Ramil Oy, maing pangluwas, ipadayon.
0: Dili abusuhon.
2: D3 Bio.
3: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Sa madgato kay maayo, magmighty C na ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausa. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Mana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang
4: via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod Kalog City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama.

0: kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras, alas 11:06.
2: 11 Mbps. Paglanse, pagbalita, ug paghisgot sa mga isyu.
3: 11 Mbps
2: sa public service
3: numero 1.
2: 11 Mbps.
4: 11 Mbps.
5: Ang pagbutiag sa kamaturan mo'y ngingig kahinigman aron masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, Rex, Kangbos. Komentaristang why gikalisangan, mata sa komentaryo. Dili mabayran, dili masaguran, mulutos, ug mayagyag sa mga baho sa mga paglungon sa gobyerno. Ipatay, dituwis, gilukos. Sumbong mo, kang Rex, Kangbos. Mutinaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, Rex, Kangbos, Kangbos. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, Rex, Kangbos.
6: Justisya sa kahanginan,
7: sa kahanginan.

Kasiligan, soking tigpaminaw, may buntag kaninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Nana po ng inyong tulumanon, akong tulumanon. Rick Santos Candos lang sa gapo ninyo makaban, tamantala una in punto. Sa ngalan sa mga station manager, Kipad Sir Bernie Cabusao. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa Picas Lawak. K5, Engineer Jonathan Calvo. Sa ngala sa mga Chief Engineer, K5 Aburi. Magkinatibok ang pwersa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. Maayong buntag kaninyong tanan.

0: sa 13 adlaw karon nga Lunes, bulan sa Hulyo tuig 2026. May buntag siyad siya na magiti ilang kuba sa 30 ka mga barangays. Kabaybayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sikihor area, gilangkuban sa unom ka mga munisipyo. Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Zamboan, Alcoy, Argao, Baril, Runda, Moalboal, Dalagi, Buloon, Malabuyog, Alegria, Alcantara. May nga buntag kaninyong tanan, mga taga South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning! Magbuntag ni karo sa mga drivers, sa mga tricycles, easy ride, mga bus drivers, behind, o sa masakyanan nga padulong sa May North and Southbound area. Kamusta? Agilabi na karo sa mga habal-habal drivers, pot-pot drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, good morning! Mga mag-uuma o mga managad, kabukiran o kapatagan, PNP Sinad sa Damagitay, good morning! Ilabi na ka sa Patrol 516-016-0204 Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, CIDJ, Highway Patrol is ote! Oga, ilabi na ka rin sa Maritime Police, Coast Guard, PDIA, NBI, PEBO, SWAT and Team 1 og 2 og 3 og 4 na nagmonitor sa probinsya sa Negros Oriental, Philippine Army, PNP SAP, Philippine Army Detachment, PNP Detachment, good morning! Mga security guard on duty sa may padalan, Sinad Sirumagiti, good morning! Ilabi na kanil sa may tampe, Liloan, Batog, Simulan, Luna sila naminaw sa ano. Og ilabi na kanil sa security guard on duty sa may pantalan sa may larina, Sikihor. Og apod mismo sa may Sikihor, Sikihor. Security guard on duty sa may pawnsya, bangko. Og ilabi na kanil sa Kapitulyo, City Hall, good morning! Wild is ay sa dayar sa inyong radyo para makabalo kamukong sa mga paghitabo sulod sa 24 oras.
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Talis kang why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay bugong-bugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Wag-wantin ka sa radyo. Wante. May katapat ka na, Rex Candos. Para sa nga komentaryo.

aking mga siligan, Soking Tikminaw, para inta karon sa tuga programang 11 NBPS. Good morning day karon sa to mga kaubanan, ilabi na sa to mga hookup station sa K5 Yusuf M sa May Bayawan City. Good morning. Ilabi na karon ni manager Randy Cornell. Kaya po mismo sa may K5 Yusuf M sa May Sambuanggita. Good morning. Kumusta man kayong taga Sambuanggita? Ilabi na karon sa may Changi, mga gagmay nga mga pisto, tindahan, okay-okayan, mga shop sa mga motor. Good morning kaninyong tanandihan. O sa mga restaurant nga mga nakachugin ka rin sa ata. Sa K-Pod News FM sa may Bakong, good morning ka ninyong tanang taga Bakong. O ilabi na ka rin sa may K-Pod News FM sa may Bae City. Kumusta man ka rin ang Bae City? Kike, kumusta? O sa Tiangi sa may Bae City, good morning ka ninyong tanan. Og especially dia sa may K5 News FM sa may Sikihor, Sikihor. Good morning dey karon ni K5 ba manager Duna Dayat. Og sa tanan-tanan nga naminaw karon sa atong K5 News FM Digital Dumaguete sa atong live sa atong FB live. Type lang mo K5 News FM Digital Dumaguete. Og ilabi na karon sa atong personal K-Rex Extreme. Palihog lang kong like and share lang po ninyo, ha. Karong taon-taon, ito ipalusot ang mga pagdilag ka mga balita paghitabo sunod sa 24 oras.

0: libreng precision trick consultation, ipahigayon sa dakbayan sa bayawan ug mang adlaw. Mauba murag okay pud niya. Sa ato pa murag makaingon ta malipay na pud ang tagabayawan ani mga siligan so kinti paminaw. Gihulgan siti gisud subli na usab mo pa si ugda og cosplay competition sa Manisya, competition sa Charter D karong adlaw. QC Quezon City Jail andam na para kang Marcolita. Marcolita na po BGNP ha. Nuba og unsa maning nuba og work pad nihatag o gatabang sa mga kasunuga, nasunugan sa purok malang suba. Stall owner sa merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete naghinam na sa bagong market Changi siguro ni. Okay. At ang kumpletong detalye mga siligan so kinting paminaw. Gahinam-hinam na ha, pero na ay duha ka SB councilor nga murag wala pod ni Oyon. Pero wa tay mahimo kay majority man lagi na mabag-o na gyud og nindot na lang taon ang Changi diha sa may bag-ong Changi nato sa siyudad sa Dumaguete, way mahimo gyud ang tulo ka mga SB councilor. Kay matud palagi ang mga stall owner usay tawag ani nila diha sa Dumaguete nga naghinam-hinam na gyud nga bag-o na gyud ang ilang pisto. Okay man po na. Di ba? Ato na palutson ang mga kumpletong detalye mga siligan so kinting kami na. Sayo ta na high blood engineer kaning mga kanibitaw nga pasiugda sa mga picture diya sa gawa sa LTO, ganiha buntag pasayo to ang taga Manila in town, usa ka ginikanan ga medyo nagpalaban na po na to, atong gitawagan ang maong insurance, pero nangutana ta sa mga pipila ka mga insurance, problema gidaw ni nga babae, pero sige lang ma'am ha, kay ang pasalig ni mauna ko, within next week, imo nang mahuman ang lisensya sa mga batanon, usa ka estudyante sa Norso. Basta giingnan tikaw karong semana ha, humana, ayaw ko pasaputa. Di ba? Ay dili man mabuta og bungol sa ako nga katong kaubanan ninyo, gipa-close na ko, gidakop pa gyud. Dili ko gusto mahitabo pa og balik. Basta gusto ka mag-exhibition pa ko niya. Tumana lang ang pasalig nimo kay kaluoy sa usa ka ginikanan na ningkamot in town nga ang iyang anak makalisensya. Kay matud palagi nga usahay gabiin na magkauli, wala na time nga musundo pa ang iyang iyaan o ang iyang uyuan, murag ang bata na lang maoy mo drive siyang motor, pero para makakuha lisensya kay dili man pod pwede nga ang estudyante mag-drive og walay lisensya. Pero kay komo para legal ang pag-drive sa mga estudyante, magkuha og lisensya ang ginikanan. Pero sa ing ana, imong dimul-dimulon sa kantidad og 8,000 kapisos, basta giing na natikaw ha. Ayaw ko pasaputa, di na ko gusto nga musalida pa kung balik og LTO, kaya basi ko niya maghinila ka.
1: Rex Tandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Kaya ako, dili man dahil ko gusto ing ana. Kaya nakasabot ko sa ing ana nga trabaho ninyo, kaya wala pa ta sa pangpangradyo, naa naman tadaan sa gawa sa LTO. Pero dili ko ingon nga samaran ninyo. Mas nagiingnan ta mo, wa ko'y labot og pilay pangayo ninyo, ang importante, prosesuha ninyo. Ana lang kasimple. Kamo may kasabo. Pero pangayoan nyo dako, way mo gawas mo sa scratch paper, bila na ko mahiblan. Okay mga siligan, soaking din minaw. Libreng precision tech consultation ipahigayon sa Dakbayan sa Bayawan o mag-adlaw. Punta maglangay mga siligan, soaking din minaw ang prinsisa sa K5 News FM Bayawan City. K5 Natalie. Kaya pa sa mga report, K5 natali, ikipayag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Ipahigayon ug mang adlaw Hulyo 14, 2026 ang usa ka libreng psychiatric consultation dinhi sa Dakbayan sa Bayawan na pinaagi sa buhatan sa City Health Office. Kini nga inisyatiba panguluhan sa doktor nga si Dr. Angelo Ariasa din ang maong serbisyo magsugod sa alas 8 sa buntag dito mismo sulod sa Tinago Gymnasium. Ang kalihukan kabahi sa panagpagtagad sa lokal na kagamhanan sa syudad ngadto sa kahimsog sa pangisip sa tanang bayawanon. Gidasig usab mga nanginahanglan og dinalian o dugang nga tabang og tambag kalabos sa ilang kahintang sa pag-adto og sayo o pagpahimulos niini nga libreng medical nga kahigayunan. Balita gikan dinhi sa K5 News sa Bayawan, kini sa K5 na tali kaya pa sa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News sa FAN.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, Shoki Diminao, report ni Kipad Natalie Kayapas. Wala na ka-live ang K-Rex Extend, Engineer? Kalihog daw ka, Engineer. Kay, abin na kong usaba. Nag-reklamo di na daw sila kakita sa K-Rex Extend. At ito lang mo, di mo kakita sa K-Rex Extend, dagan mo sa Kipad News FM Digital Dumanguete. Parihara man na. Diba? Mampuko ka, ingon nga, concentrate po taan ako nga, pero nga toa lang para huwag mawala sa inyo. Adagan lang mo dito sa K5 News FM Digital Dumaguete. Ayaw lang sa mo kung nagka-problema mo sa K-Rex Extend. Gihulgan City, subli nga usab, papasayugda o cosplay ba ni siya? Aga competition sa Chapter D, Karong Adlaw. Report ni K5 El Mirisaga. K5 El Mirisaga ang ikipayag mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Gikahinaman na usab sa katawhan sa Gihulgan City, Negros Oriental ang pagsaulog sa Charter Day sa nasampit nga syudad karong adlawa, Lunes, Hulyo 13. Gumikan sa giatgan nga parada og pasundayag sa nagkadaing departamento sa kagamhanang lokal sa Gihulgan, pinaagi sa ilang annual cosplay competition. Nahimong kabahin na ang cosplay sa nasampit nga syudad, human kinigi pasiugda pipila ka tuig nang nakalabay ug nagtrending pa sa social media nga nakakuha og atensyon sa nasudnon. Magsugod ang parada alas 4:30 sa hapon na karong adlaw na sa diin plansado ug andam na ang posibleng agian sa mga contingents. Ang mga musunod, mao kini ang representahan ug ipresentar K-pop Demon Hunters, representahan naman sa City Mayor's Office and various sections, ingon man Human Resource Management Office ug Budget Office. Trolls, representahan usab sa GSO, City Legal Office, CPDO ug DILG. Swap, City Accountant's Office, Sangguniang Panglungsod, City Vice Mayor's Office, og Office of the ASP Secretary. Ang weak naman ang representahan sa City Admin, CSWDO, Civil Registrar's Office, Encanto, ang representahan sa City Health Office. Tangled naman ang representahan sa Engineering, Waterworks, og Enro. Samtang ang Gladiator, ang representahan sa CDRRMO, City Veterinary Office, Liga ng mga Barangay, og SK Federation. Manguna sa kalihukan ng alkalde sa syudad na si Gihulgan City Mayor Filomeno Micoy Rias na lauman nga tambungan usaba sa mga inila o kadagkuan nga opisyal sa probinsya sa Negros Oriental. Palita, gikan sa K5 News FM Canlaon, hatod ganato sa DTX sa 500, MyTC o D3 Bio. Kini si K5 Elmer Sagang para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, Soking Tigpaminaw, report ni Kipad Elmer Sagang, alas 11:22 na. Okay mga siligan, Soking Tigpaminaw, padayon takaroon sa tuga programang 11 Mbps. Stall owner sa merkado publiko sa Dakbayan sa Dumaguete. Naghinam-hinam na sa bag-o nga market. Dito naglangay mga siligan, shocking kay Pamino. Nakaroon sa pika si linya si Kipad James Bandoquillo. Kipad James, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Kung ang pipila ka mga vendor sa public market ning Dakbayan sa Dibagatay nagduwa-duwa pa sa pagsuporta sa plano nga pagpalambo sa maong pasilidad pinaagi sa pagtukod og bagong public market. Lahi usab ba ang gustong mahitabo sa usa ka stall owner nga anaas sa Building 3 siya. Sa usa ka pakigirabi sa K5 News FM Dumigatay kang Nanay Lolita Sumaya, usa ka stall owner sa Building 3, siya miingon nga nakabati siya og kagool nga dugay gisugdan ang maong proyekto nga maghatag og luwas nga pasilidad alang sa taran nga naginabuhi sulod sa merkado publiko sa Dumigatay siya. Si Nanay Lolita nabuhi sa iyang pang-income sa paghatag serbisyo sa iyang mga customer pinagi sa pag-manicure, pedicure o guban pa nga pwede niyang makuhaan og income aron makapadayon sa pagpanginabuhi o makasustener sa iyang pang-adlaw-adlaw nga panginahanglanon. Sumala pa ni Nanay Lolita nga ang pagpalambo dili ang ngayon supakon o dapat gani nga pasalamatan na tungod kay sila ang anaa sa market ang labing unang makapahimulos sa maong proyekto. Gawas siyang kalipay o pagsuporta sa pagtukod og bagong public market sa Dakbayan sa Dibagatay. Gipareg usab ni Nanay Lolita Sumaya ang iyang nakitang problema sa maong pasilidad nga nag-aghat usab kaniya nga suportahan ang pagamaugnaing market. Sumala pa niya nga kung panahon sa tag-ulan na makasinati silang problema sa pagkabasa sa uban nilang mga gamit tungod kay guba na ang atop sa merkado nga mutulo na kini kung adunay kusog nga pag-ulan na. Grabe ka positibo sa kinabuhi si Nanay Lolita tungod kay sirihang gipangutana siya kung unsay negatibong epekto sa iyang panginabuyan samtang tukuron pa ang bag-o nga public market. Siya mingon na nga dili niya kana matubag tungod kay kana umaabot pa lamang o walay bisan kinsa ang nasayod kung unsay mahitabo sa kinabuhi sa umaabot.
5: Subay nining nga kalambuan mga kakipayag na nasayra na ito na 98% sa mga vendors sa tibok merkado publiko ng Dakbayan sa Dumaguete pabor sa pagtukod ng bagong public market. Balita gikan sa patron, kini si kakipayag James na Titre Bayo Panukinyo para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko o kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking na now report ni Kipad James Bandoquillo. Paabot-paabot lang sa ninyo, ano asugda ng inyong bagong tiyangge. Paabot-abot lang mo. Usao man, dili ba na madali-dali dayo. Tinood, makita ba na to sa video, medyo guba na gina inyong tiyangge. O ga mahumana, mo na ginaingon nga okay na dyan, okay kaso. Luba! O workpad, mihatag og tabang sa mga nasunugan, sa purok malang sumak. Dito maglangay mga siligan, soaking tigpaminaw, nagkaroon sa pikas linya, si Kipad Cyril Ripe sa mga report. Kipad Cyril, ikipad mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
6: Ang mga sagol sa Negros Oriental Broadcaster Association kundo baabot sa pagpulo ni Anthony Baginsay sa Station DYWC o ba ng mga partners ninigigan sa work fund pinagin sa Mayor Joy Tobes. Mausap ang sekretary sa Nova may panagat o bihatang hinabang ganto sa pabilya na pigtuan sa bagulang na ito pong sunog sa Malang Suma barangay Bagakay ng atong nagbayan. Ang Anthony Nova ipagayin kini kagahapon Loga Domingo. Tumong sa mga grupo, pinagin sa nini sa ginala o mga ginala gabugas kagabit ng eskwela uban pa rin ang kinalanon sa itong mga biktima sa sunog. Sa ilan nato pito ka mga panibalay, naugdaw nito ng kalabay ng kanlaon. Nagpasalamat sa Benini si Anthony Maginsay, Duma President, sa ilaw sa nilitabang sa mga sakos sa media din sa itong isyudan sa Magete. At ito sa ilan, nga ang abong asosasyon sa mga media sa Dakbayan sa Magete, ang nihatag usap kini o mahirabang dito sa mga biktima sa Baasa Kanlaon City, nga inabangan usap kini sa workman. Pagpanay na hapon ang gabaong grupo sa pagtabang sa nakinalan din sa itong siyudan, pinag-isam din sa mga donasyon sa mga gipanawagan. Ang balita inabata doon kaninyo sa D3 Bio o DTX 500. K5 sa Cyril, DTX 500, para sa ngayon ng balita servisyo, pliko kalayaw sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soaking tignanaw report ni Kipad Salripe. Nada'y grupo snuba sa Negros Oriental Broadcaster Association. Sa ato pa ang dumagiti press club, usan na po ni? Karon pa ko kabalo ani nga kuha gibalita ni Kipad sa Lrip eh. Na di grupos mga media. Murag okay ni ha. Nuba, Negros Oriental Broadcaster Association. Wa po kay ni kontra ani. Usahay ra ba ning media pod sa Negros? Akong nahibal-an murag patag-asay ra bag utot or patunadahay utot. Ha? Sorry og usay kuan. Pero kaning gihimo ni Anthony Magisay murag okay ni siya. Pero wa ka poy gakitag kilay ani ron. Ha? Kay kaning kasagaran ra ba kinahanglan. Ang nahibal-an ako sa mga media sa Dumaguete, one man role. Pero di lang ko moingon o kisang klaseng pagkatao. Maayong pagpaminaw dahil karoon ni... maayong pagpaminaw dahil karoon ni... Cyril Ripe. Kumusta mo diya? Gaprograma ko sa problema. Sige, istorya. Bala maunir mo. Sige. Saman. Hello? Klasik. So, mauna mga siligan, soaking tigpaminang. Kaya akong nahibalan nga na may Dumaguete Press Club, so di ana po'y nuba. So, siak. Kung atong imagine nun, siak ha. Na siak ang media karon sa Negros Oriental. Ano makaingon kung siak? Na Dumaguete Press Club, di ana po'y nuba. Wapo kay kita kilay ani. Diba? Kaya... nakasabot na ba ito ng media ng Dumaguete? Puros patag-asay eh. Ang mo kontra sa akong komentaryo, kontra lang mo. Ha? Pero kaning gihimo ni Anthony Magisay, nga murag ni siak, sa ito pa, niidlas na mo sa kaning gitawag na to sa Dumaguete Press Club. Okay. Sige lang. Huwag inkaso, tawag lang mo sa ako o malain mo sa akong komentaryo, pero wala ko'y sopak sa nuba. Ang ako ang pag-question lang. Unsa ning nuba, unsa po din Dumaguete Press Club? Ha? Sabagay, sayon raman po ko ninyo tumagon. Wa ka kay Balo Rex, unsa ang Dumaguete Press Club? Wa po kay Balo, unsa ning nuba, kayo man kay Apil-Apil. Aw, nakasabot naman po ko, ganit po ko ninyo inform. Di ba? Nakasabot ko, o gilit ko ninyo inform, o gilit ko ninyo i-inform ang mga kaubanan po na to. Maunay tinuod niya. Kay kung sa ingani manggod, usahay sakya sa mga pamulitika. Or gamiton po ang media. Di ba? Gamiton ang media. Asa magamit ang media? Panahon sa eleksyon. May himoog maskara dito sa nasyonal o sa lokal. Pero ang tinuod, dili ka depensa. Di ba? O ako'y kontra nga nahitabo nga kaning nainuba. Karim mo ko balo nainuba. Pero kung malain mo sa akong komentaryo, ako mo lang.
7: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Okay mga siligan, so kinyo, at ito sa pikas lawak, sa batilang kamay balo, at tangin sa akong pagbalik. Engineer Jonathan Calbog, Candos.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
8: D3 Bio.
9: Ako si Inara.
10: Tajud kayo ang akong blood sugar.
9: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
10: Nahihinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
11: malit sa mga butika.
8: TTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa TTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
8: TTX Coffee Mix.
11: Sa mga butika.
14: Daghan ang utana na ko, unsay akong sekreto Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butiga o pharmacy.
15: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC. Immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangitaan sila sa Facebook or Google Maps.
1: Gasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Gatapang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics Adlaw-Adlaw. Mapanit sa iyong nasuki butika.
2: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya ug 1.58% 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation ug 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaan si Jonah Lisa kaya sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
3: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light og dark og plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray og brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans og mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking og spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia og ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mingganilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
4: Ligon, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise Over Hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry Utility Van Drop Side Swap Pangnegosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
5: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Aduna tayo regular nga gidere nga gihimo sa Sibulan Cockpit.
6: Sibulan Cockpit.
5: Matag Biyernes kini og Domingo sugod alas 8 sa buntag.
6: Sibulan Cockpit.
5: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
6: Kada Domingo
5: aduna special nga pictures nga 3 wins entry nga mas makadugang pa og excitement sa maong adlaw.
6: Sibulan Cockpit.
5: Aduna pa dugang pang mga pa-premyo unsa pay imong gidugayan.
6: Sibulan Cockpit.
5: Para sa detalye og registration punta ka lang si Sir Domol Kimus Kimus. 0975-347-5448. Ugini, gidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
6: Sibulan Kakpit.
5: Si Chukandaol, San Antonio, Sibulan.
6: Sibulan Kakpit.
5: Labok na bay.
6: Sibulan Kakpit. Ang Sibulan Kakpit, adunap sila'y litsong baboy. Lamian nga litson o barato pang asyur sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Kakpit.
1: Bisita na sa Sibulan Kakpit. Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbaka ng harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
7: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
7: Isang kapsula ka na.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Oras, alas 11:41.
9: Disya! Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan!
8: Okay mga siligan, suking kita minaw para inta karon sa tuga programang 11 Mbps. Mayo nga pagpaminaw karon kang Sir Adi, ang supervisor sa V9. Pre, mayo nga buntag ni mo diha pre. Ang usap man ni mo ning huba pre. Negros Oriental Basketball Association. May binaday ka rin sa akong kumpare. Ano na siya nakatunin ang iyang sakyanan? Boy na mga siligan, soaking na panahinta ka rin sa itong programang 11 Mbps sa itong mga balita. Kani, mura ba uga matod pa ni Lakson sa akong nabasahan sa mga Facebook? Maugid kunoy ka na bang sakit sa mga politiko o madakpan, ipapriso, na ay mga ingong mahospital dayon, hospital arrest. Quezon City Jail, andam na para kang Marcolita, DGMP. Kita maglangay, mga siligan, soaking tigpamino. Report ni Kipag Shara Humilio. Kipag Shara, ikipag mo, kambos!
1: K5 News FM, live report.
11: Yes, ka K-Farb Race, may muntag sa mga suki K-Farb na ito karong orasa. Dinaandam na ang kumplata sa mga kahimanan ng Medikalang New Quezon City Jail sa Puyata sa Rumudawat kang Sito Rodante Marcoleta. Sumala pa sa Bureau of Jail Management and Penology kong BGMP. Matod pa ni Bostinira ang Quezon City Jail na doon ay fully staff infirmary kompleto sa in-house ng mga doktor o nurse o diagnostic laboratory sa rong pagdumala sa medikalang kondisyon. Si Marcoleta gidakop tungod sa 75 million nga kasong plunder nga nanlambigit sa wala gidikarar nga mga donasyon sa kampanya. Ang pagdakop na itabuni atong Julio Saiz. Tuwa kaada human siyang pagkasikop na diagnose sa PNPHGH si Marcoleta nga adunay mild pneumonia o degenerative disc disease. Ang New Quezon City Jail adunay ideal ang kapasidad nga 4,000 o sa pagkakaroon gipuy-an o gibadabana nga 3,000 ka persons deprived of liberty kung PDLs. Ang mga iladong kung high profile PDL siya pilosab sa kinatubukang populasyon sa mga pinereso. Samtang ang pasilidad sa detention alang sa naglingkod o kaning senador na kasamtang ang kusulihan ay mutang doon sa infirmary o sa lounge sa mga abogado. Kini nga balita atod ka nato sa Mighty Snacklin Base na Vitamin C Nobanan sa Detox Vonded, Detox Coffee Mix, nagkakapi ka na ka-detox ka pa. Balita gikan sa News Center kaysa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
8: Okay mga siligan, soaking kami na report ni Kipag Shara Humilio. So, mauna na, andam na, mudawat. So, nagkatibulaag na ni Ron, ha? Mauni. Pero ang mga tao, nakasabot na ang mga tao. Hindi na lamang taanak mag... Unsa pa, maghuna-huna pa ta. Kay unsa man na to. Gani, usbo na pod ko no, dilik na ko no dapat 16. hilig gid ni sila og lubag-lubag og balaod. Kani ba usahay engineer makaingon ta nga luuya pod sa mga tao kung inkaso maigo sa mga kaso or kinsa may maigo sa kaso pag kaning administrasyon may mo kaso nimo ipatuman gyud ang balaod. Pero ang mga konstitusyon inkaso ilag yung usbon para ma kana bang mapagustuhan bitaw sila sa ilahang gusto.
10: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
8: Tanawa, ang pag-question ngadto kang Vice President Sara Duterte sa pagwaldas matud pa sa 125 million ba to? Pila na kaadlaw karon ang ilang impeachment? Matag adlaw pila may gastuhon nila? 70 million or 50 millionish kada adlaw. Pero ang gigukod nila, 125. Kung si Vice President Sara Duterte, gawaldas o kwarta, na may departamento na mugukod dapat sa usa ka politiko kung ang kwarta gibaldas.
10: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
8: Kani simple lang ang akong pangutana sa inyo. Kay ang purpose og tumong ani nila nga dili makadalagan si Vice President Sara Duterte ini posisyon.
10: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulkar sa kamatuuran sa kanginan.
8: Mangutana ko ninyo. Kay dili man lang usa ka politiko duha ngadto sa 40, ubay-ubay man ni. Mangutana ko ninyo daw. Nganong mahadlok mo og makadagan si Vice President Sara Duterte pagka-presidente 2028?
10: Kini ko sayang, ang reklamo mo may panabla ka. Isumbong mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
8: Kanina ko ang pangutan na rin niya. Kamu nga nangugat. Kamu nga nisugot na ma-impeach si Sara. Kanina ko ang pangutan na rin. Pwede man po mo tagaan po niyong linaw ang tao. Kaninga nangugat o gusto niyo na maimpin si Sara Duterte, kamu mangutan ako ninyo individual. Sa gihimo ni Vice President Sara Duterte, kamu limpyo.
10: Komentaristang Huawei Gikalisangan Rex Candos.
8: Ayaw ninyong laina ang akong pangutana. Kamu limpyo mo. Open man ang akong programa, pwede man mo maka-explain. Di punta mo kontrahon. Pero makomentaryo ko. Mangutana ko ninyo. Nila, nganong mahadlok mo o makadagan si Vice President Sara Duterte? Kana, dagan pa lang ganina. Hadlok mo mo. Dagan pa. Samot na o makalingkod. Nganong guilty man mo? Pwede mo makatawag sa ako. O hilig mo mo Facebook. Nila, hilig mo mag-Facebook. Tumagan ninyo. Explainin ninyo ang tao. Ako, limpyo ko. Si Sara Hugaw. Ako, matinod anong yun ko. E galinog-linog lang mo sa inyong kaugalingon. Nga naman na yung ibang-politiko. Mga buhi naman mo sa tinuod prangka ng pagka-istorya. O sa po iapas ninyo, mag-politiko po, mag-posisyon po mo. Nga naman kamo repepekto? Kamo radi, kamaogi mo, kaning itawag na to, mo servisyo sa mga tao? In short, guilty mo, kay mga priso din mo, o makalingkod si Sara.
10: Komentaristang Huawei Gikalisangan Rex Candos.
8: Mauna'y tinuod niya, mga guilty na mo kung makalingkod si Sara. Duterte, wala may lagi kablo ka ninyo, di ba? Abe, tuapod si Hontiveros. Kung pwede pa lamang kuno, bahala mo gidwi siya, kinahanglan mag-usa. Sa usa nga rason? Kung mapresidente si Sara, mahadlok mo. O sa magigadlok ka ninyo? Ano mahadlok mo kung inkaso? Di man kaamod raglod. Ikaduha, dili magkapod mo kanang usay tawag ni ini karapir. Ikatulo, dili magkamo iskamer. Ikaapat, dili magkamo suyo. Mano mahadlokman mo? Number one, nagikahadlokan ninyo kay guilty na mo sa inyong binuhatan.
12: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
8: Wala ko ganipisa kang Sara, ha? Ang gani ni buhay kong istorya na ay departamento nga mugukod kong gawaldas si Sara Duterte ang kwarta. Nga nung ipaagi pa mag-impitwet? Kamu limpyo? Mungutana rin ako ninyo. Wako mag-ingon. Wako ganipisa. Eh, investigaran! Di ba? Ang ako amanggod, halata na kay istahin ninyo. Murag nalahadlok na mo. Nalahadlok mo kay otropod mo. Muna ginaingon, gasaway si Juan, otropod si Pedro.
12: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
8: Muna itinood, ha? Mga hadlok mo. Ako, ha? Nisyang pagkisang Duterte, ha? Maski pag napay mas lamok ang Duterte. Maingon, pabotlagliog ang mga adik, pabotlagliog ang mga karnapir, kabatan, holdapir, usapan niya. Pople! Masipag kada segundo patay. Di man ko guilty. Kay ang kontra sa atong balaob, ang kontra sa mga ingonato sa ing-ana nga sitwasyon, patyon ang drug lord, patyon ang mga kabuang diha, usapan niya. Patya! Wa man ko nabilong diha. Gawas og mingon, patyon ang sigig pangasawa anang radyo, muundang kong radyo. Ang ano masitig pangasawa kay patyon ramang gapong. Nabay ginapatay, kanto mga tao, nabili kadawat sa komentaryo. Pero kung ang gobyerno mag-ingon, patyon ang samukan sa radyo, ha? Agwanta lang ako, binuhig baboy, ang ano mangingita, bantag gubong.

0: BBM si Rex kanang mga kawatan sa Senado. Isagol na sa Muntay para matagam. Ay puntupod ka. Parehan ni Marcolita, i-investigarin na ninyo. Kung tinuod, bawal na i-investigarin. Wa ako galaban. Wa ako galaban sa tinuod lang. Alas 11:53 na mga siligan, shocking tigpamin ah. Naka-standby na ang mighty network to sa nationwide at tangis sa kumpang balik. Ato sa tasapika silawak sa bibilang ka mga pahibalong Engineer Jonathan Calbog, Kandos!
1: Game 5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
2: Ako sir, Riel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinihin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
4: Mga DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa maayong panglawas.
4: Daghang rason nganong gasakit ang tiyan gikan sa simpleng indigestion o panuhot o colic. Padong sa ulcer o sa mas seryosong ablatian sama sa gastroenteritis, pancreatitis, gallstones o appendicitis.
5: Sumala pa sa World Health Organization, Sir GP, kapin 600,000 ka mga tao sa tibuok kalibutan ang nagpa-opera tungod sa acute appendicitis o ang kalit nga paghubag sa appendix.
4: Ay.
5: Hinaot nga inyo nang nainom ang inyong daily supplementation, DTX 500 o Mighty C, kay dako ni katabang sa pagpugong sa paghubag sa inyong mga appendix. Hisgutan na to unsaon.
4: Ang appendix, parte sa large intestine, nga 4 inches ang gitason. Hangtod karon wala pa may bali kung unsa jud ang function ini. Naay mga gasulti nga maokini ang breeding ground sa mga healthy gut bacteria or probiotics, apan dili tanang eksperto ang niuyon ini. Pero, usa ka butang nga sigurado jud, kung kini ang ma-infect, ma-inflame, o mabangag, operasyon ra jud ang solusyon.
5: Pero before ka pa mag-operasyon, Sir GP, inom na ka og DTX 500 og Mighty C. Grabe ang kasakit kung gahubag ang appendix, Sir GP. Sakit nga wala pa nimo masinati sa imong tibuok kinabuhi.
4: Ay.
5: Ang acute appendicitis mo ay pinaka-common nga abdominal emergency o kinahanglan jud o surgical intervention. Usa sa mga rason sa appendicitis is oxidative stress. Sa mga experimental o clinical studies sa acute appendicitis, nahibalaan nga ang taas na free radicals mo resulta sa oxidative stress nga mo hinungdan sa inflammation sa appendix. Mo na nga dirigyod dako ang may tabang kining DTX 500 ug Mighty C aron malikayan ang resulta sa oxidative stress sa imong appendix, Sir GP.
4: Correct.
1: DTX 500.
6: Kada si Mario na ko diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ako ugang nga kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Unya maabot ang opportunistic nga bakterya nga kapasamot pa jud sa inflammation sa secondary infection. Dako nga butang ang anti-inflammatory property sa DTX 500, Dr. Mil. Kasagaran nga hinungdan sa appendicitis mao ang nagbara nga pupo.
5: Correct.
4: Sa gamay nga agian ini causing increased pressure, pagdaghan sa bakterya ug pag-inflame ni ini.
5: Mo na rason nganong giparista ang Mighty C sa DTX 500 ilabi na kung naa kay history sa paghubag sa appendix. Sa pag-inom nimo sa DTX 500 ug Mighty C, masolusyonan jud ang duha ka mga causative factors sa pagdevelop sa acute appendicitis. Una, oxidative stress nga magako sa inflammation. Ang DTX 500 na ay sobra kayong antioxidants aron maproteksyonan ang mga selula sa lining sa sulod sa appendix. Unya, ang Mighty C, Sir GP, mao'y magpalig-on sa imong immune system aron suklan ang secondary bacterial infection.
4: Gamay ra nga butang ikumpara mo sa imong igasto kung operahan ka. Appendectomy, mobalor na ba yung 60,000 plus?
5: Sobra pa na, Sir GP.
4: Ana, kung maglaparoscopic appendectomy procedure, mas mahal.
5: Mas mahal, siguro. Gamay ra ang 200,000.
4: Ay.
5: Nya, Kung mag-DTX 500 o may TC ka, pila raman taon ka piso imong magasto. Dili lamang ang appendix makabenepisyo nini. Dala sa imong mga ugat,
4: adala.
5: Ang may TC, mo'y gapaligon sa imong mga ugat aron punggan nga magastro ka. Dili ka mag-aneurysm, imong tanan nga cardiovascular diseases malikayan. Muligon ang imong immune system o mahimong efficiente pa jud ang mga tissue repair tungod sa alkaline nga vitamin C o collagen nga makita mo sa may TC.
4: Correct, Jodok. Sa matag-adlo ang pag-inom sa DTX 500 o MyTC, malikayan po nimo ang high blood pressure, diabetes, fatty liver, heart o kidney diseases.
5: Munindot pa imong tulog. Dili ka dali matigulang. Dili ka mabuta. Dili pa gyud mo tukar ang imong acid. Magkabata ang imong mga internal organs. Nya, sobra na kayo ang mga benepisyo nga mahatag sa power duo, ang DTX 500 o ang MyTC.
4: Ha, sobra na po tag-uras. Wala dyan taigong panahon, Dok Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kini na usab si Dok Ramil Oy saying, mayong lawas ang pinga.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
7: Ako si Janice. Okay tayo muman ako menstruation din gaspats at lang hinay kaayo. Ipatiko sa kong banao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
9: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: So, ibig sabihin, sir, before ka nag-take ng DTX 500, laging bloated yung chan. But after nag-take ng DTX 500, natanggal talaga siya.
11: Yes po, talagang ano, epektibo talaga. Ano, gumaan yung chan ko at saka hindi na po talaga bloated. Kaya sa mga hindi pa po nag-try na uminom ng DTX 500, ngayon pa lang po sasabihin ko, sige, itry nyo na para matignan ninyo yung isa ng gamot ng DTX 500. At saka maraming salamat sa DTX 500 dahil talagang gumaan at umayos yung pakiramdam ko dahil gano'n.
1: DTX 500, bibili sa mga butika. DTX Coffee Mix, may aroma kaaya-aya, may lasang na talagang hahanap-hanapin mo. Ito ang kape magpapasigla ng araw mo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Mabibili sa mga butik. DTX Coffee Mix. MyTC, the alkaline vitamin C, isang suplemento na nagpapahaba sa buhay ng ating mga white blood cells sa pamamagitan ng paggamit ng pag-neutralize ng mga free radical na mapinsala sa ating mga white blood cells. MyTC, araw-araw, mabibili sa mga butika. MyTC, the alkaline vitamin C.
12: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
1: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buo.

0: antike. Samantala mga menor de edad sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyos sa sugatan. 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo patuloy pang inaalam. At 33 wanted individual arrestado ng Santa Catarina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon.
1: YTC Network News. YTC Network News.
0: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita na K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, footbridge sa Layon, Iloilo, naputol kasunod ng malakas na ulan dala ng hanging habagat. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo.
2: Malakas na current ng tubig baha sa ilog at mga malalaking kahoy, gayon din iba pang mga debris, ang dahilan ng pag-collapse ng footbridge sa Barangay Kamando, Layon, Iloilo, kahapon ng madaling araw, Hulyo 12. Ito ang ayon kay Honorable Maria Lina Cabanahulipas, alkalde ng Layon, Iloilo. Dagdag pa niya, nasa 3 taon pa lamang natapos ang proyekto na pinunduhan ng Iloilo Provincial Government at na-implement ng barangay. Ang nasabing tulay ang nagkokonekta sa Barangay Buga patungo sa Kamando, Awis, Paoy, Bulad at Captain Fernando. Habang hindi pa naaayos ang nasabing estruktura, temporaryong maglilibot sa dating daan ang mga apektado na mga barangay. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: YTC Network News.
3: YTC Network News.
0: Samantala, cloud seeding operation sa Isabela sinimulan na. Ang Kampyon, nabalitan niya. Atin sa atin ni K5, Dan Chavez.
4: Formal nang sinimulan ng Department of Agriculture o DA Region 2 ngayong Hulyo 2026 ang operasyon ng cloud seeding sa lalawigan ng Isabela upang tugunan ang banta ng tuyong panahon. Layunin ng hakbang na ito na itaas ang antas ng tubig sa Magat Dam na kasalukuyang nakararanas ng pagbaba upang matiyak ang sapat na supply ng patubig para sa mahigit 90,000 na ektarya ng palayan sa buong Cagayan Valley at mapanatili ang produksyon ng hydroelectric power. Para sa operasyon sa Magat Watershed, naglaan ang gobyerno ng pondo na nagkakahalaga ng 2.56 milyong piso hanggang 2.76 milyon para sa 30 flying hours ng eroplano. Ang nasabing proyekto ay nakatakdang ipatupad simula ngayong Hulyo hanggang sa buwan ng Setyembre 2026. Depende sa presensya ng mga sea level clouds o tamang kondisyon ng panahon sa nasabing lugar. Bukod sa palayan, na prioridad din ng DA Region 2 ang pagprotekta sa mga malalawak na taniman ng mais sa Isabela, lalo na ang mga pananim na nasa kritikal na yugto ng paglaki upang maiwasan ang malawakang pinsala sa mga maisan. Naglaan ang DA Corn Program ng hiwalay na pondo na nagkakahalaga ng 7.9 milyong piso para sa pagsasagawa ng cloud seeding operation. Ang inisiyatibong ito ay isa sa katuparan sa pagkikipagtulungan ng Philippine Air Force at Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa pamamagitan ng pag-spray ng asin sa mga natukoy na ula. Umaasa ang pamahalaan na maigsa ang epekto ng tagtuyot at masiguro ang seguridad sa pagkain ng mga magsasaka sa nasabing rehiyon. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez, nagulat para sa impilang Kampyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
0: At active shooter at armed robbery awareness symposium isinagawa ng Rojas City PNP. Kagawang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Nagsagawa ng symposium ang pamunuan ng Rojas City Police Station hinggil sa active shooter at armed robbery awareness sa lungsod ng Rojas. Layunin ito na maging handa ang pamunuan ng mga mall, mga empleyado, security personnel, mga tenants at publiko sa mga dapat gawin sakaling may mangyaring pamamaril o armadong pang-hold up. Tinalakay din ang importansya ng mental preparedness, pagkilala sa mga posible warning signs at run, hide, fight protocol sakaling may active shooter. Pinaalalahanan din ang mga ito ng mga otoridad na maging kalmado, mapagmatsag sa paligid at kaagad na mag-report sa mga otoridad sakaling may mga kahinahinalang mga aktibidad o personalidad. Plano naman ng pamunuan ng Rojas City Police Station na palakasin pa ang naturang kampanya.

0: kanya sa lungsod.
1: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
2: IEC Network News. IEC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. May get 200,000 pesos na smuggled cigarettes na nakumpiska sa Bukidnon na border checkpoint. Balita hatid sa atin ni K5K Busaino.
4: Nakumpiska ng mga otoridad ang sigarilyong tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 200,000 pesos sa isinagawang border checkpoint sa Kalilangan, Bukidnon. Naaresto ang isang local peddler na minamaneho ang metallic gray Toyota Revo matapos na hindi makapagpakita ng legal na dokumento sa kanyang kargamento. Sa inspeksyon, nadiskubre ang 265 reams ng umanoy smuggled na sigarilyo. Ang operasyon ay isinagawa ng RMFB-10, Kalilangan MPS, Bukidnon PPO, CIDG Bukidnon at Misor Maritime Police Station. Maharap ang driver na si EJ sa kasong paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warnings Law habang nasa kustudiya na ng Bureau of Customs ang sasakyan at nakumpiskang kontrabando.
5: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
2: IEC Network News. IEC Network News.
3: At buntis ng anak sa kalagitnaan ng biyahe patungong Hilongos, Leyte. Detalye ng balita niya, hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
6: Isang buntis ang nanganak habang sakay ng isang pampasaherong barko na biyahe mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Dahil sa malalakas na alon dulot ng sama ng panahon, naantala rin ng 5 oras ang pagdaong ng barko sa Pantalana. Ligtas naman ang mag-ina matapos manganak ang babae habang sakay ng MV Joyful Stars ng Robles Shipping Lines na naglalayag mula Cebu patungong Hilongos, Leyte. Ayon sa mga otoridad, nakatakda sanang dumaong ang barko sa pantalan ng Hilongos alas 3 ng madaling araw noong Biyernes. Ngunit dahil sa malalakas na alon sa karagatan, alas 8 na ng umaga ito nakarating sa pantalan. Pagdating ng barko, agad na rumisponde ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO at Philippine Coast Guard upang ilikas ang mag-ina at dalhin sa ospital para sa agarang atensyong medikal. Kinumpirma ng mga otoridad na nasa ligtas ng kalagayan ng ina at ang kanyang bagong silang na sanggol. Naging mas makahulugan pa ang pangyayari dahil sa mismong araw ng kapanganakan ng sanggol, Julio Jessa, ay kaarawan din ng kanyang ina. Naganap ang insidente habang nakararanas ng masungit na panahon ang ilang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Inday na nagdulot ng malalakas na alon at mapanganib na kondisyon sa karagatan. Sa kabila ng hirap na dulot ng masungit na panahon, naging maayos ang panganganak ng babae sa tulong ng mga kasama sa barko at ng mga rumisponding otoridad.
5: Para sa MTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
2: MTC Network News. MTC Network News.
3: Samantala, lalaki pataya matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama sa bayan ng Bugasong Antique. Balitang hatid sa atin ni K5 Jojen Morillo.
7: Dead on arrival sa ospital ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kapatid sa ama noong Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bugasong Antique. Kinilalang biktima kay alias John John at ang suspect naman na kanyang half-brother ay kinilalang si alias Makmak na parehong naninirahan sa nasabing lugar. Ipinayag ni Police Captain Alfonso Precia o IC ng Bugasong MPS na pumunta sa isang birthday party at nag-iinuman ng magkapatid kung saan may nangyaring hindi pagkakaintindihan sa gitna ng dalawa. Una munang inihatid pa uwi ang suspect, samantalang makalipas ang isang oras ay inihatid din pa uwi ang biktima. Pagdating niya, sinipa niya ang pinto ng bahay ng kanyang kapatid dahil magkalapit lang ang bahay ng mga ito at hinamon niya itong makipag-away. dahil dito ay nag-away ang dalawa na parehong may dalang kutsilyo hanggang sa sinaksak ng suspect ang kanyang nakakatandang kapatid at tumama sa sentro na kanyang leeg na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Samantala, minor naman na sugat sa kamay ang natamo ng suspect. Batay sa investigasyon ng Bugasong MPS, kapwa nagmula sa lalawigan ng Quezon ang magkapatid at nagkaroon na ng away o hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawa. Sa ngayon ay inihintay pa ang desisyon ng pamilya kung magsasampan ng kaso laban sa suspect. Para sa MyTC Network News, sa K5, Joe Jen, Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: Gayun din mga minor de edad na sangkot sa kaso ng pamamaril sa Negros Occidental, 16 anyo sa sugatana. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Sugatan at ginagamot pa sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki sa Negros Occidental matapos nagtamo ng tama ng bala sa kanyang tiyan kasunod ng naganap na shooting incident Biyernes ng gabi, Hulyo 10, sa barangay Inclaro sa bayan ng Binalbagan. Pinangalanan ng mga otoridad ang biktima bilang si alias Rebby. Kasama ni Rebby ang kanyang kaibigan nang namataan nila ang dalawang suspect na may bitbit na baril. Kumaripas ng takbo ang magkaibigan at dito na umano sila pinagbabaril ng dalawang suspect. Agad na isinagawa ng Binalbagan Municipal Police Station ang hot pursuit operation at dito na nasa koteng dalawang suspect na isang minor de edad at isang 18 anyos. Nakumpiska din mula sa dalawang suspect ang caliber 38 revolver, improvised pen gun, bala ng caliber 45 pistol at 3 bala ng caliber 38 revolver. Ayon sa mga pulis, posibleng may matagal ng samaan ng loob sa pagitan ng mga biktima at suspect bago naganap ang insidente. Nasa kustodiya na ng Women and Children Protection Desk o WCPD ang minor de edad at nakakulong naman sa selda ng Binalbagan PNP ang 18 anyos na suspect. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: At 7 kawatan na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa kalibo, patuloy pang inaalama. Balitang hatid sa atin, Nega K5, Leonard Veray.
9: Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pagkakilan na ng 7 individual na pawang mga minor de edad na sangkot sa panloloob sa isang stall at pagnanakaw ng koleksyon mula sa isang Wi-Fi vending machine sa May Veterans Avenue, Barangay Poblasyon, Kalibo, Aklan. Ayon sa Kalibo PNP, nakuna ng CCTV ang 7 suspect habang binubuksan ang roll-up door ng isang stall. Ayon sa may-ari, walang naiwang pera sa loob ng pwesto kaya walang nakuha ang mga ito. Tinangay umano ng mga minor de edad ang koleksyon ng isang Wi-Fi vending machine na tinatayang nagkakalaga ng 600 pesos. Isa pang stall ang sinubukang buksan di umano ng mga minor de edad. Ngunit bigo ang mga ito na makapasok. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga sospetsado na responsable sa sunod-sunod na nakawan sa bayan ng Kalibo. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: Gayun din 33 wanted individual arestado ng Santa Catalina PNP sa loob ng 6 na buwang operasyon. Balitang hatid sa atin ng K5 Shara Humillo.
10: Matagumpay na nahuli ng pulisyon ng Santa Catalina kabuuan 33 wanted individual, 18 ang kategorya bilang under wanted persons at 15 naman bilang most wanted persons sa mga operasyon na gawa mula enero hanggang Hulyo 2026. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng mga otoridad na makamit ang justisya at mapanatili ang kapayapaan at kayusan sa komunidad. Bukod sa pagtugis sa mga wanted individual, nagpatuloy din ang pulisya sa mga operasyon laban sa ilegal na droga at ilegal na sugal, kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga. Nagsagawa ang pulisya ng 6 na operasyon na resulta sa pag-aresto sa 6 na individual at pagkupiska ng 15.5 gramo ng shabu na nagkakalaga ng 112,000 pesos. Pagdating naman sa ilegal na sugal, 9 na operasyon na isagawa na resulta sa pagka-aresto sa 12 individual at pag-agaw sa 1,953 na cash. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. At sa K5 Shara Marie Humillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
0: MyTC Network News.
3: At at mga ka-K5, para sa detalye ng ating balitang abroad, lumobo na sa mayigit 4,000 ang opisyal na bilang ng mga nasawi sa tumamang magkakasunod na lindol sa Venezuela nitong June 24. Tumaas ang bilang nitong linggo ng mahigit sa 100 kumpara noong Sabado, habang nasa mayigit 16,000 naman ang sugatana. Iniulat din ng Venezuelan government na mahigit 19,500 individual ang pansamantalang nananatili sa mga kampa kasunod ng matinding pinsalang iniwan ng malakas na lindol. Kinumpirma naman ni Foreign Minister Panahiel na dumating na sa bansa ang aid shipment mula Russia, habang nagpadala naman ang Embahada ng Amerika ng 100,000 aid kits sa mga apektadong komunidad.
0: YKC Network News. YKC Network News.
3: At mga ka-K5, sumayin nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News Zabang sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Zabang Bacolod, Iloilo at Kalibo, antabayanan ang pagbabalik ni ka-K5 Jean Paul Generoso, ka-K5 John Sapio at ka-K5 Romy Cahili sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka-K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. History Bio.
11: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
11: Ang Visio
0: gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix.
11: Pabaka sa mga butik.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika.
15: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio? Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw. Tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-on nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe makabalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Anaa kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod, kung sa K5 News FM Tumagiti kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga butika. Mighty C.
17: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero. Pinaka

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas, Forbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Monks, Forbiotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotic, pas-pas ang alibyo. Monks, Clinicas, Forbiotic sa adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-labawaska, mga natural herbs, ganagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PUJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot og beach lot. Samtang dunay usab dugang gitanyag nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS og PVAW. Magpahulam usab sila sa mga magtutudlo sa pribado og pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate nga 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naan himutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City og pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% nga komisyon alang sa dugang nga sayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
6: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga. Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
7: Hindi plano ng ilumbong sa suspect.
8: Nagitaan na squad yun na tapos sa lawas ang biktima.
9: Patuloy pa ang investigasyon.
6: Pinasin at i-expose ang katiwalian. Tingin ghost town ang lugar at ang mga residente. Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako, si K-5 Brian Mudel. At ito ang K-5 NIR. Negros Investigative Report.
10: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM.
11: Number one.
10: Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Oras, alas 12:25.
13: Pisya! Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan!
12: Okay mga siligan, soaking tigpaminaw, panahin na karoon sa tuga programang Living MBPS. May kuwan engineer ba? Kaning si Representative Chua, matod pa niya engineer sa tinagalog pa nga istorya, sinabing malupit at hindi makatao ang parusang bitay para sa mga kurakot sa gobyerno. Hadlok siguro sa sampulan. Di ba? Mas maayo man ang engineer sa kuwa lang. Kani makurakot na politiko ang kuang gid bitayon. Gikan sa politiko, drug lord, bitayon. Okay na, di ba? Wa ni manalagan. Pwera lang sa mga politiko nga dili kawkawan engineer ha. Pwera lang.
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Kung ang balaod bitayon ang politikong kurakot, mas maayo. Nagkakitag kilay ani ro sa akong komentaryo. Mas maayo man asya. Puwera lang sa mga politiko nga dili kurat. Kay nga naman, sa usa nga rason. Kay kung dili ing anaon, ang mga tao gihimo og milking cow. Milking cow. Ha? Himuon ang mga tao og uto-uto. Kay na magimagpauto. Kay kung tinuod lang ang politikong bitayon ka na magkurakot, mas maayo. Diba, wa ni manalagan.
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Tinood ba yan na? Kay na ay mga politiko nga tarong maalahig sa mga politikong kaukawan. Kawat atong istoryahan diri ha, kawat. Ay, naagoy mga politiko nga kaukawan yun. De, Diyod, mahimutang o di kakaukaw.
11: Parang kailan lang.
12: O napay manalagad ni Sigida. Kay gihimo na lamang po ni kanin pamulitika, gihimo na lamang po o kanabang ingon nato nga mao na lamang gud ang ilahang nga o sa baga pa pang long term na lamang. Mura ba o ga, mas maayo ni nga naman kay kapital. Kay ang tao karon pwede naman nato ba? Kasagara na. Maingon na yun, kwarta lay kulang. Daog unta ko ato pagka mayor or pagka gobernador. Pagka board member, kwarta lang yung kulang kwarta. Sa ato pa, ang pagtuog yun nila sa mga tao, mapalit yun o kwarta. Ang pangutana, kung mapalit ang tao o kwarta, pila ka bilyon, trilyon ang ilang gasto, asa man ako haong? Mabaligya ng pagdaig sa imuha, ah, maayo yun si Rick Santos pagka gobernador. Buotan yun, di yun mangawat. Ah, maayo gito si Talpulano. Maayo gyud. May unta mabaligya na. Di man na mabaligya. Asa bawion karon ang ilang gasto? Maunay pangutana. Mauna, naay mga guilty usahay nga mga politiko nga dili musugot og bitay. Di ba? Dili gyud musugot og bitay. Kay kung ako, Jesus, largahin na ninyo. Nganong lalisan pa man na. Diretso na sige bitay. Kanang politikong kawatan. Tapos kinala na, di yung nabitay nga kurinti. Bitay yun, good. Talian ang niyong ilabyog-labyog. Kaya yung siguro sa Pulis Rick Santos, buong po na ini ako. Hitan ang liyong, itabyog-tabyog, ibanda-banda. Kay para maklaro, tapos bidyohan. Human rights violation na po ng Imorex. Jesus. Videohan ka ni, kawatan ka ni si Rick Santos, si Talio, bala, bitay-bitay, ipuspos-pos po sarang bongbong. O maon eh, nga nung gibitay ni kay kawatan. O nga pa'y manalagang politiko, pero daghan manalagang na politiko nga tarong. Puwira lang sa mga politiko nga tarong yun, ha? Ayaw mong kalain sa ako. Parihaan ni karon mga siligan sa huking tigpamina. Dili usahay na to malikayan nga. Rex, unsa may maistorya ni mo sa loon ni Tsikiting sa Garbaria? Ang anak pod galon. Makaingon pod ko usahay. Bitaw, no? Ang anak galon, ang papa pod galon. Pero usahay makapahinuktok pod ko, naman po'y makita. Kung galing man galon si Mayor Tsikiting sa Garbaria, kung galon man po si Gobernur Chaco sa Garbaria. Di ba? Makita ba na to? Ang ako huna-huna po, kung komentaryohan ko ni nga sigig loan, sigig pangutang, wa man po gibulsa. Wa ko ganipisa, ha? Makita man po na to, ang asa gihimo po nila ang kwarta. Pero, kung ugaling man argabyado ang uman, pwede man po mo pahit o kaso. Kaya kung ako'y mag-yaw-yaw diri, makita mampud na asa padulong ang kwarta.
15: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
12: Kay maura man gihapon ogway mahimo nimo pagkamiyor ingnong kawa may nahimo ning pagkamiyoran eh pa mampuy pulos aya alang karon indo nato bulsahan ni Mayor Tsikiting sa Garbaria. May nganing uban pila kay bayad ka Rex Santos. Buhit pa man na si Mayor Tsikiting sa Garbaria, wag yung katakan ang opisina, wag po may kakita. Mayingon po, ganun ga, dipinsa man si Rick Santos kang Gobernur Chaco sa Garbaria, nakadawat siguro ni, wag po may kakita. Nangaupaw lang minuhaan ni, wag yung misukad nakita. Wag po ko kasakaan ang opisina niya sa Kapitolyo. Kaya ako, mayingon mo nga, na anong di magyugka mo komentaryo, Kabahin ang mga loan sa mga sekretarya. Nga usaw na ito pa komentaryo. Komentaryohan mo ng loan, nakita po naman building. Di ba? Kung argablado mo, di pailing kaso. Kung galon lang po si Mayor Sikiting Sekretarya, di pailing yung kaso. Kung asa pa dulo ang kwarta, na mabuhay katulo. Nga karo, kung komentaryohan ako, ari mo din ang gobyerno. Lingkod mo din. Nga gareklamo mo din sa ako. Kaya para patubago na ito si Mayor Sikiting Sekretarya.
15: Kalistang walay gikalisangan Rex Candos.
12: Sa bagay, normal man na og mangutana mo og giunsa ang kwarta na may kuwa. Kung giwalda sa mga sagerbarya ang kwarta na may kuwa, manibag na sila. Ano hago-hagoon pa na ko akong liog rin sinagit kamahin na ilang loon gikan sa polit, gikan sa City Hall, gikan sa Kapitolyo. Ano maghago-hago pa ko og sagit? Kay og akong isyuhon, kausahon na bugog tuwag. O sa manining building ito ko trek sa probinsya. Gipangayo, libre taan eh, sa kontraktor. Kung may ibuta sa syudad, kay o sa manrex, wapagan may kasugod na ng tiyanggi. Kay among himay-himayin eh, upaigo pa ng kwartang dili. Kung nga may kasakit ang dugan, paano yung kaso? Anong ipaagi pa man yung gayon ako, ipaagi pa sa radyo? Ang mas maayo para katas ta, o in kaso pangasabaan ta, arindos may kupono, kung usay mo ireklamo, kay manawagan tag 3 dispontanyo sa kiting sa kamarya.
15: Dili pa sayang, ang reklamo mo, maipanabla ka. Isumbong mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
12: Total, ang mga tao makasabot na. Kung mali ang gihimo sa mga sagarbarya, gobernur man o mamayor, ang mga tao, may mo desisyon. Total lang ba eleksyon? Di ba? Pero ang mananaog sagarbarya lang yapon gobernur o mayor po ang syudad, oh, nakangay ang mga tao. Ana lang kasimple. Kung di mo kadawat, di atbangin ninyo pagka-gobernador, atbangin ninyo pagka-mayor, hala iwas-was ninyo sa isyo. Para magkadipo-dipo-pulis lang matubag or makatubag sila. So, kainin pamulitika nga, kanabang usahay na ibito magsakit ang dugan, sige na lamang kay majority man, maumanay gikuan sa mga tao nga, kanibang ingo na to, mamay gibutura, gibutaran majority sa mga tao. Wala na tayo question niya. Total, kung ugaling man na isyo, makita wampod na to. Pero maingan mo, magsinaryo pa ko dito, i-issue na ito ang sagarbarya, mayor sagarbarya, governor Chaco sagarbarya. Mura, lain po kaayo nga, magyaw-yaw ko dito, magsinaryo, kung away ka reklamo. Mura po, ang dating na po na, kami si Rex, di ba iran eh? Kaya nga naman i-issue ta sa radyo. Kani-kano kay ang dating po, mura ganipinsa ta, kami si Rex, gandawat ni. So, sandwich ko. Wako'y kapaingnan. Mura tag-maksider, ano yun na? Atubang tag-lab, pag inig-pas, inig-atras, pisi. Okay, mga sinigan, so, kindi nilaw, alas 12:35 na. Ato sa Pikas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Radyo na Tangkalbog, Kandos!
10: K5 News FM, shopping the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tanjud kayo ng akong blood sugar.
17: Ako hindi sulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
18: Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
20: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
19: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
19: Adlaw-adlaw.
14: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
19: Pabalik sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
21: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka
19: sa mga butika.
22: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Mabisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulayigan ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o farm. pharmacy.
0: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
1: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinicas for Payote. Kabutod-butod ang tiyan, huwag wala mahilisan, Mag-Clinicas for Payote. Katapang sa pagmindot sa digestion, huwag pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mapanit sa inyong nasuking butika, Tintory Bio.
20: Ako si John, basta ka full-time law student, mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tintory Bio. Bye! Maukini ang ako ang
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
19: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.
23: isang balang anak.
3: Ako, ang linya ko,
23: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
23: ikapsula mo.
3: Extend.
23: Extend. The supplement for men.
3: Gawa sa maca.
23: Isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
23: at stamina.
3: Like flavawaska.
23: Epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
23: and treats sexual dysfunction.
2: Sa pulmo, baby.
3: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
24: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advance Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balawan Building, Sanasa Street, Barangay Size, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
25: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
26: Step into the new world of creative t-shirt printing.
27: Step into
26: as t-shirt.
27: Create your brand.
26: Create your design
27: on t-shirts,
26: polo shirts,
27: full sublimation shirts,
26: DTF
27: embroidery,
26: corporate giveaway,
27: and more.
26: As t-shirt printing.
27: We customize,
26: we design
27: right
26: for your lifestyle.
27: As
26: advertising.
27: Call now
26: at 0967-044-3933
27: or visit
26: at Luxin Heritage House,
27: Luxin,
26: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
27: Also check out
26: as advertising
27: for posters,
26: invitation cards,
27: tarpaulins,
26: indoor and outdoor stickers,
27: signages,
26: acrylic buildup,
27: stainless,
26: brass,
27: neon signs,
26: and more.
27: As
26: advertising
27: located
26: at Silliman Avenue,
27: Dumaguete City.
28: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanong steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga ito, kasaligan nga serbisyo.
29: Ligon, tipid og barato na four wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas, because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze, hybrid, automatic, 5-seaters. Cruise, over, hybrid, na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry, utility van, trap side. Swap pang-negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicen Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicen@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: PTX Coffee Mix.
5: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang PTX Coffee Mix kaging tistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, get PTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: PTX Coffee Mix.
6: PTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang PTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Nikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o PTX Coffee.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
22: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
4: D3 Bio.
9: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio.
8: Ang Vizio
4: nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
12: No one ang nabakaugga sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidants.
12: Nga gigan sa palaya.
13: Ug the sugar sugar cane.
12: Mga organic compounds.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
8: Mapalit sa mga butika.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
30: Oras! Oras, alas 12:44.
31: Disya! Sa kahanginan!
32: Sa kahanginan!
33: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato. Uran sa kahanginan.
30: Okay mga siligan, soking tigpaminaw, padayin takaroon sa tuga programa. Ilibin in BBS. Pag matanako, nakakipay mandiay ang radyo namo si Rex. Kusog, kaayo. Patay ang mga politiko. Adili man. So, mauna mga siligan, soaking tingnan na, kung saan maning tawag. Hello, mayong hapon.
34: May hapon ay yun.
30: O saan may kalagad ako ni mo, sir?
34: Itawag ako ni mano. Ayun, kaya mo lang, kung nagkibigaw na po sa motilyong.
30: Ah, sige. Asa mga kandawag ka ron?
34: Salamat
30: kayo, Mako Vidal. Ah, sige, Dinek. Salamat kayo. Thank you.
34: Salamat kayo. Bye-bye.
30: Thank you. Ayaw mo kalimot, kaya medyo mibalik na karon ang ingon na to, normal nga timpo na to, na may kainit, pero ang bakong medyo taligsik. So, ayaw mo kalimot para linko ng inyong immune system, tumar yun mo o gamaitis eh. Ha? Tumar mo o gamaitis eh, buntag, unto o hapon. Kaya ang may tisid ako kinikatabang sa atong kaugalingan. Eh, basing unya, magmahay-mahay mo, pag-abot sa panahon, makaadto na unya mo sa hospital, eh tungod mauna, tungod sa inyong kakuripot. Magmay tisid mo, buntag, udto, ug hapon. Ilabi na kung naakay diabetes, or kaning taas baka og ang imong sugar, ang imong blood pressure medyo abnormal na. Simple ra kay na. Ayaw mo pag-ingon, sige makog jogging si Rex. Sige jogging, kaya nga naman, kanadlag yung jogging ka. Di yun ka matapol si jogging. Kaya naman mo ingon ang uban nga, ah, okay na kayo akong sugar. Blood pressure na ko, mintinado na ko. Ang akong diabetes, kay sige makog jogging mabuntag, magpasingot ko. Maabot ang panahon karong ulan. Di ka ka-jogging. Maingon lang gapo ka, mag-jogging kami sa ulan. Ha? Para makontrol, maingon mo nga, o sa may himuon na mo si Rex, DTX 500 capsule. Tumar mo o ga DTX 500 capsule. Buntag o tugapong, kaya maunay mo kontrol sa imong sakit. Ana lang kasimple. Kung sa may naana. Di ba? Magkinuripot ka. Maghipos-hipos ka o kwarta. Hinipos ni mo. Sulod sa isa katuig, kasahon na po na sa ospital. Mas maayo nga kita or kamo managandaan. Ilabi na, dali ka matakbo yan o sakit. Mayroon na po kaon niya, di man kong mugawas o taligsik o sa padiha. O, maski pag dili ka mugawas, kaya dali man ka matakbo yan o sakit, mag-detribayo ka. Maurag yun na yung solusyon niya. Detribayo, buntag utog hapon. Kaya ang detribayo, naanay gitawag na ito nga virgin coconut oil. Ayaw na paghuna-huna pag-asa pa maglingi-lingi pa ka ng mga sagbot-sagbot niya. Mag-detribayo na ka. Kasi makaingon mo nga ang sakit ka rin, madalag haplas-haplas. O kani po nga napoy mga tao sa hain nga buntag pa sa'yo, maingon dayo, mga pinat ha? Wah, may problema o mga pimo. Pero maunag eh, kanang sige pagpangapin ninyo, useless lang gihapon. Wah, may katabang. Maura man na, mga pimo, kay para mainitan inyong tiyan. Mga pimo, kay para di mo dukaon, kay na mo ipaabot. Mas maayo nga kape ang inyong gamiton, nakakape ka pa, na-detox ka pa, double purpose. Maingon po mo, unsa po ng kape ha, Rex? Kanang DTX Kupinex. Muna ikape ninyo. Samtang ga, lantaw-lantaw mo ang inyong hayop niya sa baba sa inyong balay, or sa inyong tugkaran, buntag sa'yo kay kita, mamay sakit sa Pinoy, mga pimang yun, DTX Kupinex ang inyong gamita. Kay dili usahin na ito malikayan kita, kaon-kikaon na ito. Wa na takahibalo, ang atong tiyan ga-alboroto na. Kaya naanay, yawa-yawa na atong tiyan ga-puyo. Mas maayo, ang inyong gamiton na kape, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Ana lang. Na ay babae or lalaki, gusto nga magpabiling kutis por sila na, na may babae yun nga, maproblema siya kung maitom, maproblema siya maglagom-lagom, na apoy mga lalaki nga gusto gyud nga mintin gyud yang kutis. Unsa ang pagkamintin sa inyong kutis nga bulag-bulag mug init? Pag inig kaligo ninyo, lahi nga sabon inyong gikaligo. Di pag igpangalot ninyo yung panit, gahimbis-himbis yung panit. Puingon po mo nga, unsa na po na Rex? Aw, batasana ninyo ang DTX Beauty Soap. Mauna isabon ninyo. Kana, mintin ninyo na. Para mamintin ang inyong kutis por sila na. Katong mga itumon po, liwat po na ko, tanawa ko. Di ba aksyon na kong kapote? Kaya kada ligo na ko, DTX Beauty Shop akong gamit. Naapoy mga lalaki, baho pong ilok, porbida. Makauulaw. Kani baho bitawag ilok, engineer? Makaulaw ba yan po na? Labi na magmotor ta. Muadto ta sa mga mall, Robinsons. Mulin niya ta kay naatay bayran. O niyang imong ilok kay baho. Makingala o niya ka nga, laay man yung kasunod na ko, ni distansya man. Ni distansya na kay tungod sa kabaho sa imong ilok. Maingon mo nga magkusap po ni Sir Rex na baho magil akong ilok. Simple ra. Maligo ka. Padulong ka sa trabaho. Padulong ba ka sa simbahan? Padulong ba kag matulog? Kaligo. Pagkahuman, butangan mo imong ilok o klinika, Jopresh. Di ba humot? Kanang dahil katulog, kay usahay ra ba atong partner? Misag na ay unlan. At tugid sa atong buktong higda. Nga matingala ka din naman, tighigdaan niya akong partner, akong asawa, akong ibs, akong bukton. Mauna na. Sign na siya nga nabahuan ang ilok niya. Kaligo ka, butangan niyo mong imong ilok o klinika, Jopres. Di ba, musok-sok na imong uyan sa imong ilok. Kaya namin, babae nga, magparahig. Di ba? Pero usawa pang parahig sa imong hanga. Ang imong ilok, astang bahu ka. Kaligo ka, butangan niyo mong imong ilok o klinika, Jopres. Nagkasabot na ta. O gusto po ka nga imong labas, medyo gwardyado po. Komportable ka maglakaw-lakaw, misang asa ko. In kaso doon, kompleto rekados. Tumarka o ga probiotics. Buntag, untog, hapon. Maura na. Maura na ibatasan na yun kada buntag, untog, hapon. Kay, magkinuripot ka. Sige kang tago-tago o kwarta. Misang asa na mo isok-sok. Pag ining kasakit ni mo, impas. Impas ka. Kausahono na o gasto. Maunay! Lami, pre, ka ng baho-baho. Lahi magtangin mong bot mo sabot, pre. Pariade, ang supervisor sa V9. Lahi po niya pasabot sa akong kumpare, baho-baho. Maayog po kayo na dahil karoon sa akong kumpare si Sir Adi. Pre, may nga po ni mo diya, pre. Naminaw ko, sir, naniod to ko, okay ra ko. Sa ikaw, kumusta lang ka niya? Okay na po ko, dire, sir, ikumay. Diya sa may Sombonggita. Okay. Dari punta sa mga lalaki. Kita nga mga lalaki, idaranta. Di ba? Although, ang atong itsura, dili kay halat na, pero ang atong edad, di na ito mapungan. Alang-alang, i-os-os na ito atong edad. Nayusahay mga lalaki nga, kanabang engineer, nayusahay mga lalaki, bita engineer nga, moingon nga, pagkanindot anang bayhana, uyabon ako na, uyabon mo. Okay. Or ulitaw ba ka? Taas na kang edad. Or minyo na ka. Ganahan dyan ka nga, mutukhang dyan. Tukhangon dyan ni mo imong partner, imong asawa, imong uyab. Nga usahon man. Wa naman tayo kakaya. Tinawad ba yan na? Pariharus ako pangidaron. Eh, na may usay makagusto dyan tagbayhana mo rabag. Ganahan dyan ko ng bayhana akong uyabon dyan. Napo panahon nga, ah, akong asawa, akong kanduson. Yaw, saon man, kung ano man tayo kakaya. Mahingan mo, bitaw si Rex, tinood yun ang istorya rin mo. Pero ayaw pa ka problema. Kita nga, maunay problema. Karon dili na problema, nako. Ha? Basi makaingon mo nga, problemado kay si Rex. Tumar o extend food supplement. Gika sa pagtumar rin mo, 30 minutos, pwede na nimo tukhangon ang imong asawa. Tapos ang tanan ng mga produkto nito kami ay mapalit sa tanan mga butika at parmasya. Gikagubtan, Luzon, Visayas, Mindanao. Extend Food Supplement. Mana ako ma-entertain ang akong asawa o akong uyab. Pero ay magsaba sa akong asawa na ako'y uyab ha? Sekreto lang niya to. Kaya kung magsaba-saba mo nga na ako'y uyab, mag-away mo sa akong asawa, aw, putlang tamog nila o inkaso ha? Sekreto lang ato, Extend Food Supplement. Okay mga siligan, so kintik namin na wala na tayong oras. Ang istura ni Lima Hurot, pirang oras nagkaupos. Wala may sisikin sa makapukan sa akong baruganan o wala may sisikin sa makapatindog sa akong balahibo gabas lang sa taong akong gitamakan ng katungod. Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag kong katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitang komentaryo. Sa ngala sa mong station manager kay Pab Sir Bernie Cabosaw, area manager Santa Catalina Mio Hotel Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation K5 Sir Iljan Castanyo. Akong sparring partner sa PICA sa lawa, K5 Engineer Traffic Controller Jonathan Calbog. O kinatulog ang pwersa sa K5 News at Magiti, 97.7. May hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si K5 Rex Santos Candos, kanunay na kamay tisi. DTX Pabarad Capsule, D3 Bio Extend Point Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News at M, Dalagyong ang Diyos, Candos!
0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
10: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Checklist ata. Mas maayo jud ang D3 Bio kumpara sa ordinary nga D3. Kay kung D3 ra, iya pa kining suguon ang imong immune system nga moadto didto sa cancer cells ug makipagbugno anay. Pero kung ditribayo, duha jud ang epekto sir GP. Ang lauric acid nga naa sa ditribayo kini moy hinungdan sa healthy oxidative stress. Protektahan niya kini ang imong mga healthy cells kontra sa mga pathogens ug i-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang ditribayo maayo para sa healthy cells pero sa mga cancer cells dili ni healthy para sa ila kundi mas stress pa sila ngano man.
10: Kay simintohon sila ni ini.
14: Dili na dayon sila kagawas, dili na pud sila kalihok og dili na pud sila makakaon. Unya, unsaon man nila pagdaghan? Mao na siya epekto sa lauric acid nga naa sa ditribayo sir GP. Ang lauric acid dili jud nimo makuha sa plain D3 lang.
10: So sa ato pa kung matag-adlaw kag inom og ditribayo, layo jud ka sa cancer o mga balatian. Atong 2017 doc na ay journal kabayen sa drugs and microbiology. Naibaluan nila Dr. Mil nga adunay mga bakterya nga resistant sa mga antibiotics.
14: Kapin pa kung ang ilang target nga persona ni inom 3 days ra. Bisag 7 days jud unta.
10: Naay problema.
14: And then wala pa gitiwas og inom. Unya resistahan na pod. Wala man gihapon nakapalit hangtod nga na resistant na kini. Ilabi na jud ang tuberculosis. Mga matablaw jud ka. Mao jud na ang imong ikamatyan.
10: Matud pa aning pagtuon ang monolaurin ay antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya kini og dili ma-develop ang resistance.
14: Mao nang bisag sa matag adlaw pa kagainom, kung pareho ang kagaw, wala jud na problema. Lantaw pag unang mag-inom ka og antibiotic, pangutan-on jud ka sa doktor kung kanus akalas nakainom sa antibiotic. Nya moingon ka atong niaging bulan, lahi na na, dili na na pwede. So lain na pud ang iresita sa imong nga doktor.
3: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
16: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
16: D3Bio.
10: Ang monolaurin continuous wala sang resistance sa antibiotic. Kung may kagaw, patay jud na. Tungod sa monolaurin nga naa sa virgin coconut oil nga number one component sa D3Bio ug wala sa plain vitamin D3.
14: Sakto, no? Ako, nganong gusto ko ang ditribayo kumpara sa ordinary nga vitamin D3?
10: Kaya naman, Doc?
14: Kay man, prescribe kini sa Mother Nature itself. Kaya nga naman, unsa ba jud ang unang pangandaman nato sa atong kinabuhi? Ang atong mga kabataan. Unya, unsa man ang gihatag ni Mother Nature sa atong kabataan nga proteksyon? Lauric acid, no? Nga makita nimo sa ditribayo, nga giproseso sa lawas sa mga bata aron mahimong monolaurin. Kini usara ka klase sa natural defense kay naa naman ni daan sukad pagpanganak nimo mahatag radyon ni dayon nimo.
10: Igon ana ka utukan ang nature aron kita mabuhi. God gave lauric acid sa mga totoy sa inahan aron maproteksyonan ang mga bata. Og kini ana jud pod sa ditribayo. Kung gusto mong sige ang proteksyon sa Mother Nature nimo, maginom jud og ditribayo kay naanay lauric acid. So mo nay proteksyon ditribayo og mao nay rason kung ngano mas maayo jud ang ditribayo kumpara sa ordinary vitamin D3.
14: Ako ra pod sir GP. Kabalo ba ka nganong puti ang lubi?
10: Oh, ngano man?
14: It is because of lauric acid gihapon. Dilix kaya sa kagaw mutiner o mupuyo mismo sa iyang unod. Ngano mang itom ang imong tango kana tungod sa bakterya. Unsa man ka importante ang oil pulling, kay the more ka nga ga-oil pulling gamit ang ditribayo, maghinahinay pud ka puti ang imong tango. Dili di ay naingon nga magsigi ka pa-cleaning. Ang sikrito ana is flossing lang og oil pulling gamit ang ditribayo sir GP. Pero kung paghuman ni mog toothbrush, mag-floss ka unya mag-oil pulling pa jud ka 15 to 20 minutes, kaya na niya mapatay ang tanang kagaw. Paghuman sa 20 minutes, imo dayon i-apply ang tulo ka soft gel sa ditribayo, nindot kaing epekto sir GP.
10: Wa na igong oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
14: Ako na sab si Doc Ramil oy maing pangluwas ipadayon.
10: Dili abusuhon.
16: D3Bio.
18: Ako si JM, ako jud tigtabang no ang D3Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako pa daw-adlaw nga buluha sama sa pag-ehersisyo.
16: D3Bio.
19: Ang D3 nga may Visio.
20: Ang Visio nga may D3.
21: Mapalit sa mga butika.
16: D3Bio.
23: D3Bio.
24: Health News.
5: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.

0: hatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
1: DTX 500 mapalit sa mga butika.
0: Taas pang imo blood sugar.
1: Ato na kaway diabetes?
0: Mag DTX 500 ka.
1: Ang DTX 500
0: ato na kini anti-diabetic properties.
1: Sama sa
0: charantine.
1: Gagapang mubo sa glucose.
0: Visine
1: controls blood sugar.
0: Ang polypeptide.
1: Gaparehong epekto sa insulin.
0: DTX 500
1: highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulong butika sa yung gan.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3 mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka para sa ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics, nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporbiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tanis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tanis Juanes.

0: kayo sa mga neurological disorder, memory, advanced, serum, bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, Superman for Men.
2: Gawa sa maca,
1: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavawaska,
1: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: DJ, patunugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
5: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mala ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest ug walay collateral? Marayo Bank
6: Incorporated
5: ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, adun na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
6: Marayo Bank Incorporated.
5: Adun na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat?
6: Marayo Bank Incorporated na!
5: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: atay ka butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Hinap ang akong panglantaw sa CEO o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Pwemi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotic. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotic. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotic. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinica Spore Biotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotic. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Miss Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Miss Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Miss Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga new

0: Neurological disorder, memory advanced zero. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for men.
2: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Suwabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mega best gid ang Extend Food Superman for men.
1: Extend Food Superman for men.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa GTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, GTX Coffee Mix, GTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica D Fresh or Clinica D Roll-On, GTX Beauty Soap, GTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shatan. Hamara

Naga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini. Marayo Bank Incorporated. Aduna sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa gihulat? Marayo Bank Incorporated na! Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental o kontaka lang sa 0929-145-0117. Marayo Bank Incorporated!

0: 3. Bio, diabetico ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
1: Ako si Richard. Ang galingin mo doon po. Naibaluan ko nga taas. Ang galing akong blood pressure. Painom po ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
2: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
3: Sa ikayong dugang nga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo ang D3 Bio, kag i-combine mo ang Spore Biotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom kasi na, makabulig nga may taas ka sa ito ang anti-inflammatory substance kung i-combine mo si D3 Bio kag Spore Biotics. Malayo ka sa ito ang cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo D3 Bio kag Spore Biotics, the best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa D3 Bio kag Spore Biotics.
2: Anti-cancer properties siring duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Spore Biotics sa D3 Bio pagid Sir Kevin, ang picomaric acid no, isa ka antioxidant found in D3 Bio nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo no sang cancer cells even ini tawag na tubla nga migration metastasis no. Kung nagainom ka D3 Bio kadadlaw, kung may cancer ka dagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
4: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
2: Oo.
4: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no? Siya na lang ma-suicide.
3: Ang chances sa ano, survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Hindi mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan. Tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka. Sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year, kan pa,
4: gataas imo life
2: expectancy. Ang chance sa imong survival, gataas man.
3: Survival rate mo taas.
0: D3 Bio, gusto mo ba na? Dami imong mo. Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imo good bacteria o probiotics sa imo chak. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa madaming imo. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsya sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman, kag gakosman cancer ang human papiloma virus.
4: Mutations.
2: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Spore Biotics.
4: Yes, Sir JP. No? So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil, maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no? Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Spore Biotics, kay ang role sang Clinica Spore Biotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan. Kung naga-Clinica Spore Biotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Spore Biotics, your friendly gut bacteria.
0: D3 Bio.
6: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka manipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio. Health News.
7: News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sharpening the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang kini mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taspang imo blood sugar.
2: Ato na kami diabetes?
1: Mag-DTX 500 ka!
2: Ang DTX 500
1: ato na kini anti-diabetic properties.
2: Sama sa
1: Charantine
2: nga kapamubo sa Goku
1: Visine
2: controls blood sugar
1: at polypeptide
2: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
2: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulog na butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, ka-epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa T3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang T3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: T3 Bio, ang T3 ng may Visio. Ang Visio ng may T3. Mabalik sa mga butika. T3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa T3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: T3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: My famous one is...
7: Madalong kag alerto nga paminsaron.
8: My famous one is...

0: Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-banganaga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
3: DJ, patulugin mo. Tonight, ikaw ang reyna ng saya.
4: Ga problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mga ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso, bubuo ang interest, ug walay collateral? Marayo Bank Incorporated ang tubag niya na. Kay ang Marayo Bank Incorporated, aduna sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bag-o nimong tanoma. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Adun na sa sila'y laing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage.

0: News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalin sa mga butika. Nawan ang nabaka-ugat sa kama? Masin og may diabetes ka? PTX 500 na ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhang itong mga lagumba sa ako panit. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw ang puwan na jud akong gibati nga anemic na wala na jud ang lagong-lagong sa ako panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
3: Ako si Florazel. Before problema jud nako ang irregular nga regla. Mabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3Bio, normal na jud ron akong regla.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butik.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagara, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong kasuki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juan.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juan.

0: aming saron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman for Men.
2: O si Rosanne, baw, akong ba na sa nag-edad ko rin taan nyo sa bala, nagaharaharagid sa una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Namigid ang extend.
1: Extend Food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang inyong gibangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
4: Hamara

0: for quality appliance and motorcycle products, Duit Sam Incorporated is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duit, our customers are satisfied.
2: Do Extra Marketing Shaton Branch, anaa may mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Extra Marketing!
3: DJ, patulugin mo sa night, ikaw ang reyna ng saya.
4: Problema ka ba kung asa mangita o makahulam o budget para sa mula ektarya nga kalamna na nga paspas ang proseso? Bubo ang interest o walay collateral? Marayo Bank
5: Incorporated
4: ang tubag niya na. Kaya ang Marayo Bank Incorporated, ano na sila ginatawag na crop loan. Sa crop loan, pwede kang makahulam worth 150,000 peso kada ektarya hangtod 5 ka ektarya sa bago nimong tanom. Sa ratun, pwede kang makahulam worth 100,000 peso kada ektarya hangtod sa 5 ka ektarya. Ug wala kay ikabalaka, kay tinuig ang pagbayad niini.
5: Marayo Bank Incorporated.
4: Ano na sa sila ilaing loan products sama sa real estate mortgage, brand new car financing, salary loan through ADM, Siemens allotment loan, chattel mortgage, pension loan, teacher's salary loan, and solar panel system financing. Unsa pa di hulat?
5: Marayo Bank Incorporated na!
4: Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang Marayo Bank Incorporated branch sa Barangay Bulak, Dawina, Negros Oriental. O kontaka lang sa 0929-145-0117.
5: Marayo Bank Incorporated!

0: Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DTX 500!
3: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
4: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Got depende na sa condition sang lawas mo. Or palakaong ka damo antioxidant ka pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag may TC, mas bayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
3: Wow.
4: So, mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw ininom ang DTX 500 kag mighty sea.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
1: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compounds.
2: Ganagapanubo.
1: Kagakontrolar.
2: Sa imo blood sugar.
1: DTX 500.
2: Asalika.
1: Epektibo.
2: DTX 500.
5: Sa isa kabagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
4: Correct na. Ang tawag la. Tawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka ka-damage ang kwan.
5: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala kag kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mighty sing, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag-nami ang ilang sperm count. DTX 500 kag mighty sing kadadlaw.
4: So wala pa ba diskubrehan, Sir GP, ang DTX 500 kag mighty sing? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
6: Juices
7: husto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved na sexual

0: kababaihan, amunay ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
1: Ako ganin damo ko bata, ha. Pero gainom ko yapon dito. It's 500 jag may PC. Ang purpose na hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano, hubin ko yapon.
2: Ay,
1: hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang detects 500 kag may TC, imugid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini, bangod makabulig gid ini para sa imo, kag sa imo nga, pamilya. Stay younger with DTX 500 kag Mighty C.
3: Nagapalandulong bala ang imo panulukan.
4: Magalingin bala ang imo nga uno.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compact.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
6: K5 News FM.
7: News FM.

0: radio. Campeón de radio.
1: This is K-Fi News FM, your official news and music station.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang Radyo Ko! Afternoon Show!
4: Oras alas 3, Jess na. Welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show! Hey, mga hapon, and live to karon sa Shaton, diri sa may K5 News FM, 94.5 Shaton, and of course, we are connected via live streaming na sa tuwang sister station from 107.1 K5 News FM, Sambunggita. Once again, this is your DJ McCoy, mga hapon, welcome!
5: Hey!

0: Evan Sono was Restless Heart with the song When She Cries. So gani nang Bisaya nang When She Cries kanang siya muhilak. When She Cries. So kana siya kung muhilak na siya, meaning nagugma na siya. Anyway, welcome sa itong programa. This is K5 Afternoon Show. And of course, ito ang mga late tuner din na welcome. Ali na, pakusgin yung radyo, pakusgin na. Lunes kayo, oh. Shoutout na isa itong mga gala din ng gamugot ng mga itsura, oh. Nakasinati o weekends mga higala nga pinakurat. Parang nagaingon sila ba nga, uy, usa man to, muna to. Muna to yung Sabadog Domingo nga pahuay. Mura ba gipakuratan, murag birnis, nirikta man og Lunes. Anyway, welcome sa itong programa and this program. Atong K5 Afternoon Show mga higala. Atod ka nato sa tuang Power Trio, no? Ato ang Mighty C, ato ang D3 Bio, and of course DTX 500, no? Ato ang Power Trio, mapalit sa inyo mga suki ng mga butika, tanan ng mga K5 News FM stations nga pinakaduol sa inyong lugar mga higala. Available na siya. Onya, dirapod sa may at inyong mga suki, even katong mga sari-sari store nga gagmay mga higala, agabaligyan na sila o kanang naong Mighty C Alkaline Based Vitamin C mga higala. Okay? So, shoutout day po sa toang mga higala po diri sa may Facebook Live. Galantaw karon may hapon ninyo din ha mga bushing. Mayong pagpang-umbaw sa toang Facebook Live. Sige, ito yung pang-greet ni sila kay mga luuran rabani. Kinahanglan ko ni mag-greet yun. Basta mo comment, kinahanglan gi-greet kay mga luod. Luod raba kayo mga isura. Ay, isura. Ito, sige. Shoutout ni Ma'am Lynn Villarin. Galantaw karang good PM, DJ, Makoy. Mga hapon yung mga ma'am. Bilyonido, Villa Concha, imidrao. Ito ang amigo nga halas. Nadiha sa may San Francisco, Santa Catalina. Muni haring halas diha. Bilyonido, Villa Concha, imin. May hapon, DJ Makoy. Watching in Oton. Ano, nag-ilo-ilo din itong amigong halas. Oh, halas. From Oton, Iloilo City. Shoutout request ko og Baby I Love You by J Brothers. John Mar Duran, shoutout di Icos, ako ang makaigsunan diha sa Siaton. Shoutout bossing John Mar. John Mar Duran. Yung mga hingsakupan diri sa lungsod sa Siaton. Shoutout mga Duran family. Pagdaghan ko na diri sa Siaton sir, yung mga sakop diri sir, daghan kayo na. Shen May Subkay, may hapon di Kuya. Shoutout Kuya Makoy. D.I. sa mga shoutout D.I. sa tanan nga mga halas. Gikan ni Madam Shin May Subkay. Shoutout din mo diha ma'am ha. Asa magkakaroon na nawag ba ni chat ma'am? Asa magkagalantaw karoon ha? Bigson Hamandron, mangyapon boss, kay dili man ron gabi eh. Wala na'y bagyo pero naan na siya'y bag-o. Aray mo! Gika ni Bigson Hamandron. Wala diha. Wala na'y bagyong inday pero naan na siya'y bag-o. Pinaka-hustle din ha, Bigson Hamandron ha. Okay rag mabahaan basta siya ra gihapon inighuman sa baha. Mura importante. Dili kay inighuman sa bagyo, wa na pud siya. Inighuman sa bagyo engineer dunde. Inighuman sa bagyong inday, na pud siya bagyo. Okay kayo. Masakit gyud na siya kaysa sa nabahaan. Don Diglodobe, shoutout engineer, kung sasampalin ka ng kahirapan, paano ka gaganti?
1: Okay kayo!
0: Kanarang Bisaya engineer. Shoutout din engineer Donde mga igala. Sa may 106.5 K5 News FM Bayawan. Shoutout din ha na. sa Dingoy. Kung sasampalin ka ng kahirapan, paano ka gaganti? Oh, batuhin mo ng bato. Sige. Manghapon, boss, kay dili man gabi eh. Oh, nanapod ko no siya'y wala na'y bagyong inday, pero naana siya'y bag-o, boss. Okay na? Oh, aray mo, kakak. Miles Datag, ay, shoutout ni Timaylin Galanto Karuan sa tuwang paraguban-uban. Shoutout, Timay. Ito nga vlogger diya sa may Datag na. Tinakosgan nga vlogger from Datag featuring Auntie Josie. Shoutout po na dira sa may kuan. Namina sila karon dira sila ni Auntie Sabit. Patubil na mong Auntie Sabit, 77 only. Ano siya nga, patubil ko, uy. Siya nga, dili gumini mo i-greet dira sa Datag ba? I-greet man gud na Auntie. Shoutout ni Auntie Sabit, pinakagwapa. Charo. Sige. So, ang halas nga naanod sa baha gikan China, padulong sa Shaton sa program ni DJ McCoy. Wala may mga halas karon nga ni Joy man. Oh, ngano na. Alfredo Damp, shout out kong G Kitay. J Kitay Ampir nagkanta. Gikan ni Alfredo Damp. Dali kayong panahon ron, boss. Karon sila pa ugma, wala na sila. Oy. Lagi dali ra kayo mo nang ay shout out din ni Princess ug ni siya to, iyang uyaw si kalimut man ko uyaw Princess John Bert. Joe Bert man siguro ta. Mana gina advice ko na Princess every time manawag diri si Princess mga gala. Yung kung samtang kamo pa ni Joe Bert Princess. Kuan gyud nang panahon. Gamita gyud ang panahon nga ayaw mo ka nang ingon nga imyo. Oh. Kay magbulag mo 3 months. Nga sagulan ninyo imyo, gamay na lang inyong mga sweet moments. Oh, di ba? Imagine 3 months ra inyong relasyon unya mag-away-away mo usa ka bulan, so duha ra ka bulan nga mag-sweet. Ayay, oh, di ba gamay na laman Engineer Carlo, di ba Engineer? Sakto ko Engineer or insakto kay ko Engineer? Sakto kaya ko or insakto kayo? Samtang kamo pa, gamita ang panahon nga mag-sweet-sweet mo. Di ba? Dili kay apilan ninyo og imyo. Unsa man ang minig imyo, DJ? Murag unggoy. Imyo, murag unggoy. Shoutout ay ni ako si Lirio. Shoutout. Shoutout kong Julan naguol kay Gibiaan. Ooh! Ano ba day, boss Julan? Ano ba day, boss Julan? Murag na ninguha po man to, boss. Oh. Pwede day maguol bisag wala pa. Bisag dili pa, uya, boss. Pwede day na maguol. Dili pa na pwede. Sige. Luchin Ragpa, shoutout, boss Luchin. Naminaw ka ron, naglantaw po sa itong Facebook Live, na? Engineer Donde, shoutout. Jamaica Flores Encontro, shoutout ni John Mar Duran DJ, shoutout. Ato may gala from Sumaliring, proper silingan ni Kuan. Boss Jolan, si Jamaica. Atong masik tawag na din si Jamaica, na? Shoutout mo. Edmond Futalan, dira, kinakusgan. Kinakusgan nga amigo na ako, mura man siya og kwandra siyang Facebook, mura man siya og pastor. Pastor Edmond Putalan. Lantaw ka rin, ha? Shoutout ni Jason pud ko noon, diya sa Datag. Galuya ko no Jason. Di, kay ana magos boss Jolan. Nakita mo yung boss Jolan karon mga higala, no? Si Jason, wala na siya chance ni Gemma, kay katong una, kurso na dagigit siyang Gemma. Kanya kay na-discourage mga gunang bahay, kay imbis nga misturya o love-love. Imbis misturya o love-life, love-love. O sa'y mga likes, mga dislikes, o sa'y yung ganahang kanon, ano mo na. Anang naong maninguha ka, napo ka sa stage, ana nga, you're getting to, ano bang, getting to know each other. Diba? Chakto ko. George, ano, George Bintula. GB Vlog. In chakto ko, Boss Edmond. Kaya na bang, maninguha pa ka, Na po ka sa stage ana nga you're getting to know each other kanang naamoy inyo bang subayon din na og asa inyo hang mga unsay tawag ana sa English guys kanang chemistry oh inyo subayon din na uy ganahan day sa galang ganahan po kog galang ano ba ganahan din siya mag jogging ganahan po kog jogging di ba say favorite sports nimo basketball ana ba getting to know each other kanang asa mo nag nagka uyon asa pud mo dili di ba ana na sa stage sa paninguha pud yung discourage man si Jimmy ni Jason mga igala kay imbis nga ingana panghisgutan kanang unsa imong ganahan mga unta diri ana isgut magubat gira og Ukraine og Russia ala discourage ay gira-gira ng hisgutan
1: okay tayo
0: Ah, sige. Basun lang. Oh, makauyab ni Jason. Oh. Nanda po ko na ikuro sa nadaan ako na diya sa may napakaw. Oh, kung makauyab si Jason, ana. Sus! Kung naigingon nga. Naigingon nga, damgo. Sige. Asa ang mga halas? Gikan ni Edmond Futalan. Wala man di Rimon. Mark Robinson Lagos at umigala from Salang. Boss Ricky, nga po ninyo diha tanan, no? Lagos family diha sa may Salang. Shoutout mga ging sakupa ni Mark Robinson Halas. Naminaw sila karon. Nga po ninyo diha, boss, no? Katrin DJ, shoutout ko ni Lolo Kibo, Papa David. Advance happy birthday para ugma. Sige. Mr. Vixen naman ron, maayo ra jud ming mga single boss kay hayahay. Magpicture selfie mo sa inyohang uyab, captionan og future ex magbulag man gihapon. Oh, tawhay ko no guys para sa inyo ha. Hayahay ko no kung single ko na si Vixen. Hayahay ba? Asa naman ang halas, Makoy? Oh, wala drink. Imbis mga love life ang topic, puro maabot man o gira-gira. Bisan ako'y bayi, dili na kapasar. Ha-ha-ha. O, okay, gigang Bigson. Ay, shoutout ay sa itong may gala. Dira sa may SAS Services. SES Services, mga gala. At dira sa may Progreso Street ng lungsod sa Shatoan. Amo repair sila ini electronic devices nga naguba no cellphone laptop ini electronic devices kaya na no tuan ninyo si Boss Arman mga gala Progreso Street kana ganing padulog norso mo na siya Progreso Street onya ang ilahang landmark kana niya guys katong karaan nga 7-Eleven karaan nga 7-Eleven sa Kili dapit katong nay alalutan na din hatapad SES Services Blong alang si Boss Arman Rafales, mga gala. Mark Robinson Lagos, buyag. Namuyag, uy. And of course, ato may gala po dira sa may Domingue's Lichon Master. Boss Domingue, shoutout, no? Lichon Manok, dira sa lungsod sa Shatoan. Lami kayo may gala, no? Di na mo magsigig luto at ano mo pamalit Boss Domingue pwede po na siya pwede po mo order mga gala no? Pwede mo mo PM sa iyang Facebook account Domingo Gahano o ka na kinakusgan diha sa may katikugan mga gala Domingo Gahano Sige, alas 3.28 mga gala. Oy, sa mga ka-birthday karon ay magkaulaw. Send sa inyo mga birthday greetings mga gala, ha? July 13, 2026. No? Sa mga ka-birthday karon you can send your birthday greetings. And of course, happy birthday ninyo tanay, no? Importante, kung mag-birthday karon ninyo, wala kay Didoy. Importante, kuan, peace kayong panglawas. Araman na. Oh. Bahalag walay handa, basta peace kayong panglawas, kumbati ragid kayo. Siyempre, imagine ha, peace kayong panglawas, unyo, nadugangan imong edad. No? Blessing na kayo na, my God. Okay? Sige. Shara DJ. Okay, alas 3:29 itong oras. Ito ang number, guys. Ito ang katong ganahan manawag later sa itong pagbalik. Okay? Ito ni Abrihan, kay we have a lot of time. We have 1 hour pa sa ito ang programa. Okay? Shoutout day sa itong may gala. Ito ang Pulo Kabarangay dala sa may Sambugita. 107.1. Itong mga higala from Bato Basak. Mga Inupia family, mga sakop ni Paring Alvin. Halas.
1: Okay kayo.
0: Okay, balik later. Stand by, get your song from Al James, mga gala. Flo J and Al James with the song Atin Atin Lang. K5 News FM. And you're on the afternoon show. Mga boy.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas,
2: akong katul-katul,
1: at may kabutangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-DTX 500 na! DTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul. DTX 500, mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Ngayon pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado og epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Sporbiotic. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Sporbiotic. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Sporbiotic. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Sporbiotic. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Sporbiotic. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juan Esten.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabago nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Give it to me.
10: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: Feel the beat. Feel the beat.

show on K5 News FM. K5 News FM. Ito ang Radyo Ko. Afternoon Show.

the afternoon show on K5 News FM. Afternoon Show.

0: are you having a song that was Boyfriends? With the song Sumaya Sumunod May Gala. Only right here at your favorite radio station. There is a Lungsod sa Shaton. This is K5 News FM 94.5 Seattle. Hey, mga poin! And of course, sa mga late tuner, tuner din ha, no? Sa mga naminaw karon ng ngapi, oh? Bisan init ang panahon, mga pighapon, kay mga taga-shaton man ta. Mga shaton man ta, mga ngapi, o niya mo, paon og pan. Parisan og pan. Taga-shaton, mailhan ko tang taga-shaton. Kay bisan init ang panahon, mga pighapon. Parisan pa og pan. Wa ba mo na tingala diri sa shaton? Balin daghan ng bikiri. pila ka bikiri diri shaton? 1 2 3 4 5 6 More than 6. Nagala no? muna siyang muna yung nagpaila mga igala. Diri sa lungsod sa shaton. Muna yung ilang kitang taga shaton kusog ta mga ugpan. Kay kung dili pa nga na guys, gamay ra kayong bakery dire. Nya kidagan man meaning. Meaning.
1: Okay kayo.
0: Kusog kayo mo kaaw nang pain, ha? Especially sa mga katong mga gala na to nga sigig jogging jogging. Sigig jogging jogging, sige rang ga day one. Mayra kay sugod o, pasangi, pasingot, oh, singot kaayo, kapoy kaayo. Magpagamay na gagkagboy on. Pero inig humag-jogging, mupalit og pants bakery.
1: Okay kayo!
0: Kay taga-shaton man ta. Ito, in a way, mga hapon. Uy, shoutout din ni Madam Angelina. Angelina Pialago LaGuardia na minaw karoon. Naglantaw sa itong Facebook Live. Watching from Hiligaon City. Diyan mo, palit mo sa iyahang Angelina Sukang Anghang. Alami, aoy. Alami kay guys, kanang na yung mga lichon, lichon manok. Unya, butangan ni mo na iyang suka ang asawsawan. Guys, pagkalami, agad. Sili, unya. Mutana kong Madam Angelina, Madam, unsay isagol nimo anang imuhang sukang anghang? Mungisi ra man si Ma'am, nana say secret ingredients. Mutang siyang suka pagkalamia mga igala, no? Palit na mo, Madam. Pila tong flat ana, Madam? Flat o gatong long neck? Nana, etong long neck size dili long neck gid nga literal. Nay suka dia taga Hiligaon ni si Madam Angelina, pinakagwapa sa Hiligaon mga igala. Nani siya delivery ugma, basin mo order mo mga igala. O kaning nag-comment diri sa to ang Facebook Live. Kaning Angelina Pialago LaGuardia mga igala. Na siya delivery tomorrow, so katong ganahan mo palit diya sa Angelina Sukang Anghang. Lamik kayo. na siya delivery tomorrow sa Shaton. So basin mo paapil mo. Katong gamay small size madam, katong flat. Pila to? Dayong katong long neck pod, pila pod to? Ano? Sige, i-chat ra diha sa comment, ma'am. Sige. Bigso naman dron, shoutout ko sa kasin sa Malo. Ang banggiitang mamanaay og isda sa Malo si Kuya Reynante Caniale. Shoutout. Mamanaay og isda sa Malo. Shoutout. Si Kuya Reynante. Gerald Tubo, ganito karon, shoutout from East M Laguna. From Cabuya, Laguna. Ganito karon si Gerald Halas. Ganito sa tuwang Facebook Live mga igala. No? Si Pilyonido Halas. Kani sila guys, kanang akong pangbutangag halas ng ngalan guys. Kaya appeal ni siya sa amo ang group chat. Namagun may group chat sa mga halas guys. Niya, nani sila, membro ni sila dito kay mga halas man mo na eh. Kabantay mo ng karakteristik sa halas. Unsa may karakteristik sa halas, no? Kung mukaon na siya, unsa man, muusap pa ba?
1: Okay kayo!
0: Muusap pa ba ng halas? Kung mukaon, dili, uy, riktaog tulod! Okay kayo! Sila, mga membro, si, di po, si DJ Janry Halas. Dadri, oh. Shoutout DJ McCoy. Shoutout ko sa ko ang my best love friend Princess. Oy! Oy! My best love friend. Princess Sile, I miss you best. I love you. It's me, Janre. Ooh! Uy! Pwede na yung nga na Janre. Bisag X na, Janre. Ang tawganay nila, guys, kay my best love friend. Ooh! Pwede na yung na. Kanang ex na o niya ang tawganay best love friend. Uy, dili mo na pwede genre naman siya uyab. Grabya mo na genre. Uy. Shoutout na ko sa ato amigo nga gajuti sa Menro, Santa Catalina. TG Boy Electona. Menro? Santa Catalina. Ay, okay na katrabaho ni si TG Boy, no? Shoutout na ko sa team Gabangers Boss. The Gabangers Boss. Shoutout. Kuya Juan, o gikan sa program ni DJ Natalie. Pagkahuman, syempre diri napod ko sa program ni mo boss kay Until 3 Man. Si DJ Natnat. Okay, sige. Pwede man, balhin-balhin. Sa sambong sa Bayawan is DJ Natnat 1 PM to 3 Babikson chakto ko. Or 1:30 to 3. Muna siya DJ Natnat Secret Memory. Duno ba mo yung problema? Sa inyong gugma, ipadangat na diri sa tuang programa, Secret Memories. Mga kasinatian, mga love life, mga problema sa gugma, ihatod na diri kay atong dugangan, Secret Memories. Ito. Sige, Engineer Carlo. Engineer, practice ta engineer niya, ha? No? Atong kinakosgan ng engineer diya sa may Sambonggita, no? Phone engineer, no? Makalugar, no? Butangan na ito nag-program si Engineer Carlo. Secret Memory. Kauban si Engineer Carlo. Aduna ba mo yung problema sa gugma? Nga dili ni mo matabang kung ikaw ra? Pwede na, Engineer Carlo. No? Unsay may magabi man na 7 to 9. Example ra, no? 7 to 9 in the evening. Evening love drive. Ano na lang? Evening love drive. Kauban si Engineer Carlo. Aduna ba mo yung problema sa gugma? Aduna ba mo yung problema nga dili ninyo makaya? Aduna ba mo yung problema nga bugat na kaayo nga dili ni mo kaya kung ikaw raw sa? Ipadangat na diri sa tuang programa K5 Evening Love Drive. Imong problema atong lugangan.
1: Ayay! Okay kaya!
0: K5 Evening Love Drive. Kauban si Engineer Carlo.
1: Okay kaya!
0: Okay rato, Engineer? Intro ba? Intro. Adun na ba kay problema nga gi-dala-dala nga dili ni mo kaya kung ikaw raw sa? Ipadangat diri sa tong programa. Imong problema atong dugangan.
1: Okay kayo.
0: Engineer Carlo. Kuyawan. Kuyawan daw yung taga Sabanggita, Engineer, no? Sige. Shada day ni Janre Hoy, ayaw pataka og sumpay diya makasab-an ta og ahat ni Princess Anna DJ Makoy. Kung kani dayin ko on, my best love friend na. My best love friend, Princess Sile. Oh, diba? Shout out day ko ni... Ano sabi ni? Shout out na akong kasin sa Malo. Banggitang mamanaang isda sa Malo. Kuya Reynante Canale. Shout out. Shout out po sa akong kasin and relative from Bunbunon, Shaton. Igsoon ni Mama si Tia Miracle Canale Palalon. Og sa ako ang cousin Kuya Jonas Palalon. Oh, diya sa may kuan Bigson kanang Bunbunon Bigson. Daghan kay na, lahos na na dito sa may kuan. Kanang si It Bigson, daghan kay na mga Palalon din na Bigson. Mga daghan mga parinti dai din na, no? Sa Bunbunon, igsoon ni Mama si Tia Miracle Kaniali Palalon og sa ko ang cousin Kuya Jonas Palalon, Ati Joanna Palalon, Francine Palalon, Kuya Louie Palalon, Mike Palalon, Tiyo Doblon og sa tanan nila dira. Dugay na kayo ko wala kalaag dira kay sa una kada kalaag mi dira matik tambay-tambay man sad mi sa tambubo with cousin. So umula agad ya Bigson, hapit dire sa radyo. Hapit ka dire sa radyo. Kung mula agad diya sa may bunbunon. Mga sakop niya mo dahil din. Daghan ba rin mga sakop diya, Bigson? May kaywa ka na minyo diya taga bunbunon. tambag illegal man siguro itong iyaha dire boss. Nya, wala raba ko nag-ingon nga I love you sa comment DJ Makoy. Ah, wala di ay, wala di. Okay kayo! Sabi ko nag-I love you ka, Janry. Sige, oras guys, alas 3:56. Shoutout day sa tuang mga higala nga naminaw karon dito sa mga Chantal store. Shoutout ni Madam Heidi, Madam Annalie Solon, mga higala dito sa mga Chantal store. Naginahan mo mo palit via wala may cash unya pwede ra ninyo gi-Gcash mga higala. Yang bayad pwede ra diha sa Chantal store da. At bang sa or tapad sa inan-in mga higala. Nadi na ang Chantal store. Groceries o mga groceries niya via GCash lang bayad pwede kayo. Shoutout ni Jason na manday ko. Oy, panday de Jason. Swerte kay na maasawang Jason gud ba kay kabalo na kayo manguan. Kung sa Tagalog pa marunong na maghanap buhay mga gala no. Kabalo na mamanday. So meaning, kabalo na siya mutukod og balay. Si Kuan, si Jason Vlogger. Problema lang dyan, dili kaingon. Unay da kong problema. No? Unsa man ang magamagbalay, niya, di pod kaingon. Bigson. Ay, Bigson. Kaya nang Jason. Kaya sa may datag, namingin sila karon. Kinahanglan, makaingon. Good pod, Jason. Okay, kabantay ko nimo sa social media kuan ra bag yun kanang sambingay. sige kag sambingay sa mga BB girls. May paspilyo ni do kay mag I love you good rikta. Sige guys, oras alas 3:58 na. I'll be playing some party songs for you guys. Ani ato ang remaining minutes diri no. Awa na mo yung mga greetings. Oh, sige. Ganahan mo, mga party songs, may gala ka na, pang open gate, gani, no? Pang open gate sa diskuhan, mga gala, okay? Oras, alas 3:58. Sangalan sa mong CEO, Bossing Dr. Ramil Uy. Our area manager, Mayor Pev, Ubunya Naligan. Salamat sa pagkikuyog. This has been your DJ, Makoy. After ani nga kuan guys, after ani I'll be playing party songs until 4:30 then. After ana kay si K5 Rex Kando sa mga K5, no? So enjoy mo sa tuang party songs. Karon nga kahapon na mga K5. Salamat. This has been your DJ Makoy. And happy Monday kanatong tanan mga higala.

0: Politik. Dapat kontrolaron ang oras ana. O setting up ana. Di ba? Kay muramag. Ba't ninyo? Kay mo putay mga negosyante. Negosyo man yung amo, Rex. O di pag-open mo 24 oras? Ay na magpagatulog para malisuan mo utok. Okay mga sinigang, sorting mo na para itakaroon sa mga balita. Ebidensya sa focus sa impeachment trial ni VP Sara Barres. Dito maglagang mga siligan, soki na nagkarusapit ka sa linya si Kipad Rupa Dibiho. Kipad Rupa, ikipay mo kang dos.
1: K5 News FM Live Report.
2: Ang House Prosecution Panel miingon nga wala sila na balakas sa gilap doon suporta o impluensya sa politika ni Vice Presidente Sara Duterte samtang napadayon ng iyang impeachment trial Senado. Sumala si pamaba sa House Prosecution nga si Robert Ace Barber sa ang ilang pangunang tumong magpapresentar o ebidensya o testimonya nga nasuporta sa kaso batok sa Vice Presidente. Giputing niya ang kahinungdanon sa pagsabot sa publiko sa proseso sa husay o sa ibuaton sa ebidensya nga gipresentar aron makahimo sila sa ilang hugalingo mga pananaw. Nagtuusab si Barber na kung ang ebidensya mapresentar sa husto, ang publiko o mga senator judges makita sa kamatuuran o makahimo o desisyon base ni ini. Balita kasi sa K5 News FM News Center. Kini sa K5, Rufa De Vero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Otro report ne. Hiligid mo mga ingana. So klaro makaayo ka ng inyong style pagpakaulaw na lamang kang Vice President Sara Duterte. Nganong nakaingon ko pagpakaulaw? Wa magulain ahinsya nga dapat magukod ka nga Vice President Sara Duterte. Ipaagi na lang ito sa ingana. Di ba? Kana bang pagpakaulaw na lamang siguro? Nga naman, mangutana ko ninyo kay ignorante man ta na makasukas o unsa man yung style di ha. Wala ba gilain na insa nga matagukod kang Vice President Sara Duterte nga filean gid og kaso? Iigo na lang sa ingana. Ang inyo pagpagawas lang sa ebidensya. Himan-himan. Wa may lagi mahimo sa impeachment. Kung tinuod ha, nga di gid mo kaabot og 16. Nga usa ba ingon ninyo? Ang gigukod ninyo nga kwarta, 125 million ang matag-adlaw gasto ninyo. Almost pila ka million matag-adlaw. Kumpyuta ninyo. Bagay, hilig mo magbindalo, hala, himuan ninyo ang tanan.
1: Wanting ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Gangso. Pabas. Nakomi.

0: Say, magsapot-sapot ta ning programa na to. Wala nay kanang isag mana ang tao di na bitaw motuo sa administrasyon karon. Kaning mga tao karon sa tinuod lang ha. Puyra lang pud sa mga tao. Ako wala ko ingon nga kana bang gadaot ta sa panggobyerno. Kay daghan man gyud pagpalpak ang gobyerno sa tinuod lang. Kana administrasyon karon naagi palpak. Mao na ang mga tao karon usahay kasagaran mawad ang nagrespeto sa panggobyerno. Ang PNP di na marespetuhan usahay. Daghan ang mga istorya dito, istorya dire. Kay tungod man ani panggobyerno nato. Kanang ingon nila nga nauso naman gani karon mahimo nila magkansaw kaning bindalo. Bot pasabot po inyong gusto. Usbo ninyo ang balaod? Ay putang ina ninyo. Ato sa atas sa Pikas Nawak, sa pipila ka mga paibalo. Engineer Bell, kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Tier 3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio. Tier 3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Ako gisulay mag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahimay na balik sa normal akong blood sugar.
2: Tier 3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Kapalit sa mga butika.
2: Tier 3 Bio.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
6: No one ang nabaka-ugat sa kama.
7: Masinug.
6: May diabetes ka.
7: Ang PTX 500 na.
6: Ang PTX 500.
7: Atunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
7: O antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
7: O de-sugared sugar cane.
6: Mga organic. Compare
7: your effect.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
7: DTX 500.
6: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rick Vista ng isang negosyante. Agad yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
9: Ang inundan nga no, daghan mong sakit. Kay daghan mong kwarta ipalit o dili healthy ng paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
7: Mighty C.
12: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuglayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. Hey!

0: MGI Auto Body Paint and Restoration. Naa sa Highway Sibulan. Pangita sila sa Facebook or Google Map.
1: Nangita ka ba o makalingaw ng exciting sporting events? Ano na tayo regular nga gidering nga gihimo sa Sibulan Cockpit?
2: Sibulan Cockpit!
1: Matag-Biyernes kini og Domingo, sugod alas 8 sa buntag.
2: Sibulan Cockpit!
1: Tapok ang mga participants alang sa usa ka likon nga makalingaw nga kompetisyon.
2: Kada Domingo,
1: adunay special nga pictures nga 3 wins entry. Nga mas makadugang pa o excitement sa maong adlaw.
2: Sibulan Cockpit!
1: Ano na pa dugang pang mga pa-premium? Kung sa pa imong gidugayan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Para sa detalye og registration, punta ka lang si Sir Dumul Kimus Kimus, 0975-347-5448. Okay, kidumala nila ni Sir Bini Asinias o Sir Benjo Asinias.
2: Sibulan Cockpit!
1: Si Chukan Daolo, San Antonio, Sibulan.
2: Sibulan Cockpit!
1: Labok na bay!
2: Sibulan Cockpit!
1: Ang Sibulan Cockpit, adorap sila yung litsong baboy, lamian nga litson o barato pang sure sa imong bulsa. Ayaw lang aya, bisita na sa Sibulan Cockpit!
2: Bisita na sa Sibulan Cockpit!
3: Lig-on, tipid o barato na 4-wheels na sakyanan ang imong gipangita, kanang tanan anaa sa Suzuki Auto Dumaguete. Sa Suzuki Auto Dumaguete, available sa ilaha sama sa Suzuki Espresso 5-seaters. Tipid sa gas, affordable with automatic and manual. 25.33 kilometers per liter consumption. Ertiga Hybrid or XL7 Hybrid 7-seaters. Tipid sa gas because of hybrid assets. 22.3 kilometers per liter consumption. Bronze Hybrid Automatic 5-seaters. Cruise over hybrid na very affordable. 27.99 kilometers per liter. Carry utility band trap side. Swak pang negosyo with 3 years pre-preventive maintenance. 14.45 kilometers per liter consumption. Mauna kini ang imong gipangita. Bisitahan na karon ang Suzuki Auto Dumaguete. Anaa sila mahimutang sa National Highway, Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental, few meters away from Sibulan Airport. Or pangitaa si Roxanne Dicin Docto, Sales Team Lead. Cellphone number 0936-861-8459 or email rdicin@sakura-auto.ph. Suzuki Auto Dumaguete.
4: History Bio!
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
4: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misalay ko ang tumat, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
4: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C, mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
10: Ako sir, yun, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog may Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM. News FM.
14: Oras, alas 4.38!
15: Disya! Sa kahanginan!
14: Sa kahanginan! Okay mga siligan, so king tignan na yun, panahintakaroon sa tuga programang El Castigador.

0: Okay, mga sinigang, suking pinaminaw, ayaw mo o kumpiyansa, ha? Kay karon ang ulan, kusog kay ulan diri sa Kamanhat, ambot lang sa uban ng mga lugar, ayaw mo pataka o pakusog. Naabay ka na bang gareklamo na to diri, kaning kabahin dito sa kaning mga yuta-yuta? Kana bang muangkon ka nga ikaw saop, tapos pila ka tuig nga ikaw gapuyo sa balay, gipangtam na nimo og mga saging, lubi o unsa pa diha, tapos wala ka gahatag matud pa nga tag-iya sa yuta, ikaw mismo mo gawas imong baba nga ikaw saop. Asa man ang pagkasaop nimo diha sa pila ka tuig, wa ka gahatag og bisag isa ka sipik nga saging?
1: Kalistang, wawai di kalisangan. Rex Kandos!
0: Okay, unta na kung hatag ka, gakupres ka, hatag kag bahin. O gibut gahumayan ka, naghatag pong ka og bahin. Kung sagingan ka, gahatag kag bahin. Kung nga mga putas, gahatag kag bahin. Makonsider na to nga ikaw saop. Pero wakay gihatag, puros ba-ba lang ni mo. Asa man karun diha ang posisyon nga ikaw saop? Basig unya ikaw pa'y paninglong sa pinakatuig ni mong panghimulos anang yuta.
1: Rex Kandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Ayaw ba ninyo dauga sa lalis sa kanang naasa dalanon? Kay kung lupigo ni mong baana imong kakiglalis, murag mo ingon dayon kaog, ikaw na may daog. Pero pag abot sa korte, di naman alalis-lalis. Unsay pangutana maitubaga. Di ba? Dili kay pwede nga tanan na lamang imong gusto na, ah. Ngano man ikaw may magbuot? Ikaw mismo ni angkon ka nga ikaw saop ang pangutana. Gakupras ka ni hatag kagaling. Kung gahumayan ka ni hatag kag isa kagantangan. Kung na may saging di pila ni mo si tawag ninyo anak dire, gahatag ba kagaling? Asa man karon diha nga ikaw posisyon kang saop? Misag isa kagiring-giring 10 centavos o 5 centavos, wa kay gihatag. Asa man karon dapat na parte nga ikaw may saop? Ayaw ipanutaw nga ikaw daog na kasababaanay. Kay pag abot sa korte, di man mo manok na buhian mo magtari mo tubangan sa korte. Ang pangutana, mo'y tumagumi mo. Dili na paagihay babaanay.
1: Rex Kandos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Unsang klase? Say, pamasahan na mga mensahe di agency kay ako, mag-relax-relax ta aning aning klase ng mga tao. So, to anapod. Oh, nihatag na ang barangay kapitan o certificate to file action. Pagkita mo sa korte. Kaya mismo ang diingar, mag-advise, kuha mo ang private nga abogado. Sige, kuha na. So karon, kung ipang ka sa abogado, speakers, pila katuig yung pinuyo niya, nakaikahatag. Kaya makahatag-hatag. Ayaw ba ipatigbabaw ang isog? Ayaw ipatigbabaw kung unsa mo karon. Kaya nga naman na eh. Kung unsa mo karon, i-considered ba sa korte nga maingwa nga di, taanin mo daog ni kay kuani siya, los-los sa ero. Basag danse!
2: Gikan ni Cordelia Cartalia Bulan rin siya nga good pay sa Rex watching rin sa saksaka ni gikan ni Aldrin Bilu pael siya nga hay sa Rex mayong hapon naglanog-nalog na pugkad rin sa Bandula Kabang Barangay alang nilalang manhuyod o patimbaya sa akong mamamuna papaunyo tiba hunggas gamay tijo ibasan tiba nga ilpidya lula rose og lulo rudya og sa tanang nga naminaw sa Rex rin sa manhuyod. Salamat kayo sa pagbasa sir og gikan ni Bus Alvin siya nga pa-shout at Dol Rex rin sa Kawitan Santa Catalina idol salamat og gikan ni Abong Ipis Loribel siya nga good afternoon sa Rex pa-shout out sa tanang naminaw sa inyong programa from Sitio Payaw-Payawan Barangay Nagbindod salamat og gikan ni Leo Labanan siya nga good afternoon sa Rex og gikan ni Ray Jewel ate siya good PM idol Rex og gikan ni Nancy Antano siya nga hi sa Rex good afternoon pa-shout out ko sa akong banda nga always may naminaw ni mo Sir Rex sa Bukid Barangay sa Ying Payasan God bless og gikan ni Altea Batumalaking Puntila siya nga good afternoon sa Rex Santos Pa-shoutout ko sa tanang mga ka-K5 watching from Magata, Cebulan, o gikan ni Joe Ibasan siya nga. Hello, Idol Rex, sa gwapo Idol ang masa. Happy Blessed Monday, details of mix na super galami ang ping kanunay idol watching live Young Shop City, Lumboy, Barangay Tugas, Taday City, Philippines. Mabuhay, I love you all. Much done, like and share from Joey Basang with love. O gika ni Jerkin, Chirivias, ang ngamayang hapon sa Rice Great ko ni Mama Milkor, Chirivias, and Elki Chirivias from Kasalaan, Shaton, Salamat, and Ragpa Family. O gika ni Divine Gandara siya ng good PM sa Rizigi, magpaminaw ni Mudrisa, Hiligaon siya to. Shout out sa bana ko nga si Sigani, Gantalaw og siya, anak ko nga si Inika, Erika Irish, Adelaida Gantalaw, Didios Gantalaw, salamat sa pagpapan.
0: Okay mga siligan, soki na para itakaroon sa tuga programa ang El Castigador Vice Governor Rapritz Diaz. Nipasidaan sa mga abusado ng mga langyaw. Naka-standby si Kipab Robustilio sa mga report. Kipab Roy, Kipab Bupre, Kandos Bre.
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, K5ers. Okay, ako dyan, no? Nakasulod sa akin.
0: Guide po, guide po. Sige po, guide.
3: K5ers, no? Lumalagin eh, usap sa mga balita ng abot ng abot sa kasi ng kabuhatan ni Vice Governor. Kanyang mga abusado mga foreigners, no? Mag-motor, may incident yung ikasama. Umahan, ko ba ng anak, nagbuntag sa'yo, ato sa eskulahan, o di kasama maayo di kumanga sa bata so kani ginarampot niya kay Kabrek din na usa yes dili na nalain kay Kabrek na pailaing mga insidente na matutan ni Vice Governor Diaz na kanila gin mga kwan kanang mga abusado daghan yang gi pasutok kanya karon kay Kabrek
0: so usa may plano karon sa mga usa may plano karon ni Vice Governor Rapritz Diaz sa mga langyaw ing anang klase ng mga langyaw mga abusado.
3: Yes, Kipa Bex, yung plano, yung kanilagi ipabarangay, mga barangay di mabutuhon na yung mga corner nga, dilit ka na, ha? Dilit ka na, Kipa Bex, dilit ka na yung abusado. So, yung mga matuso sa Bureau of Immigration, yung istorya ko dito, o mangita ko agi, nga kani, maputol na yung mga abuso, na mga, dilit ka na, ha? Pero na dilit ka na ang abusado, kaya may uban ng corner nga, butan na nang limo yung adre, kaya pamilya, kaya uban.
0: Kipa Broy!
3: Yes.
0: Kaning plano karon ni Vice Governor Pritz Diaz nga ang mga abusado nga mga langyaw igo balanta sa panawagan wala bay pag-assist sa kapitulyo batok sa mga biktima.
3: Dili sa kay Pritz gidoolan niya ang mga biktima o ang tumabi mo na ning moadto sa Bureau of Immigration pa check ni mga tawo na. Pa check ang background nganong nanay nila. Kaya lagi mahubog, no? Mapiling na mag-unilag mas kuhan sila. Mas taas pa sila na ito. Daghan na nga yung kaso, nga kaso ito sila, Vice. So muna, yung tutukan ka ron ni Vice Governor Diaz para sa pagpatutok ng abusado ng mga corner. Dili ka na ni Uban na naabos yung buwatan.
0: Wala ba kayo mga misahe? Nakuha ba ito kang Vice Governor Pritz Diaz sa Kipay, bro?
3: Na, Jerry, pero mag-telepon mo, suriya mo ka. Ako ipa-forward din mo para iyang Thanks, no?
0: Okay, pre.
3: Hindi lang. Humapex ko na ron, ipadala. Okay, na mag-utas kong telepono ang recording. Wala po ni padala, kipapex ka ron. Kabalik ko, pagtaon-taon.
0: Okay, so, masibag ma-ampre ba? Mas maayo mag-dib na nga dapat mo assist ang province sa ing-anak na paghitabo ka ng ing-anak na klase mga foreigner na di man hinuantanan kay naag yung mga foreigner nga mga grabe good kaabusante. Ubos kaayo ang paglantaw sa mga Pinoy.
3: Pinoy na kinobes mo na siya ang gilantaw o gitutukan po kay kanaling ang sinsidente nga ipabarangay, hindi pag-ato sa barangay, patawag ng mga langyaw, di katawaan naman. Ano na sila sa feeling powerful, no? First class na citizen, kita si class. But anyway, naroon kinobes, ako na ipadala ni Moron ang interview doon para makadumog ang katawan, unsa ang reaction ng bayan. Yeah, so yun, hindi ka nang, muna din sa pagkutok niyo, balik ako niya, ako pa lang ma-ready na ng interview at kung i-air na, tapos kurihan na yun.
0: Okay, pre.
3: Yes, hindi ka nang sa legislative building, magkura ka ng istorya ni Vice Governor Diaz. It is K5 News FM. K5 News FM. Live Report. K5 News
1: Report.
0: Okay mga siligan, so king kami na report ni Kipad Roy Bustillo. Kapiro kaming mga langyaw bitaw, dili man hinuantanan ha. Naagoy mga pipila ka mga langyaw nga grabe gyud bitaw kabusado. Murabag ubos na bitaw pang lantaw sa ato. Dapat sa ing anak nga mga problema, naagoy dapat mo assess sa ing anak nga mga paghitabo. Kung ipatawag pa ni mong barangay, dili sa ingon nga nakaisulto ta sa barangay. Ha? Dili sa ingon nga nakaisulto ta sa barangay. Kung ipatawag ni mo sa barangay, magkalit-silit si pa ng ilang pangutana dito kay foreigner yun. Nga pa ininglisan nila nga puros marong grammar. Dapat, ang atong province ana o immigration na ito dire, baoy mo aksyon para palayaso ng mga putang ina dire kanang mga abusante nga klase ing anak ng mga foreigner. Di ba? Kay basig mo abot mao niya ang punto, dili na makaagwanta ang Pinoy sekretohon og saka sa ilang balay tagtaron.
1: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Tanaw ha? Kita Pinoy, kung dili ka magchinilas or magsapatos, dakpon ka. May foreigner niya mag-drive og motoro, gatiniil. Nganong dili mangyod nato na masupalpal? Pero kung Pinoy gani ang mag-drive, wala lang nakasapatos o kung sa panadiha, ang sabagay. Private man na yung motor. Bahala na yung mga gas-gas na yung mga tiil. Di na unya kagwanta ang Pinoy, basig tagod-taguro nagtigbas-tigbas muna. So manawag ang takang Mayor Pritz Diaz. Akang bayo sa Governor Pritz Diaz, sorry, na mayor naman inuwan. Nga dapat mag-create sa mga grupo nga para mulanat aning mga foreigner nga ang anak nga klase nga mga tambaluslos badlungon nga may mo tutok sa maong problema nga adunay pipila ka mga langyaw nga grabe na jud kaabusante ubos po ang panglantaw nila sa Pinoy.
1: Hindi pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo kang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Pero kikay mo anto sa ilang lugar, pati pagpangluwa, mag-alanganin pata. Tinood ba yan na? Pati paglabay o gamayin papel, mag-alanganin pata. Misa pagpangluwa. Pero kani mga putang ina, poira lang sa mga foreigner ng mga tarong, kamupod ng mga babae, o makarelasyon mong foreigner ng ang anang batasan sa inyong karelasyon, istoryahin na ninyo! Ha? Saan po din ubang mga babae? Poira lang sa mga babae ng tarong na muingon sa ilang mga bana ang anak. Kontrolon ganit na ka ng magsilig-silig at papanggaob-daob? Kanang pagsiinig silbato-silbato, kontrolon man gani ta. Hello, may hapon.
4: Hello, Idol.
0: O saman, sir. So may kalagad ako ni mo, sir.
4: Kanang kalabang sa Pangyar ba, Idol ba?
0: O.
4: Dapat i-report na sa immigration resulta sa Duterte o kasi ga-overstaying ng mga pariner.
0: Giabusaran ka.
4: Kala, maraming akong bang, Idol.
0: O. Sige, salamat kay sir. Thank you, kay sir.
1: Kini pa sayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos.
0: Good PM, si Rex Okirasad ang pickleball, basta doon ay limit ang hour. Aron di ka disturbo sa mga nangatulog, mga silingan, boy di laser. Okay. Okay po na. Kaya na! Di na lang kung istorya, kay basig na pa'y malain ng mga babae. Pero ang ako alam, kung namoy karelasyon ng mga foreigner, makabalo manggid mo kung sa batasan sa inyo mga foreigner, istoryahin ninyo, ma'am. Hong-hongin ninyo. Makatulong unya na gato mga lalaking buangon po, mukuha unya nagkahoy bunal-bunalan ng inyong bana. Sayon, rabat mo yun din mo, kapailag kaso, dili na tayong anak. Kanag inyong mga foreigner, ni arimanak dire, kay gusto magpahayahay dire, kay kung ang ilang kwarta dito may gasto-gasto, hindi magkakiat-kiat. Bintato, ilang ko ang reginag may kwarta o gire. Makapakini at sila kay lagi, dalar lagi.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kanginan.
0: Sultihin na ninyo, Jan City, wasa nang nabilin niya ng mga mensahe niya kay mo advertise na. At to sa atas sa Pikas Lawak, sa Bibilag ka mga paybalo, Engineer Bill Candos.
5: Live News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
7: Mga ka-DTX ug ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nagpahinumdum kanyo sa pag-inom og DTX 500 ug MITC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas. Usa-usa nato, Sir GP. Ang dugang pa nga mga health benefits sa pag-inom sa DTX 500 o MITC.
7: Ang nakanindot aning DTX 500 Dr. Mil mao ang super antioxidant ini nga nagpugong sa heart failure. Mm. Ang taas kayong reactive oxygen species o ROS mao'y hinungdan sa myocardial remodeling o kon REM. Mao kini ang hinay-hinay nga pagdako sa kasing-kasing og kung dako na ang imuhang heart, lisod na magpump sa dugo ang heart nga mao'y hinungdan sa heart failure.
8: Correct.
7: Ang pag-inom sa DTX 500 patag adlaw ang nagprotekta sa mga selula sa heart aron dili kini ma-damage sa oxidative stress og malikayan ang daghang cardiovascular diseases.
8: Nan diha pa lang daan daog na kaayo ka sa imong 14 pesos nga health investment.
7: Correct.
8: Usa ka kapsula sa DTX 500 ang makahatag ni mong igong protection sa imong maayong panglawas.
7: Mm-hmm. Nya, ako kay protection laban sa radiation.
8: Mm.
7: Karong panahon na, bisag asa ka mo at dunay cell sites na nag-emit og radiation.
8: Mm.
7: Bisan pa ang cellphone nga atong gidala-dala, nga atong gidulog, gibutang sa bulsa, gidulaan, gitutukan matag oras. Bisag unsahon pa man, naadyod kini-epekto sa atong mga selula, mao nang kinanglan dyod na to, protection. Ato ang mga selula aron dili makorrupt ang DNA ug uban pang mga cellular components pinaagi sa pag-inom sa DTX 500 ug MITC, the super antioxidant duo.
8: Hmm. Stress ka na sa trabaho, panginibuhi ug problema, stress pa jud ka sa oxidation. Kay dili man nato malikayan ang stress, kinahanglan po nato ang pag-inom sa DTX 500 ug MITC. Ako Sir JP, wala jud ko gascape sa pag-inom sa DTX 500. Kay man, mao kini ang nagpahinanok sa akong katulogon. Muinom ko ana Sir JP, usas buntag, din usas panyapon. Muinom na usab ko. Nya, murajud ko gidugayan sa akong tulog. Katulogon ako dayon bisag sayo pa.
7: Tungod na Dr. Ramil sa antioxidant property sa DTX 500 nga nag-stimulate sa pineal gland nga mo-release og sufficient nga melatonin og kung kini mudagan ilabi na magabi bation jud kag katulogon og maghinanok jud ka sa imong katulog.
5: DTX 500.
9: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya akong ugang gas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud ka yung DTX 500.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
8: Usa sa mga health benefits sa DTX 500 ug MITC mo ang pagpugong sa oxidative stress in relation sa efficiency sa abilidad ninis magpatay sa white blood cells. Dili tanang oxidative stress or GP makadaot.
7: Hmm.
8: Mahimo nga chemical armament sa immune system ang free radicals.
7: Yes.
8: O kini makatabang sa pagpatay sa mga isog nga strain sa kagaw.
7: Siyempre.
8: Apan, ang sobra nga free radicals, mamahimong hinungdan po sa sobrang oxidative stress.
7: Ana.
8: O kini nag-back-promoting apoptosis sa white blood cells.
7: Maunang dapat inom jud ka og super duo matag-adlaw. Walay undang ang binipisyo nga makuha nimo matag-usa ka kapsula sa DTX 500 ug MITC. Gikan sa immune system, padulong sa cellular protection.
8: Mm.
7: Wala po'y undang ang pagbira sa free radicals gikan sa pollutants, radiation, prooxidant nga mga pagkaon sama ng junk food ug nalabi ang carbohydrates, added sugar.
8: Kaon pa mong tamis.
7: Oh, dugangan pa jud og defective nga mga genes gikan sa imong ginikanan. Ilibene ko tong mga pamilya nga naay history sa mga hereditary nga mga balatian.
8: Mm. Kaon jud og dagang utan og prutas.
7: Yes,
8: sayog tulog, inom dagang tubig, unya exercise pa jud kung nakay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 MITC, sigurado jud healthy ka.
7: Yes.
8: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
7: Of course.
8: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 MITC. Kanabang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon.
7: Ay, ay.
8: Uno, munindot ang imong panit sa DTX 500 og MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga cellula sa lawas.
7: Wow, na jud ta igong panahon Dok Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
8: Ako na sab si Dok Ramil oi saying maayong lawas ang pingan.
7: Dili abusuhan.
10: DTX 500.
11: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, alik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
10: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
12: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Panhay City, beside Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Balangwan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
13: Hamara Herbal Products Center. Your one-stop herbal shop in town.
10: D3 Bio.
14: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
14: Visio.
10: Nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
14: Mapalit sa mga butika.
10: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take of Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang na abugog taligsik, ubhon nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
10: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
10: Mighty C,
19: ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Zero.
19: Pinaka

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas, Orbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs, Orbiotic, kapahulong sa bacterial infection, nahinungdan sa diarrhea. Sa Orbiotic, pas-pas ang alibyo. Mug, Clinicas, Orbiotic sa adlaw-adla. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
3: Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men. May maka, kagwabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.
5: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size

0: Adu na kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sab ang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability ug epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa pa imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Loxin Heritage House, Loxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga atop, kasaligan nga serbisyo.
3: Mahilig ka ba magkanta? Mikanta ka katungod in love ka. Kaha inspired. Ani ana ang lugar na pwede ka makanta. Kumurag walay naglantaw kini mo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuy nga sa inbatkada, imong pamilya, o kaha inpinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw ngayon sa Kanta Haray Family KTV.
4: Ikumot-kumot.
3: Busa, kung mahilig ka mo kanta o ang kanta walay hilig limo, karinat na sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday only at Kanta Haray. Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran ang Boston Finance
4: Trust and Investment Corporation, matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.

0: Sama-sama tayo sa isang oras na pag-imbestiga.
1: Sige, tapos tayo mga kifrite.
0: Hukayin ang katotohanan sa likod ng malalaking krimen.
2: Hindi plano ng ilumong sa suspect.
3: Nag-iplano squad yun nga na po sa lawan sa biktima.
4: Patuloy pa ang investigasyon.
0: Pilasin at expose ang katiwalian.
5: Then it goes down ang lugar kada mga residente.
0: Ito ang totoong kwento at balita na magbabago sa inyong pananaw. Ako si K5 Brian Mudel at ito ang K5 NIR Negros Investigative Report.
6: Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan! D3 Bio!
7: Ako si Inara.
8: Tajud kayo ng akong blood sugar.
7: Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
8: Kaya hinahini na bali sa normal ang akong blood sugar.
6: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix!
9: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gilo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika. Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM. News FM.
10: Oras, alas 5:12.
11: Disya! Sa kahanginan!
10: Sa kahanginan! Ate mga siligan, soking tingin kami na panahin takaroon sa tugang programang El Castigador. Mayong nga pagpaminaw karon diha sa may Imape General Merchandise, may hapon kaninyong tanan. O ga ilabi na karon ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Marilu Agustino. May hapon niyo diha, Ma'am Sir. Kumusta? Naka DTX Coffee Mix na muna. Sa bagay, always manin sila, DTX Coffee Mix. Kaya na one time nga nagpatawag ni Namo, nag-birthday na siguro to, piyesta sa Dumaguete. Gapating plagyod siya o gadita ex-Cupinex. May nga po sa may Junil Clothing o ilabi na karo sa may Ian si Mark Erwin Antuna Agustino may nga po. O gapot mismo sa may Mahusay Auto Repair Shop. Kumusta? O ilabi na karo ni Pare Edwin Pre. May nga po ni Moda Pre. Ilabi na sa inyong mga kamikaniko nga kanunay ga paarak niya sa ilang radyo niya. Gibitay-bitay na ilang radyo niya sa siya. Diya sa may hunob at ubangan mismo sa may Santo Rosario nga gate, may hapon karon ninyo diya tanan pre. Ilabi na sa inyong mga mekaniko, sa inyong mga welder. Kamu ko ang inyong sakyanan, galibog na mo, galingok-lingok na, murag magbuot na asa padulong, dalahan ninyo dito sa may Mahusay Auto Repair Shop. Pagitaan lang ninyo ang owner manager nga si Edwin na Mahusay. Ag ilabi na karon sa may 2P Works Garage. Ag gusto mo magpapintal sa inyong sakyanan, dali, pulido ang trabaho. Pwede nyo matiksang si owner manager na si Mr. Topi diya sa may Magatang sa 0945-133-8088. May nga po! Huwag sa may Orebillos Dental Clinic nga kanunay naminaw sa ato. Nga may tigminting sa kungipon o mukulor na murag karabaw. Maingon dahil ischedule na ni si mong ngipon. Ay ato ng kandusin ang imong ngipon. Mr. and Mrs. Doktora Orebillos mga nga po. Da mismo sa may Evermall Grand Floor. Da sa may Perdices Street, Dumaguete City. Huwag si Ma'am Nasi. Kanang atubangan sa bagong LTO sa Coco Gin Insurance. Na ay insurance company diya sa may bagong LTO ha, na reklamo sa ako. Basta ang sabot na to ma'am, kadtong nagreklamo sa ako nga kabahin sa lisensya sa Osaka estudyante sa Norso, gasabot na ta karong semana ha, kinahanglan mahumani mo ha kay gahatag naman ni mo 1,000. Dili na ko gusto nga ang idrama ninyo sa ginikanan o sa estudyante ayaw i-apply sa kuha ka ng drama-drama ninyo, ha? Wa ko'y labot o pilay singil nimo, diskarte mana ninyo, kamo may gasabot, prasisa ang lisensya sa bata. Kay masigo nga moabot ang panahon, di na ko gusto nga masalida pa ko og balik anang LTO nga nanay na pa-close nato, nanay na nga dakpan, nanay na preso, basigo nga madublahan unya ah. Kay ang tanan nga mga galihok sa LTO sa gawas, nangutana ko, dili nagdib ko no ka mabangbang. Pero ayaw paabota nga malitok na ko ang pangalan ni Modere or basi og matingala unya ka nga didakop na kadiha. Di ba? Basi gatuo mo katong pakanak-kanak nga anak sa maong customer sa una nga ako nadakpan diha, na ako na pa kuan sa CIDG, nga giaksyonan, napusasan, wa naman dito ang Manila, napat ko'y magamit. Nga basig ma, mapareha unya, mapag-igso-igso una po unya, ga transaksyonan na mo, pusas na unyang ihatag sa imo. Ayaw lang ko ninyo kanang kanabang pa initon ko ninyo. Kani ato musabot ko sa inyong diskarte. Kamalo ko. Kamu nga naasagawa sa LTO kasabot ko. Dili ko gusto nga magkasulaway ta. Dili ko gusto nga malain mo na ko kay walay ayo. Kay basig mo abot ang punto unya nga malain mo sa ako tungod lang sa inyong trabaho nga dili maayo, alang-alang man pud ang reklamo pud ako mo inyong kusamtara. Unya ang kwarta tuwa na sa inyo ha. Lisod na. Maayo hapon si Rex, ingon siya, Clara, dili siya makigbulag nimo. Nanay Clara! Wa na'y saging diha, nay. Tang si Nanay Clara, di nakakaroon ka lakaw-lakaw na'y kay ulan kayo. Anang imong sungkod. Basi ko niya, mulagpot pa na sa kadanlog. Kaya dari karon grabe kaulan yun. Alas 5:17 na mga siligan, so kintig pa amin. Ayaw mo kalimot, katong mga tao nga medyo minus ang immune system, akong ika-advise sa inyo ha, ayaw lang yun mo og kalimot nga kanunay nga mag-mighty seed yun mo. Kaya ang mighty seed, ako kinikatabang sa atong kaugalingon, makahatag kinigkalingon sa atong immune system. Mauna ginamintin ako sa tinuod lang. Buntag o tughapon na katumargid ko ang mighty seed. Kaya kanay usahay trabaho na to. Parehas akong trabaho. Huwag kalipay, puro sagit, puro sa high blood. Diba? Ilim ang kaanang pila ka oras magtinindog ka magprograma. Para lingon po ng inyong immune system, samaran ako, tumargid mo o mighty seed. Ilabi na ko nga taas na mo og sugar, porbida. Kanig taas ta og sugar, or kanang naanatay diabetes, ayaw na ninyo kanabang muingon lang mo, lingog-lingogan ba ninyo? Kay mo taas unya imong sugar, mo bilo unya ang imong diabetes, simba ko lang, ang imong blood pressure abnormal na, lisod na og muadto patag hospital. Kinahanglan, layo pa, minti na taog DPX 500 capsule. Palit mo. Buntag o tuog hapon. Kay, maugunay makakontrol sa atong sakit. Wala may kumo nga kita palanggaon na to atong kaugalingon. Pero kung dili ninyo palanggaon na inyong kaugalingon, awa, gawin mo mabasol. Kesa may basol ninyo. Gira? Katong dalik po matakbuyan o sakit, tumar mo o D3 bio. Kay ang D3 bio na anay virgin coconut oil, kay na may ubang tao nga mataligsikan lang, mainit, tapos nakagawas lang sa balay, magkasakit na yun, para dili ka basta-basta dali matakbuyan o sakit, mag D3 bio lang. Buntang untog hapon ng Japon, barato raman na. Ha? Kaysa sige ka og tago-tago sa imong kwarta, pila na kamilyon imong itago, pag abot o niya sa ospital, kamala naman mo sa ospital. Misaga pag gunit na sa inyong dughan, bayad na tas doktor. Mayingon na yun, pa-extrihan na ito ni sa private. Mayingon na yun, magpa-check up ta kay para maklaro. Wala na, daghan ng isto. Murag mekaniko. Kanay doktor, murag mekaniko. Pero wata gaingon nga ang doktor, gaabusar ninyo. Naniguro rin po ang doktor para maklaro ka. Ugun sa gyo sakit ni mo. Kanibalagan man ka sa doktor. So kanang pagyaw-yaw na ako diri nga dili kadali matakbuyan og sakit mag-detribayo ka. Ana lang ka simple. Kay kung di ka mapalangga sa imong kaugalingon, naara na nimo. Kay wala good pagbasol nga nagkuna. Kasagaran pagbasol, sige ga ulahi. Kay kanin pagbasol, mura po din kamatayon. Ang kamatayon mo unik kinabuhi na to nga pinakaulahi. Pero absan raghapon na. Maski pag-usa kahinay dalagan aning kamatayon, absan ragita sa kamatayon. Maski pag-usao na itong likay-likay, samot na, huwag di nyo palangga imong kaugaling. Eh, kanin taas ka sugar, diabetesun ka. Di ka magtumar o gabitis mo na ng capsule, huwag mahalap o niya ka. Kakita pa ang kalibutan, di nakakakita. Ang imong timan-an na lamang, magtalaok ang manok. Ah, tingbatog, gabi na. Pag inigtalaok, akaadlaw na. Di nakakakita ang kalibutan. Tagtungod sa imong kakuripot. Dili po na ito, malikayan mga sinigal, shocking din kami, nauna po yung mga tao nga medyo addict sa pagpangapi. Kaming addict nito sa pagpangapi, wala problema. Kay mamay yun ay ato ang habit sa mga Pinoy. Buntag, kape. Mahapon, gakape. Pagkagabi-gabi inapod, kape. Huwag kalahian sa ako. Galingkod ko sa akong lamisa, sa akong maglantaw-lantaw ko sa akong pabo, gansa. Ihap-ihap kong itlog, li-li-li na ng itlog. To ay kape, tinakluban, kay magkape yun. Kanang kape nga gigamit ninyo karon, i-itsapura na ninyo. Ang gamito ninyo nga kape, ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. But ipasabot, double purpose. Kape pa, tambal pa. Diba? Di po na ito malikaya na po mga babae or lalaki na gusto nyo mintin ang ilang kutis porcelana. Bata sana, kung ikaw maligo, ang imong gamito na sabon, ang DTX Beauty Shop. Kaya kantong medyo utsudos man, maputi-puti or mahamis po. Kantong mga pution, mintin yun kung ang inyong gamito na sabon, ang DTX Beauty Shop. Ay na mo gamit ang ubang sabon niya. Ay nga, basta bubula lang, hala, sabon mo. O kaning probiotics po, mga siligang shocking, na dako kay kinikatabang sa itong kaugaling. Magtumar mo o probiotics, buntag o tughapon. Napoy mga lalaki, medyo edad-edara na. Mag-usa man ta mga lalaki. Usahay mo abot ang panahon na kita. Maabot man yun ang gana. May baligis changing kayo, mapalit lang ta dito. Diba? Mag-usa man ang atong gana, pero wak na tay kaya. Labi na, maabot sa panahon na kita magpamarayag ang atong asawa. Di man na, maprangka na atong asawa na ito. Kita mga laki, alam mo, ingon nga dali. Diri-dadi. Magpa-atik-atik man na. Tanday-tanday. Ligo-ligo. Nimahog sampo. O, unya. Masa may butpasabot, ana. Ganitis. O, ikaw laki ka rin. Laki ka buga. Mag-unsa ka. Hangad ka sa langit. Pero, dili na problema ka rin. Palit mo og extreme food supplement. Kanara. Tumaro na ninyo, kinanglan empty stomach, gikan sa inyong pagtumar, 30 minutos, aw, pwede na nimo tukhangon ang imong asawa, or ang imong partner, or ang imong uyab.

Ang tanan ng mga produkto ni Dr. Milay mapalit sa Amara Center sa Maytan High 7. Amara Center sa May Shaton. Kung wala'y Amara Center sa inyong mga lugar o munisipyo man, ang tanan ng mga produkto ni Dr. Milay mapalit sa tanan mga butika at parmasya. Ang produkto ni Dr. Milay gikagugtan Luzon, Visayas, Mindanao sa tanan mga katawan. Tested and proven na.

0: kumusta mga siligan? Sokid mo na, may hapon dahil ka ni Mayor Pipi Orlino. Diya sa may Tanay City, Mayor, may hapon ni mo diya, Mayor. Ilabi na sa imo mga kinain o sa imo mga staff. Kumusta man ka si Mayor Django Oy? Dito sa may Mabinay o ni Vice Mayor Jotiri Abada Oy. Kumusta mo taga Mabinay? Atong isgutan mga siligan, sokid ko amin, oh. Kaming bawad diha sa Bayawan City. Dayala ragud ni kay atong tawagan kay para pud maka rason pud ang taga Bayawan. Dali ragud jan si. Atong tawagan ang bawad kay sa una kuno pag tingkoleksyon ang bawad gapaagas og tubig. Karon kay nagbayad na, ni paltos na pud mao ni ang silambir sa bawad. Atong tawagan kay para makarason pud ang taga bawad o sa puy rason pud nila nga walay tubig. Kay nagareklamo diha sa may Bayawan City, diri gi-forward sa ato. Pero taguan na nato ang pangalan sa nagareklamo. Kay lisod kaayo, kung dili nato para sunon ang tagabawad, ato ni kaliton o labo, kusiyo nato diretso, basig magmahay ni sila. Kay basig makaingon sila nga, nalain naman si Rick Santos. Kaya kasagaran, patubangon man rin ang dayala, dayala na siya nga number, line 1. Line 2. Kaya ato ipakuha nung diretso. Kung garing, kung garing diretso na. Garing na. Okay, ato para sunun po ang tagabawat, kaya basig na po sila bukat na rason. Hello sir, atong di dayal karo ang tagabawat, kay basig na apoy bukat na rason ang tagabawat, mas maayo makahibalo po ang taga Bayawan City. Kay naipod tayo kung ato dayong labukan. Diba? What? Okay. Dili makatubag ang tagabawan. Usbon na to og tawag, ha? Atong usbon og tawag ang tagabawan. Kay para, o say rason sa tagabawan, niabot man ang reklamo diri sa ato ang mga siligan, so kintig kami na. Kay basig unya na ay dakong problema sa tagabawan, na ay na buhang at tubo diha, dako main line ba para maka-explain po ang tagabawan. Pero ang problema, kay ting bayad mo agas. Pag nakabayad na, wala po mo agas. Unsa ni nga klase? Or basig na tunong lang. Kay ting bayad, pero di po mo tubag ang bawad, ha? Ato nang gidayan. Unsa nang inyong cellphone tagabawad? Alas 5 naman, biyaanan nyo sa inyong opisina. So, ugma, ato patubagon sa atong programang alas 11 sa 11 Mbps. Dito po tagabayawan, ha? Akong gitawagan ang ipunbok ni Jansi. Kay para next time, diritsuhanay na ta. Alas 5.27 na. Wala pa mo contact, City Five Roy? Okay. Ato lang balikan niya, City Five Roy. Ato sa Picas Lawak, sa pipila ka mga pahibalo, Engineer Bill Cantos.
1: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
2: Victory Bio.
3: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar.
4: Ako hindi sulay nung inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Kay hinahingi na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan, busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: DTX 500. Makatapang sa pag-review sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo og himsugatan. DTX 500.
8: Adlaw-adlaw.
7: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
5: Mapalit sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
7: DTX Coffee Mix.
5: Pabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
8: na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero. Pinakamalaki.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Kasagit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biote. Katabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at Lamata. Papalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: D3 Bio.
5: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon o galit akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kaging kistingan. Wala gig ko nagbatsyag asin. Salamat kay DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. May kupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
7: DTX Coffee Mix.
3: Mapalit sa nalang butika dool sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
12: No one ana makaugana sa kama.
13: Masinug.
12: May diabetes ka.
13: Ang DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
13: Adunay powerful extracts.
12: Nga phytochemicals.
13: Ug antioxidant.
12: Nga gigan sa panaya.
13: Ug desugared sugar cane.
12: Mga organic compound.
13: Nga effective.
12: Batok sa sakit nga diabetes.
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong gina-inom. Tingkistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kung nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ng parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C,
3: Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Ruidan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat, ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C!
3: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika!
17: Ang bata mo bala, daw ga kaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Sakit ng tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotic, 545, Probiotic. Gamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotic, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotic, adlaw-adlaw. Balik sa inyong nasuki butika. Extend Food Supplement for Men.
2: Kung si Juni taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. T3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man at namikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakakabutika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa manang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
9: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
12: News FM.
13: Oras alas 5:37.
14: Pustisya! Pustisya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Okay mga siligan, shocking to me now, panahin ka karoon sa tuga programang El Castigador. May paminaw ka rin sa may Idox Manok, na sa may barangay Isugan Bakong, Beberson Red Crossing sa may Habitat 1. Boss Ridge Will Atis Boss, may ngapon mo niya boss. Okay mga siligan, shocking to paminaw. Karoon, di question ni King Lacson nga ngano kunong didto gidala si Marcolita, Senator Marcolita sa Kanabang Hospital dito sa mga kuan ninyo sa mga PNP. Gi-question niya og atong sa ex DPWH. Gipangutana niya kinsay mo gasto kuno? Hoy Lacson. Maayman mo sa? Maayo ra mo mangutana kinsay mo gasto? Kaning si Lacson tanan na lang pamaagi iyang himuon. Tanawa karon ka na nga kinahanglan yun og 16 votes sa mga senador nga makapaimpit sa Sara. Iyan na pong kinahanglan kung pwede kuno 14. Matay ka Lacson.
16: May mga taong tinawa.
13: Puros na lamang nimo pagpangutana. Sabagay, trabaho man na nimo. Pero kanang inyong mga style, ayaw na na ninyong isugal. Utrupod ka, kapakilinis pod ka. Utrupod kang balbahotog po kang dakong tuntuha ka.
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Kanang inana gani nga mga sitwasyon, mo question pag unsay gihimo sa gobyerno, lantawa na imong kaugalingon o tarong makagdilipod.
15: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
13: Lasan pag maninaw ninyo. Nakaroon sa pikas din niya si K5 Roy. Pre, ikipayin mo pre, kandos pre.
1: K5 News FM Live Report.
13: Pre!
17: Yes, K5 Bird? I'm K5 Rex.
13: Oh, pre!
17: K5 Rex, may hapon.
13: May hapon, pre.
17: padala na ko lang kon ang interview ni Vice Governor Kipabes. May klaro na buot siya ng buwatan.
13: Engineer, ipagawas doon sa akong monitor. Kay ngit-ngit man ang monitor na ko, palihog ko. O guide pre?
17: Yes, padala na inaabot siya ng buwatan sa mga reklamo kanina mga mga langyaw na tawago na ito ang abusado na. So, naghanap at mga lima na nang nadawat niya kaya mahilagan na yung mga patawag sa kapitan, patawag sa lokal magsirita, di mo doon, magiging mo ka, nakatawaan na ba? Kaya parang feeling nila kasi sa first class sila, kita second class na nila. But anyways, na interview niya ang Eva Briggs, mga pwede yung reklamo sa mga atong mga kababayan dito, mga ignorance, kaya lagi na ng mga pwede mo. So, kung ano sa Eva Briggs, kaling reminder namin, no? Sa mga foreigner nga dili sa mga busar, ang kaso balehan mong busar, na-insakto mo tamo. No? So, Eva Briggs, i-na-ready ng kwan?
13: Sige lang, pre. Ito lang, pre. Kay paminahan po na ko niya ang interview na ito kang Vice Governor Presidias, ikuan pa ni Engineer Miller. Si Engineer, ito ka mas?
17: Ikuan ka?
5: Kaya foreigner nga abusive bro, magmuto, magsagit. Diba? Dagayin kayo kung kita, mapakit kung lato ng mga foreigner karoon sa mga kwan. So, nakoy gusto rin mga kwan, maghimong tagbalao na mga foreigner diri nga abusado. No? Ha? I'm sorry, kundi po tanan. Nagayin mga foreigner ng moral. You know, ako yung decision gamay ha, kay foreigner man yung basing magkatong mo. You know, that this is Dumaguete. Dumaguete is part of the Philippines. So you are now living in Negros Oriental, Dumaguete, in the Philippines. You will abide the laws of the Philippines. You will abide the laws of Negros Oriental. You will respect the people of Dumaguete. Diba? So, now, ako raming ipaabot ninyo, mga kataw ka, na all foreigners will respect us, abide us, abide our law. Kay, hindi pwede nga hawot sila. Hindi pwede magbatagtan. Okay, maba kayo, abusive kayo, maba? Kita ko dumagente na magpagipatuan, di ba? So, tagtan mo kayo pag traffic, daging reports, yun. Sagitan, matruman yung mga bata, sagitan. So, I don't know why you foreigners is like that. Ang uban, ha? Grabe? They think that they are superior. So, pwede na. Di ba? Pwede na. Sakit na magpumo ni Pilipino. Ito, ikumidya.
13: Okay, pre. Kaya medyo natikig, pre. Why, pre?
17: Mura na sa Kino Rakes, no?
13: Oo.
17: Ang pinumo sa Pinay ko na hait.
13: Oo.
17: So, di nyo lang sa Rakes. Yang patawag sa
13: abi ni mo pre no pre abi ni mo pre ang tanan ng mga foreigner diri nga naa diri sa Dumaguete or Negros naa mga retainer sila nga abogado basig mao po na sila gisaligan ba
17: no yes tanan
13: pero kani mga abogado pod nga mga retainer pod nila nga mga Pinoy nga mga abogado advice pod ng inyong client attorney. Kay matod pa ni Mayor Presidias, dahil kuno ang kamahoo sa Pinoy, may kuntag kamahoon pa. Kay kung magsumbagana ay padagan makita. O sekretohon, kay matod pa ni Vice Governor Presidias, dahil kuno ang kamahoo sa foreigner, may mag-uiagig sumbagay. O sekretohon niya nagdunggab, kanangit-ngit kang dako.
17: Muna, listen na kita.
13: Listen na! Di ba?
17: Yeah, muna siyang iwanan. Nanawagan na siya, yeah, to be English ganun nga. Don't abuse our laws here. Just like in your country, na doon na po may inyong balaod. Na kami po mo, at kami dito, mag-kinto sa mi, mag-kitling sa mi. Di siya pwede nga mag-busar mi.
13: Pero, ang anak karoon, pre, kaya nakita mo na, o samay karoon ang action karoon ni Vice Governor Presidias?
17: Muna, magkuha siya yung mga detalye o data sa mga. ang ipatawag mo ato sa last Bureau of Immigration, BIS, Bureau of Immigration, ha? Di man patuo ko nung nagbang barangay, katawaan ng barangay na to, no? Di patuo. So, ang mo nila, dito na lang dyan sa kwan, sa Bureau of Immigration, pa-check in back na lang, eh, yung kaso dyan, i-deport din sila, yung kaso.
13: Pauli-una dito sa ila,
17: ha? Obe po itong, alam ko din mo, retainer sila, ang abogado ko sa
13: break. Na-a!
17: So, ang kwan, kanyang magong itong amigong abogado ko, buha mo po eh, itabuha ko lang kwan ta,
13: ay makasabot magtapre sa trabaho sa abogado. Pero kaning ato alang nga gadawat man na sila og kada binulan hatag siguro na foreigner advice nila ng mga foreigner ing ana. Pero mas ganahan pud mga abogado makadiskrasya ang Pinoy para ang foreigner budagan pud
17: niya.
13: May hundayon, may acceptance pay 8,000, appearance pay 10,000.
17: Labi na kay Balayran, nagipalit bago sa kinan, kay Balayran,
13: takot-takot. Oh! Bahala na pildihonin ang kaso, okay? May acceptance fee, 80,000 or 220,000. Ah, mo ingon po niya ang asawa lang, okay, attorney, okay. Lame ating bayad na sa sakyanan?
17: Lame ating bayad na.
13: Oh!
17: Si Judith, happy na si Judith ba?
13: Ha?
17: Happy na si Judith.
13: Hapit na si Judith.
17: Pero si Judith lang yun eh.
13: Pag si Judith, ang musunod anak, mudiman naging si Judith.
17: Judith,
13: mudiman lang ko Judith. Mauna siya, pre.
17: Yes, si Judith. Labil na si Judith, maningil na si Judith.
13: So, maghinaot lang ka, pre, nga. Ang giyaw yan ni Vice Governor Pritz Diaz nga. Madayon. Dilit na ka na bang, basing makaino sila nga. Istorya rin na ni Vice Governor Pritz Diaz. Mas maayo nga, mapasampulan yun ni Vice Governor Pritz Diaz. Kaya, basi ko niya, magkaingot ang mga tao, ay, kapa-interview naman to si Vice Governor Pritz Diaz sa K5. Kaya kita, kanil akong programa pre, holding gross ba yan eh? Basi ko niya, lahiun pagsabot sa taga-negrosanon, ay, ikuha naman to ni Vice Governor Pritz Diaz. Kaya ang programa ni Rick Santos, hindi ka manig kanlaon, padulong og bayawan para mabatian lang. Pero mas maayo po ang Vice Governor Pritz Diaz, action eh!
17: So, ato na i-follow up kita, Rex?
13: Oh, i-follow up ka nga, Vice Governor Pritz Diaz!
17: Di ang mapulong ni pang-sulti din.
13: O, kana mga pulong ni pang-buhian ni Vice Governor Pritz Diaz, kinahanglan na i-resulta!
17: Muna siya.
13: Hakay! May manig atong programa, taman raaning, laan taman, tapos taman rapong dawin. Whole ni Gross, tabok pa ni Sibo, abot pa ni Uga, si Kihir sa radyo, ha? Nga naka-live pa ta, live streaming pa ta. Kinanglan himuon yun na ni Vice Governor Pritz Diaz. Kaya basig makaingon sila mga, napa-interview naman to si Mayor Pritz Diaz kang kitpagroy kay para makita iyang kagwapo. Oo, lain na niya huna-huna sa tao.
17: Ang constituency po ni Vice Governor Diaz, iliaras sa sato, tibok negosuin ka.
13: Oo, tibok Pilipinas.
17: Atong pagkuhan, atong kapag paboton, pero nindot. At least ba, doon na nagsugda na ni Vice Governor Diaz, no? Naabot na sa botan, o doon na himuon siyang paga, may himuon na kumahin na ng reklamo ng foreigner.
13: So, matag lunis ba, pre, si Vice Governor Pritz Diaz, magkita ba muna sa legislative?
17: Actually, lunis mag-inanggol ito, Vice Session.
13: Okay, kung pwede, ato ma-interview live para mas lahi mag-ibtog dagang patag-pangutana, kahit ka na-interview mag-ibtog, marag-short na ito pangutana, mas maayo matagaan na ito sa kuras, ma-interview na ito.
17: Sige.
13: Kaya, basi maabot mo lang ang panahon, katawa lang ka sa foreigner, ha? Wala rin yapon na foreigner, katawa-katawa lang yapon.
17: Kaya itong English na ito, Vice?
13: Oo, in English na niya. Pero kung may resulta, katong gareklamo ka nga Mayor Pritz Diaz, o kung resulta, gari mo reklamo na ako kay 24 hours, resulta, 3 days, resulta. Pero huwag yan na, ako, wala ko gaalsa sa akong sariling lingkuranan. Okay. Kung wala'y aksyon si Vice Governor Pritz Diaz, kanang wala doy tango, katong gareklamo, gari mo sa ako, 3 days. Tanaw na ito sa bilidad ng mga puang mga premier. Puwira lang sa mga premier na tarong. Okay. Kaya naman tayo mga kaila po ng mga foreigner, mga taruman po, mga professional. Pero kanang ingana ng mga foreigner, mga adusante na kayo, ubos ang panglantaw sa ito, ah. Kung walay tango si Vice Governor Pritz Diaz, dari siya ako, ah. Kaning tango na ako, akong panutlon.
17: Okay, Kiba Vice. Pwede niyo mo i-English, kan panawagan sa mga foreigner na
13: nila. I cannot speak English because I'm a low-grade.
17: If you have a chance to talk to the foreigner na naminaw, Kiva Bryce.
13: Oo, pero paan lang. Kana ba nga, mahinaot lang tayo na maaksyonan yun ni Vice Governor Pritch Diaz. Kay basibag samot na takatawa na barangay gani, o katawaan ra. Pagkabot sa Vice Governor, awa lang niya po, useless. Samot na katawaan ta.
17: At yung hinaong ito ni Kiva Bryce na basog na pagkakuha natin sa mga kuhaan malangyawa, ano? Para makuha po na ito, mapala po na ito kasi mga buso nila.
13: Abita!
17: Yes, Kiva Bryce. Dito ang gig, undaway na media, wala nila ang signal.
13: Okay, Pre, sige, God, Pre.
17: Nalamat mga K5 na sila K5 Roy, August Busti, the first campion ng balita, sa Biso Publiko, Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
18: K5 News FM, live report!
13: Okay mga siligan, shocking pagpaminaw, report ni K5 Roy Bustillo. Diyan siya, basig na kayo mga mensahe, diya, pambasa ha. Basig na paabot ng uban niya, doon kayo mong ipabasa ni Rick Santos at Diyan siya. Basa!
19: Gika ni Joe Ibasa siya nga shoutout ni Madeline Salamuring Hamandron, Andrea Balila, Kumari Kapitan Arlene Rosario, Kumari Lynn Aguarios, DC Gulabin, Nanay Lourdes Intatado, Kagawad at Carlito Bakod, Darwin Cornillo, Kagawad at Ernefor, Mayit Salvador, Maribel Abaya Saiko, Nandi Libra Katian, Marites Katian Ramirez, Gina Adalso Og, Aldrin Billy Pael, thank you sa pagbasa from Joy Ibasan with Love. O gika ni Kaki 5, Lulu Pidutso nga good afternoon, si Rex Pakandos ko sa taga Kandaon.
13: Kabalo ka, Lulu Pidut, wala. Kabalo ka na, wala. Pamilyar naman na, Billy.
19: Pamilyar.
13: Ah, sige. Mayo nga pagpaminaw karon ni Lulu Pidut. Diya sa may kanlaon po mo, ato ko kanlaon, kana mag-suray ta ba? Kana, puhon lang, puhon. Sige, go ahead.
19: O gika ni, Mayit Salvador siya nga, hi, Idol Rex, mayong hapon, pa-shoutout to my friend Joey Ibasan, Madeline Salamurin, Hamandron, Marites Arellano, salamat sa pagbasa, friend John C., and God bless. O gika ni, Ludi Sapetanso siya nga, good afternoon sa Rex. O gika ni, Mercy Kaligid siya nga, good PM sa Rex, pwede na ma-pick up ang imong gipalon, Rex, salamat.
13: Okay, ang kuan kaninga, di kuan naman to sa akong tao, kung driver, di sa may East Laundry. Salamat kayo, Ma'am Kadusali o Ma'am Mercy Kaligkin, ha? Salamat kayo nga, medyo mapaborang punta ninyo usahay. Nga, magkanat, kalas kayo kuan, sa nina. Sige, basta, kuan kayo basahon?
19: Usa.
13: Napay-usa, sige, bukya na na.
19: Ogika ni Saper, Rudy Bilando siya mayong hapon sa Rex Monitor and Midri sa Kanlaon. Shoutout lang ko sa tanang KSS leaders o sa among mga buutan nga SM, Steve Flores o sa among mga reporters. Salamat sa Rex. Keep safe and God bless.
13: Okay. Salamat kayo taga Kanlaon. Ha? Salamat sa kanunay ninyong pagsubaybay sa akong programa. Murag pila na katuig nga wala ko nakaana sa Kanlaon. Apuhon. Basig masaag tabi ha. Kanabang gusto ta nga dili ta magpadisturbo sa kay usahay masabado Domingo narata sa balay na gihapon usahay mo sugsog mo asdang gihapon nato dito kay tungod ba aning mga problema sa uban nga kada ba para di na mo mahago advice lang nako ninyo basta ginagmay lang ay namo pag-adto sa balay kanang layo bitaw mo kay ang pamasahe total dali lang man na istoryahan. Sa bagay, kung bukat-bukat na yun nga problema, pwede mo makipersonal sa ako. Kaya, kanabang ginagmay lang, ay namugadto na ako, kaya pamasahe ba yan, maluoy punta ninyo, ha? So, wak naman dito igong oras, nasunod na ito sa critical nga oras, kung wak napunta po ko na. Pero kanto nas dapling sa mga landslide area, ay magkumpiyansa kay medyo ulan-ulan. Katong mga motorista, hinahinay lang mo kay lisod na unya, basig unya, mabulandos mo.

0: Okay mga siligan, shocking tig paminaw, wala na taigong oras, ang istorya di gid mahurot pirang oras nagakaupos. Wala na sigsikin sa makapukan sa akong baruganan. O wala na sigsikin sa makapatindog sa akong balahibo galas lang sa tao nga akong ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Dilang kuban sa mga baliktad komentaryo. Sa ngala sa abong station manager kay Pab Sir Benny Cabusao. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pab Obanya Naligan. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation K5, Sir Iljan Castaño. Akong sparring partner sa PICAS Lawa. K5 Engineer Bill Racuma. Sa ngala sa mga Chief Engineer K5 Abo Duin. Kung kinatibok ang pwersa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. Maing hapon kaninyong tanan, ladies and gentlemen. Kini si K5 Rick Santos Candos, kanunay na kamaitisi. DTX500 Capsule, D3 Bio, X10 Food Supplement. At ang iyang sunod na programa sa K5 DB na Tindog o sa K5 Rupa DB ho. Sa mga balita, panghitabo sunod sa 24 oras, international o local. Sa mga police report. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, Dalagun ang Diyos. Kandos!
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: D3 Bio!
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio! D3 Bio!
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako liso lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na bali sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom ang DTX500, makatamang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. May kayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pagginom DTX500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX500.
3: Mabalik sa mga butika.
5: No one ang makaugga na sa kama.
3: Masinug.
5: May diabetes ka.
3: Mag DTX500 na.
5: Ang DTX500.
3: Adlay powerful extracts
5: nga phytochemicals
3: o antioxidants
5: nga gigan sa palaya
3: o desugared sugar cane.
5: Mga organic compound.
3: Yeah,
5: di matok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit. Kay daghan mo kwarta, ipalit o dili healthy nga pagkaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-MITC ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, MITC.
8: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotihay ko sa sigig kaon o parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og MITC 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI. Kung nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa MITC kay epektibo jud kaayo.
8: MITC, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. MITC,
10: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang aking ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. MyPC ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin, isa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Nisulay ko o tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa MyTC, garantisado o epektibo gayon.
1: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. MyTC, MyTC. Subok nga ng mga eksperto. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Ang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamahang ang butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubon nagsipunon nako. Nagtiko og MyTC 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, strobo sa akong pagsikila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi bintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, yung vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced C.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag Clinicas 4 Biotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas 4 Biotic.
3: Gah, ma-choy ride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-choy ride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sa ganyan, driver. Extend, lover.
1: Extend, supplement for men.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Longabo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras, alas 6:03 sa gabi.
1: D3PIO MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3PIO Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3PIO Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
6: Mayor Gabi, siyudad sa Dumaguete, Gyo, sa tibuok probinsya sa Negros Oriental. Anaay na sa betong online hug na sa tuang D3 by Evening News kasing Hulyo 13, 2020.
7: Kita-kita live sa mga official Facebook page ng K5 and News FM Digital Dumaguete o mabati usap, pinaagi sa manakukap karoon sa D3 by Evening Newscast.
6: Kami mahatod kaninyo sa mga nagunang nga balita karong gabi. Una ako si KK5 Divina Tidog.
7: Uga ko sab si KK5 Rufa Javero.
6: Sa ito ang mga headlines, ito mga balita. Nahatod ka nato sa Mite C, ang alkaline-based na vitamin C. Headlines! Santa Catalina Police nakasikop og 33 ka wanted persons sulod sa unom kabulan nga mga operasyon.
7: PNP Negros Oriental nakasikop 107 ka wanted persons sulod sa kabulan nga operasyon.
6: 39 anyos nga lalaki nakitang patay sa suba sa Baisa City.
7: Barangay Buntod Bakong giilang

0: ay sunog sa Osaka PUB sa bangko.
1: Sa balitang sports, NBA Frank Vogel gikuha sa Warriors isip ang siya 8 head coach.
0: Sa balitang showbiz, Taylor Swift nagbayad ng 10 million pesos na permit sa New York para sa iyang kasal.
1: Nagkita Mark K5 ang ato ang mga detalye sa ito ang mga headlines ng mga balita karong gabi na o karon sa ito ang kompleto ng detalye sa mga balita ulit sa balita. Malang pusong nasikop sa kapulisan sa Santa Catalina ang kinatubok ang 33 wanted persons. 18 ni inigilang other wanted person o 15 ang most wanted person. Ato sa ilang mga presyon gikan sa nirohang tod Hulyut Jess Dusmila by the Assize.
0: Kininga kalampusan na napakita sa hugot nga paghukod sa mga otoridad aron masiguro ang hustisya o kahusay sa komunidad.
1: Gawa sa pagpangit sa mga wanda, nagparang usabang ilang mga operasyon batok sa iligal nga droga o iligal nga sugala sa kampanya batok sa iligal nga droga na katalang kapulisan o gasize ka operasyon nga merisulta sa pagkariso sa size ka tao pagkumpiska sa 15.5 gramos sa shabu nga mukabat sa 112,200 pesos.
0: Sa iligal nga sugala, adunay siyam ka operasyon nga ginusad nga merisulta sa pag-aresto sa 12 ka-individual o pagkasakmit sa 1,053 ka-pesos nga kwarta.
1: Wala usab gipasagda sa kapulisan ang pagbawi sa mga loose firearms diin pulo ka-presyon ang gihibo, dos ang ginakop o gadjas ang kinabutong armas nga nabawi.
0: Lugang pa, aktibo usab na nagipatuman ang kampanya patok sa pagpayuhot o mga smagod ng sigarilyo, dilimang ka-operasyon ang gihibo o nasakmit o mga kontrabando na mukaba sa 1,024 pesos.
1: PNP Negros Oriental nakasikop og 168 ka wanted person sulod sa usa ka bulan nga operasyon. Sa kompleto nga detalye atong gadawaton si Kaki 5 sa Real Arep. Kaki 5 sa IK 5 mo.
2: Okabat ang gato si 167 ka wanted person na nagpan sa kapulisan sa lalawigan sa Negros Oriental. Aton sa ilang sa kabulan nga operasyon, 12 sub ka regional level, 23 ka provincial level, og 20 ka city municipal level, og 12 ka ubang mga wanted person. Sa kapanya batok sa loose sa firearms, sa 63 ka operasyon, ay gimo ang resulta sa pagkakop sa 10 ka mga individual. Samtang sa 63 ka mga nalaing mga klase sa armas, og deposito sa 8 ka armas, og ganun ang inabukan si 72 ka mga firearms, ang nahipo sa kapulisan, atol sa ilang uplan sita o uplan katok. Samtang doon na sa dinominos 59 ka operasyon sa illegal yasugal, diin 21 ka mga individual ang nadakpan. Tawano sa kapulisan ang tulog ka serswaran, kaya nisangpon sa pagkakumpliskan sa tulog ka mga ilang armas na bigo. Para sa mga kapulisan na matod pa ni Colonel Timon Alam, Provincial Director sa kapulisan, sa Ladwigan sa ilang operasyon o kampanya sa nakinamang kriminalan din sa atong lalawigan. Palitay na bati ito dahil kanino sa D3 Bio, DTX 500, og Extend Pod Supplement. Kick 5 sa Iriel, DTX 500, pas kami ka palitay sa servisyo, pelikong kreo sa Negros, Kick 5 News FM.
3: Kick 5 News FM, live report.
0: Daghang salamat kay K5 sa Iriel, Repe. Ug sa laing bahin sa ato ang balitang lokal, padayon pa karon ang dugang investigasyon sa kapulisa sa Rakbayan sa Bai sa manmakitaan ang usa ka 39 years old nga lalaki sa Suba, Residyo Kanbantog, barangay sa Bahan Bai, City Negros Oriental, alas 12:30 sa Mutua, adlaw nga Domingo, Hulyo 12.
1: Sa pagsulat ng balita, wala pa hingali sa kapulisan ang bigla. Sumala pa sa kapulisan sa Rakbayan sa Bai nga ang biktima duha ang naanod sa kusog nga baha sa nasangpit nga lugar.
0: Ang biktima nakaangkon kini og mga sama sa kalawasan human maanod.
1: Ang kapulisan naghimos na og koordinasyon sa City Disaster Reduction and Management Office sa pamilya sa biktima ug mga opisyal sa barangay bilang kapulisan para usab ilang usab nilang dugang ang pangita ang padayon usab nilang ang pag-imbestiga sa kamatayon sa biktima.
0: Katapusang bahin sa balitang lokal, Barangay Butud Bakong, giilang ang mananaog, Seniors Category Basketball Tournament 2026 sa LGU Bakong. Anaasa pa si K5 of James Mandukilio ka K5 of James e K5 Mo.
3: K5 News FM, live report.
4: Nakuha sa Barangay Butud Bakong ang 2026 Senior

0: Kategory Basketball Championship, pahuman sa usa ka talagsaong kampanya nga gimarkahan sa teamwork, disiplina, determinasyon o talagsaong sportsmanship. Nagpakita og kalig-on og kalinaw sa tibuok torneo ang team nga diin nakahatag og impresibo nga performance alang sa trend og masiguro ang titulo sa kampeonato. Ang ilang kinaugan nagbaruga isip pamatuod sa dedikasyon sa mga magdudula sa liderato sa mga coaches ug sa walay hunong nga mga suporta sa komunidad sa Barangay Buntod. Ang kampeonato nagdala og garbo ug dungog sa Barangay Buntod nga nagsilbing inspirasyon sa mga nagtinguha nga mga atleta nga magpadayon sa pagpaningkamot alang sa kahusayan sa sulod ug gawas sa basketball court. Ang balita gikan sa News Center, kini si Kaki5 James Ditre Bayo Bandukilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kaki5 News FM.
1: Balita regional ba ka K5 ato dai kanato sa DTX 500. Ninay nga adto sa 10% ang inflation rate sa Central Visayas di atong Hunyo 2025. Ubos sa 10.8% nga natala sa Mayo tungod sa pag-inay sa pagsaka sa presyo sa transportasyon o pagkaon.
2: Sumala sa Philippine Statistics Authority kan PSA kini pagkunhod di pahinabo ilabi na sektor sa transportasyon nga miubos nga tuod sa 16.8% gikan sa 21.9% sa Mayo.
1: Isad pa sa paghiday ang pagkaon og pabiling pinakadakong nakaamo di sa kinatibuk ang inflation sa rehiyon nga aduna ay 5.58%.
2: Ang PSA na pahinungdog nga usab nga bisan pa niini nga datos mas mahal gihapon ang gasto sa panginabuhi karon kung itandi sa mga panahon ni atong Hunyo 2025.
1: Kini nga tahog ipresentar ni PSA Regional 7 Wise Regional Director Wilma Perante ato sa usa ka press conference dito sa Panglao Bohol ni atong Hunyo 2025.
2: Duga nga balitang regional, gipakusog sa Sugar Regulatory Administration o sa mga lokal nga opisyal ang monitors o pag-spray sa mapagtadong umahan gamit ang mga drone aron din na mukhaila pa ang red stripe soft scale insect.
1: Kini nga matang sa pesa na pag-aos o daotar nga focus sa pagpamino sa abilidad sa katong sa pag-photosynthesize o nagpahinabo sa dakong pagkunod sa kalidad sa asukan.
2: Inus gan usab karon ang hingpit nga pag-inspeksyon sa mga binhi sa tubong ikan sa ubang dapit aron masiguro nga dili kini kontaminado.
1: Ihangyang tira magumang ay reportayon sa motoridad at bisan unsang timainan sa investigation sa ilang pananoma aron maprotektahan ang ilang industriya sa asukan sa probinsya.
2: Tatakusang bahin sa balitang regional. Siko pang usa ka lalaki sa gipahigayong by-bus operation sa mga sakop sa Talibon Municipal Police Station sa Puroka 7, Barangay San Francisco, Talibon, Bohol itong Domingo, Hulyo 12, 2026.
1: Ang suspect, usa ka 67 anyos nga gila sa kapulisan isip sixth level individual o residente sa mao nga dapit.
2: Nasakmitikan kaniya ang ituuhang shabu na may gibugaton nga 4.58 grams o kantidad nga 31,144 pesos.
1: Nasamtangan na karong giproseso ang pagpasahog kasong paglapas sa Republic Act 9165. Batok sa suspect nga naanda sa kustudiya sa kapulisan.
3: Balitang Regional. Balitang National.
2: Ang mga balitang national hugpa nato sa Mighty C alkaline base ng vitamin C. Si PNP Chief General Jose Melencio Tatis Jr. may saad nga ang Philippine National Police kan PNP magpadayon sa pagsuporta sa programa sa gobyerno na pasiuda sa panaghiusa, patriotismo, pa-depensa katungod sa Pilipinas sa West Philippine Sea kan WPS.
1: Kininunod sa pagkapit sa PNP sa National Peace Walk na nagigipahigay ni Atong Julio 12 sa Quirino's grandson paghandog sa ikadyas ng anibrasari sa 2016 South China Sea Arbitral Award karagila sa katungod sa karagatan sa Pilipinas.
2: Marinier Tatis, lapas sa patunay sa kainaog kahusay, ang PNP nagbarog sa pagigiusa sa panikamot sa panalipod sa nasunong interes pinaagi sa malinawan o legal nga paagi.
1: Nagpasalamat sa Defense Secretary Gilbert Chidoro Jr. sa PNP sa pagkapit sa kaliukan ng separahin nga suporta nini sa pagdepensa sa Biranya sa nasod.
2: Aging tubag, iumatulang Nier Tatis nga ang PNP nagpabilin nga kauban sa mga inisyatibo sa gobyerno ano mapaligon ang panaghiusa, patriotismo o pagpanalipod sa Biranya sa Pilipinas.
1: Alas 6:16 nga hatod ka oras nga hatod ka nato sa ito ang DTX 500. Narawagan si Senador Rodante Marcoleta sa iya mga dumadapin nga iparay ng pagpasiugda sa transparency, accountability o justisya o demokrasya.
2: Sa mensahe nga gipost sa iyang Facebook page atong Hulyo 11, iyang gipahayag nga bisag temporaryo sila magkabulag kinahanglan padayon sila sa ilang pagtingwa sa kalinaw, kahapsay o kauswagan sa nasud.
1: Si Marcoleta na nakaroon sa Philippine National Police General Hospital. Uman sa iyang pagkasikop na itong Hulyo sa isang usag asong planner gilambigit sa iyong mula gideklara ng kontribusyon sa kampanya nga 75 milyon pesos na nagpabili siya gubo sa obserbasyon tungkol sa hypertension o guban pang isyo sa panglawansa.
2: Iyang gitapos sa iyang mensahe pinaagi sa pahayag o paglaom nga sila makita pa usabo man sa tabang sa Diyos o nagpahayag sa iyang gugma alang sa iyang mga tigpaloyo.
1: Samtang sa laing bahin ang implementasyon sa usbaw susulan sa mga minimum wage earner parain sa dili pa matapos ang Hulyo.
2: Sa Labor Secretary Francis Tolentino mihatag ni ini nga kasiguruhan kuman sa pagalangan sa rollout ngorin ang gitakda sa Hulyo 19.
1: Matod ni Secretary Tolentino, ang usbaw susulan magsugod sa Hulyo 25.
2: Ipasabot niya na ang pagalangan tungod sa proseso sa publikasyon bahay sa usbaw susuhulan o sa kamerundanong lakang sa paagi sa Jolie.
1: Iyang namatikdan nga usbaw susuhulan ipatuman una sa National Capital Region sa dili pa ilusad sa Region 4A or Region 7 o Central Luzon.
2: Kahin duman nga unang ipatuman ang 60 pesos nga usbaw sa mga minimum wage earner sunod sa 25 pesos nga usbaw sa
3: 2027.
1: At tapusan sa balitang national, gisa ulo kagapong adlaw ika-just nga tuig sa kadaugan sa Pilipinas sa arbitral ruling batok sa pagpangako sa China sa West Philippine Sea.
2: Ipahayag ni Senator Loren Legarda na kinimong desisyon na nagwabilin nga ligong taming sa atong soberanya o mga katungod sa kadagatan subay sa internasyonal nga balaod.
1: Ipasabot sa senador nga mao ang kadaugan dili lamang usa ka legal nga kalampusan kundi dili mahinungdan nga proteksyon alang sa paginabuyan sa atong mga mananagat.
2: Ipasidan ani Legarda nga apaday og resolusyon sa maong dapit nagdala og dakong hulga sa seguridad sa pagkaon o ekonomiya sa maudunayong nga Pilipino.
1: Tungod ini gawhag niya ang kagamhanan nga padayong barugan ang maong desisyon aron masiguro ang kagmaon sa mga komunidad nga nagsalig sa kadagatan.
2: Bali sa international, hatod ka na ito sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. 12-27 katawo ang namatay, 83 ang naangol sa sunog, na naitabo sa ka-PUB sa Bangkok, Thailand.
1: Sumala sa mga otoridad ang insidente na hitabo sa distrito sa Chatuchak sa Kaluhan sa Thailand.
2: Sumala sa isang investigasyon o aksis sa mga survivor, kusog nga mikatap ang baga nga aso humanang sugod ang sunog.
1: Tungod din, nagka mga taong misulay sa paggawas o pipaingon sa luyo sa establishmento dool sa mga kasilyas.
2: Kapan sumala sa opisyal ang maong paba kung PUB, kikitahong walay fire exit, hinunan nga daghang tao ang natanggong sulod.
1: Nagparay ng mga otoridad sa pag-imbestigar sa hinungdan sa sunog o sa bisan unsa posibleng mga paglapas.
2: Balik sa sports, sulit ka na ito sa DTX 500. Sumala sa mga taho, kinugang sa Golden State Warriors si Frank Vogel sa ilang coaching staff aron magsilbing associate head coach ubos si Steve Kerr.
1: Si Vogel kinsama ang iyong ulo sa Los Angeles Lakers ngayon sa NBA title na itong 2020. Mubulik ang Terry Stotts sa kinsama biya sa staff sa Golden State o ni Jerry Stockhouse umas sa 2025-2026 season.
2: Si Vogel, 53 anyos, migahin sa miaging season isip assistant coach sa Dallas Mavericks. Kiniyang unang tahas si assistant human sa sunod-sunod ng mga higayon na himo siyang head coach sa Indiana Pacers 2011-2016, Orlando Magic na 2016-2018, Lakers 2019-2022, o Phoenix Suns 2023-2024.
1: Ano na siya record nga 480-422 isip head coach o ganda kapangulo sa mga team ganto sa playoffs sa walong kahigayon nakip na ang sunod-sunod na pagkabas sa Eastern Conference Finals upan sa Indiana na 2013 o 2014 sa wala pa yung kuha ang titulo upan sa Lakers sa COVID bubble.
2: Balita Entertainment, ganito si DTX sa Coffee Mix, nagahapi ka na, nagka-detox sa kapa. Si Taylor Swift ibayad $160,000 o katumbas sa halos sa 10 million peso sa New York City aron makuha og permit sa iyang kasal nato sa NFL star nga si Travis Kelce sa Madison Square Garden.
1: I-confirm marketing ni New York City Mayor Zoran Mandani din gibayaran ni Swift ang yatanang kalasuhan sa dukadlaw nga kalihukan.
2: Nagpilusab ang bayad sa paghatag o mga security sa mga itambungan kini sa pila kagastos ng mga celebrity.
1: Wala mag-isigot ang mayor kung pila ang nagastos sa billionaire pop singer sa kasal. The hashtag sana all.
2: Di kasal.
1: Million-million. sana all, no? Million-million. Pero kung ano na lang, pinagyan na. Okay na mag... Bahala na ug atura sa simba ay sa ano sa mga mayor magpakasal. Okay. Diba at least sa kasal. Pero kadalasan karon kay di na magpakasal.
2: Mm-mm, sana lang.
1: Oh, gawin na lang no, gawin na lang ang gusto mong pakasal. Mang parang ako ba mahadlok matali. Diba? Oo.
2: Pwede na kagawas daw.
1: Oo. Pasin niya mapareha sa langga. Matali. Diba? Oo. Kaya listen to kayo, uy. Marag imong magduha-duhaan. Pero kung kunakay commitment sa imuha nga partner or sa imong soon to be kanang imuhang mahimong asawa, mahimong abana, syempre, dili gyud ka magduha-duha, diba? Ay nagtulutulong. Pag itong naglagkob sa itong D3 by Evening Newscast, saning adlong Lunes. Happy Monday ka K5 Ma'am Rufa Devero.
2: Yes, happy Monday ka K5 DJ Ma'am Tisan.
1: Yes, hello my best friend Balidang. Hello to you, Danis Makabalik. Lami kaya hang ano dahil. Nag-bake-bake naman ni siya.
2: Na siya new hobby.
1: Oo, iyang new hobby. Singeris pa. Oh, di ba? Sana all ka last loan. Si Taylor, ang magunang million-million iyang pagkasalon. Oh, mag-ano pwede siya? Ano? Singeris. Oh, siya akong kwaong kuan. Kanang igmukanta ganina eh. Siya akong kwaon. Ito maglakaw ba?
2: Oh. Kamuha ka sa aisle.
1: Oo. Oh. Oh, yeah. Ikaw ba akong himuon o ano?
2: Bachelor girl, nasanay mong ngayon.
1: Balidang, kamusta imuhang pag-bake-bake diha, Balidang? Super lami, yummy. Ganahan mong mo-order na. Chat dahin mo ni Danis Makabanig. Oh, Doni! Si Don Dips. Oh, dili nakasad, oh. Mapag-gcash na si Doni, oh. Doni! Yes, hello to you. Don Dips. Oh, si ni siya? Si Chacha Boy in the morning. Alrighty, maayong gabi na mga itong naglangkop sa itong D3 by Evening News kasing Adlong Lunes. Of course, salamat sa mga naka-hook up karong gabi una. K5 News FM by 1. K5 News FM sa Ambon Gida. K5 News FM, Bashaton, hello ka K5. Danis Makabarig. Of course, sa imuhang mga kauban niya karoon. Ikaw rin sa niya karoon. And naluto na. Naluto na. K5 ako. Hello to you. Of course, yes, sa my K5 News FM Tanhai, K5 News FM Baisa, K5 News FM Mayungon, and K5 News FM Maykanlaon. Alright, as usual, no, hindi po yan itong mga nag-comment sa itong Facebook Live, sa itong K5 News FM Digital, Dumaguete. Mm-hmm. So, Sir Ethan James Armando, hello to you, sir. Salamat sa imo nga pahay.
2: Ka nga o Mayor Floor, good evening. God bless ang tesay, Ma'am Rufa. GDX Coffee Mix, lami kaayo. K5 News FM, your number one. Shout out, Joseph, Florie Maritas, Ruby, Christiana, Eileen Diday, Hannah Joy Ibasa, Nabudloy, Marisa Pilo Boyet, Rene Toto, Tata Digit, Oliver Escoy, Jomar Presi, Albert Rose, Ramil Chito Nestor, Sarana Minaw, Solilu Sarina Yungon, Thanks of the Sai, and Ma'am Rufa.
1: Alright, and Madeline Salamoran Hamadron, good evening, K5 Rufa, K5 Divine. Shout out to Joy Ibasa, watching live from Poblacion, Santa Catalina. Thank you, mga ma'am. You're welcome. Alright, naluto na ko no. Patilawa tabi. Oh, gira ka mo order day. Mag-birthday si Mami Rowena, si Daddy Joel. Ina na ni si, ano?
2: Kasi niya, nag-bake siya, nag-bake.
1: Oh, mga cake, mga brownies, mga ganon. Mga butter, ano to? Ang susunod ito yung gibake, balida. Ah, basta nagana siya yung, ano, gina-bake-bake diha. Oh, super yummy. Lami, parihan niya. Arite, salamat. Donny, Dondi, oh. May pag, ano, pagpamina diha sa may bayawan. Mm-hmm. Nila ni Miz Aying. Of course, sa inyo sa kamamorelin kang Natalie, para sa bang mga K-5 News of mga nag-hook up karong gabi una. Pero sa ito ang D3 by Evening Newscast. Happy birthday, by the way, sa mga nag-birthday today. Yes, it's July 13, 2026. So, basing nag-birthday ron. Birthday yung mamirwan na dahil, ano?
4: Kumana? January pa.
1: Ah, January pa. Year, January 15?
4: January 30.
1: Ah.
4: 30-31. January 30.
1: Gaano pa siya, oh?
4: 30.
1: Gibake na ako ang silingan. Hoy! Mangluto, makagsilingan. Good evening with Budbud with love. Oh, kana. Lamig kayo ng Budbud. K5 Chief Tech Engineer. Diha, Melvin Banico. Diha sa may bais.
4: Oh, race, wala pa siya na abot.
1: Oh, wala pa ko diyahang siomay, eh. Ma'am Joy Fry! Hello, Ma'am Joy Fry! Mayang gabi, Ma'am Joy Fry. Of course, atuang nga mga namino karoon, public vehicles, mga private vehicles, nga nagtuyok-tuyok karoon ng gabi una. And of course, panulong sa inyo hanga pauli. Biya, ang gabiyahe ka mo karoon niya. Orasa! Oh, mayang gabi. And salamat sa pagpamino, sa pagsyon na sa K5 Luza Farm, 97.7 Dumaguete. And gusto ko sa atuang mga avid listener as well. You'll be well, Zaka K5 Pastor Jer Ayuban at 6:30 in the evening. Advance happy birthday no ni Kuya Ray, the father of our CEO, Boss Doc Ramiloy. Ngato aron siya sa Japan. Ato siya celebrate siya hanga birthday. Advance happy birthday, Kuya Ray. Oy. Of course, ato ang... Wala nang ukuras.
4: Wala nang kadalik. Happy naman ang time.
1: Sir Melvin, patilok ko si Bong Budbud. Okay, gihatdan ko siya rin balida. Pero gadali siya. Oh, paspas kayo siyang nigawas.
4: Mabuno niya newsroom siya. Oh,
1: Mabisay. Hala, salamat. Wala na siya. Director na siya. Gadali ko na siya.
4: Wala kayo sinilantaw na mo sa away ko.
1: Wala na siya. Oh, samuang ano diha, Chia, sa India. Samuang hatikation diha. Oh, pagaan na to na siyang hair. K5 Don, si Bill ako na mag-ano ato kay ingon makaganihan nga si Bill imong isugo. Si amo nang giingan si Bill ikadaghan na. Dugaya baka type pa paskuya abo gabi kay paspas.
4: Oo, oh, largo na kay Sir Abo Bill. Dali kay siya maka type dai.
1: Oh, dugaya ni mo oy. Bye, Baniday! Thank you so much. Wala na igong oras. Nakala ninyo sa ito ka CEO, Dr. Kermel Oy.
4: Sa mong area manager, Mayor P.O. Ligan.
1: And is ito ang station manager. Oh. What are you? Why good to that, sir? Ingo si Sir Aita. Yes, and well, station manager, Sir Vernie Cabusao.
4: Sa itong technician sa Pigas Lawa, K5, Bill Andrew Racoma.
1: Ako si K5 DV, natin do.
4: Huwag ako sa siya K5, Rufa De Vero.
1: Para sa kampiyon na balita, Sir Bisho, Publiko Kalingon sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty Sea, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty Sea. Highly recommended kaayo nako ang Mighty Sea sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty Sea, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty Sea.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabuklayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Sporbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Max Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection, na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotic, pas-pas ang alibyo. Max Clinicas Sporbiotic sa adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig nga gabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay.
3: Muling buhayin mo.
1: Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: Higalaan nyo na bati ang Tolomanon Bible Expose on the air. O kung kamo adunay mga pangutana, sugyot man o mga hangyo, mahimo kamong magpadala sa inyong mga tampo ning atong Tolomanon, pinaagi nining atong mga contact numbers 0964-190-7541 o magkontak usap kita sa 0926-331-9987. Dalaygon ang Diyos o magapanalangin ka na kung
1: K5 News FM,
2: sharpening the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Ako si Inara.
5: Pajud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako hindi sulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
5: Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
3: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
8: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Inaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay. DTX 500.
6: Adlaw-adlaw.
8: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
6: Sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
10: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo pala, daw kakaulihin na sa iba. Nabuklayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
12: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Zero, makal na sa mga butika.
1: Kasagit ang dyan, Magclinicas for Biotics. Gabutod-butod ang dyan, ug wala mahilisan, Magclinicas for Biotics. Gatapang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang dyan, Magclinicas for Biotics at Lamatang. Mapanit sa inyong nasuki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulant.

0: ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkapiko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
2: D3 Bio.
5: No one ana makaugana sa kama.
6: Masinug.
5: May diabetes ka.
2: Ang DTX 500 na.
5: Ang DTX 500.
2: Adunay powerful extracts.
5: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidant.
5: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugar, sugar cane.
5: Mga organic compound.
2: Nga effective.
5: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Investingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali lakay ko magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsikulila kay sige kong absent. Mauna na nga, giparitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kad pag tik na ko og Mighty C, dili na jud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C
3: sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw ga kaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanit sa iyong nasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: Kung si Juni, taga-Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Wala mo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Tier 3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: Tier 3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Tagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabakakabutika.
6: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
8: Mabalik sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kakampyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. Shocking the lives of the Filipino.
1: D3 by Health News.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tajud kayong akong blood sugar.
3: Ako hindi solay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
4: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramiloy. Ako na ginaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Atong pag-aisgutan karon kabahin sa ketones. Kung moingon ka ketones or GP, ketones nga naa sa D3 Bio.
6: Yes.
7: Dako jud kaayo nagtabang sa ato ang brain. Maayo ni siya sa Alzheimer's disease, dementia, Parkinson's, gawas sa gahatag ni siya sustansya sa ato ang brain cells, gipagawas pagyud niya ang tanan nga toxin nga naa sa aton brain.
6: Nga maoy hinungdan sa migraine, usahay, sakit ulo, kayang-kaya jud ni D3 Bio, gikuha ang tanang mga basura sa imong brain. Padulong sa glymphatic system o gahatag energy si mong brain pinagi sa ketones.
7: Mojo nakanindot anang og nakamaayo anang D3 Bio Sir GP kumpara mo sa plain D3.
6: Gawas pa nga gapamaayo sa atong kidney ang ketones, gapamaayo pud ni sa atong blood sugar. Unya, kung maayo ang pagregulate sa atong blood sugar, layo jud ta sa diabetes, healthy ang liver, healthy pud ang kidney. Unsa pa man jud ang D3 Bio? First and foremost, kini nagama tungod sa iyang antiviral, antibacterial specialty.
7: Wow.
6: Kung ikaw gisubawan, giubo,
7: may plimas.
6: Adunay plima. Walay untang ang pagilanat. On and off.
7: Yes.
6: Trangkaso na na.
7: Inom nag D3 Bio.
6: Husto. Kay tungod sa iyahang monolaurin, monocaprilin, monocaprin, mao kini ang mga klase sa monotriglycerides nga makapatay sa bisag unsa nga virus, kagaw ug bisan pa fungi.
7: Nya nakahipabi, napukahipasi.
6: Oh.
7: Tanang viral load nga wala ka nakahibalo tungod kay wala ka man nagpa-check up. Kung nakay virus sa imong lawas, inom ka og D3 Bio. Kung matag-adlaw adunay virus sa imong lawas, matag-adlaw pud dipatyon sa D3 Bio.
6: Very effective.
7: Kina tungod sa MCT nga naa sa D3 Bio Sir GP.
6: Nindot jud kaayong point ni mo Doc.
7: Yes, siyempre. Kanang monolaurin, monocaprilin og monocaprin naa na tanan sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
8: Ako si Kimoy.
9: Galuyang akong lawas.
8: Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio.
9: Niinom ko ni ini
8: sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
1: nga may D3.
5: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio gapapaspas pod sa imuhang metabolism tungod sa medium chain triglycerides o ketones. Kung paspas ang imong metabolism, paspas pod ang paggamit sa imong blood glucose.
7: Correct. That is because of that thermogenic effect, Sir GP.
6: Correct, John. Ingon ni Doc Ganiha, ang mga tao ilabi na katong mga kabos, wala joy kwarta, aron magpalab test. Dili jud sila moingon nga, ay, basin virus ni, basin bakterya ni. Kay man, wala sila'y kwarta yanto sa laboratory aron magpa-check up. O kung magpasagad pod sa ginong mga antibiotics, delikado po na. Kinanglanan jud ang pag-prescribe sang doktor kining mga antibiotics o antivirals. Pero, kung moinom kag natural ng antibiotic o antiviral agent like in D3 Bio, wala jud ni side effects.
7: Wala yun. So, muna na lang importante, Sir GP. Ang nakaayo jud Sir GP, kay wala ni resistance. Siyempre, kanay monolaurin. Wala na'y mahimo kay wala naman siya ay resistance. Pag duol pala niya sa monolaurin, bungkag na yun ang kagaw, Sir GP.
6: Because monolaurin by nature, gibuhat aron mapatay sa mga virus o bakterya. Unsaon man na to pagpamaton, ana? Monolaurin na sa breast milk in the form of lauric acid.
7: Correct. Ang nakalindot dyan sa D3 Bio, Sir GP, kay natural antibiotic. Kini antivirus o antifungal nga dili mapiktuhan ang mga selula sa atong lawas.
6: Very safe.
7: O dili mamatay ang mga good bacteria.
6: Insakto dyan na, Doc. Baod dyan na. Monay nakalindot sa D3 Bio. Monay innate intelligence sa monolaurin.
7: Mona na, Sir GP, ang monolaurin. Hilo sa tanan nga kagaw.
6: Mona siya. Kung gihilantan ka, giubo ka, gisipon ka, bakterya man o virus,
7: correct.
6: Imunolaurin na nimo, ana-ana sa D3 Bio. So asa pa man ka, Dr. Ramil, sa plain D3 ba ka? Nag-boost sa imo ang immune system o sa D3 Bio?
7: Aw, mag D3 Bio jud ko, Sir GP, aron na ako'y bodyguard or security guard, may police station pa jud.
6: Kana!
7: Pero kung plain D3 ra ka,
6: awa ra.
7: Police station ra imo ha.
6: Layo, layo sa site of infection.
7: Oh.
6: So dapat na jud mag-upgrade ha sa D3 Bayo over plane D3. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil oy, maayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Nita Gandalaw na ay goodness to. Dako ka ayong kabang ang D3 Bayo nako. Human sa duha ka bulan na kun ino natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bayo.
5: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
5: gamay D3.
1: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bayo.
1: D3 Bayo.
5: Health News.
10: Herbal Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center nimutang kini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, beside Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Balangwan Building, Sanasa Street, Barangay Sines, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
11: Hamara Herbal Products Center. Your
1: one-stop
11: herbal shop in town.
1: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
1: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
1: Visio
5: nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.

0: Factory Bio.
1: Ako si Inara.
2: Tajud kayo ang akong blood sugar.
1: Ako hindi so lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
2: Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom o GTX 500. Makatamang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika. No one ang makauga na sa kama. Masinug. May diabetes ka. Mag GTX 500 na. Ang GTX 500. Adlaw powerful extracts. Nga phytochemicals. Og antioxidant nga gigan sa palaya og the sugar sugar cane mga organic compound nga effective batok sa sakit nga diabetes. DTX 500 coffee mix.
3: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud ni magpapiling na alerto, DTX coffee mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX coffee mix na kamo. DTX coffee mix mga pinata.
0: DTX coffee mix mga butika.
4: Ang inundan nga no daghan mog sakit kay daghan mog kwarta ipalit og daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi ragyod ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pagyod ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Isa ka call center agent. Adun ako yung ibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, subok na ng mga eksperto.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang only bird. Kainom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rundan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo. Sturbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mauna na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragilimintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C. Linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Butika.
6: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagpuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala may ganahan makikistorya nimo
2: tungod sa imong bed rest.
1: Magclinicas Probiotic, kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Probiotic, kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay o bed rest. Clinicas Probiotic.
3: Gaan, ma-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kidiya?
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sa ganga driver, extend, lover.
1: Extend, supplement for men. Bio.
5: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Eric Lindisman, mataas ang akon nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagtumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.

0: 95 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang visio
1: nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
2: Kapalit sa mga butika.
1: D3 Bio DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butik.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
7: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotic, kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs Forbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea sa Forbiotic. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas Forbiotic na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax ga, kinihimo kong manantanan, pero wala na ganya.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-glabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend, isang kapsula ka lang.
1: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako lisolay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sa hapon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit yung man pag-healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka dadlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno, kumpleto.

0: At love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pang matagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Population Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga soking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mayong adlaw, Sir JP, hinaot nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
3: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
4: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety og cancer.
3: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
4: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong mga telomeres.
3: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
4: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, ha, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
3: Mm.
4: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug gi-examine gamit ang microscope.
3: Mm.
4: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
3: oh,
4: gi-exercise sila. So kung wow, sige kag exercise, gataas ang telomeres.
3: Mm.
4: Pero kung sige kag kaon og tamis,
3: gababa.
4: Oh. Oh. Cut down jud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay, Sir JP.
3: Sobra na.
4: Sa tinuod ra mao kinang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong Mighty C, Sir JP.
3: Oh.
4: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
0: DTX 500.
5: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500.
2: Mabalis sa mga butika.
3: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
4: Mm.
3: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweeds og green tea.
4: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron nabalaan nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada na pulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
3: Oh.
4: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop na pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
3: Mo
4: pa'y pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mo pa'y pag-inom sa DTX 500 ug Mighty C. Asa na itong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug Mighty C. kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug may TC ka, mintras maayo pa ang imo.